Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Nandito po muli tayo sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Binabati po natin ang bawat isa dyan po sa Norte, pati na rin po sa South po ng Manila hanggang Mindoro. Siyempre, binabati rin po natin ang ating po mga listeners sa ating pong Facebook pages and YouTube channel na Adventist World Radio Manila. At ang ating pong mga YouTube subscriber ng Mga Pangakong Hindi Nabibigo. Siyempre, binabati po natin ang mga kaibigan po natin at mga members natin dyan sa San Vicente Church sa Santa Maria, Bulacan. At ang ating pong mga kaibigan dyan po sa Agob, Solano, mga church members po natin dyan at mga workers natin sa Marquis Prime Bake. Yan. At binabati rin po natin ang bawat isa na nakikinig po dito sa Mega Manila sa Adventist World Radio 89.1 FM. Ang mga numero po natin, 0917-174-2777 at 0918-944-7891. Minsan po nadadama natin na parang ang peligro ang ating pong nararanasan at may dadating, no? Hindi po natin alam kung ano mangyayari, hindi tayo makatulog, no? Wala tayong ganang kumain at para pong laging kumakaba, kabakaba ang ating pong nararanasan at yung pag-iisip po natin ay maraming gumagambala, lalong-lalo na sa mga mangyayari sa kinabukasan. Napaganda po ng nakasulat dito sa Juan 10:28. No? Ito po ang sabi, at binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanman ay hindi sila mamamatay at hindi sila maagaw ng sinuman sa aking mga kamay. Alam niyo po, ipinangako ito ng ating Panginoong Hesus ng buhay pa po siya, no? At sinabi niya na bibigyan niya tayo ng walang hanggan. Hindi matitinag na katiyakan ang kanya pong binibigay dahil nandun siya sa langit ngayon, naghahanda ng dakong kalalagyan, no? Hindi po magkukulang yung protection niya sa lahat para po sa bawat isa sa atin. Inilalarawan po dito sa Juan Jesus na si Jesus ang bilang mabuting pastol. Ang pangunahing tungkulin po niya ay para po aliwin, no, ang mga tupa at ingatan ang ating pong mga tupa. At ang tupan po na ito minsan mahina, madaling mapahamak at madaling maligaw, no? Gayunpaman, buong tapang na ipinapahayag na ating Panginoon, hindi sila maagaw ng sinuman sa kanyang kamay. Hindi po ito pagtitiwala lang sa lakas, no, ng tupa mismo, no, ng sarili niyang lakas. Ito po ay dapat pagtitiwala doon sa lakas po ng pastol. Ang sabi po ni Ellen White sa Desire of Ages, ang katiyakan ng mananampalataya ay nakasalalay sa kapangyarihan at katapatan ni Kristo. So hindi po tayo kailangan magduda sa mga mangyayari sa hinaharap. Kung sarili lang po natin siguro ang ating pong pinagkakatiwalaan ay talagang wala na tayong pag-asa. Pero mayroong pag-asang binibigay ang ating Panginoon. Magtiwala po tayo sa Kanya dahil alam niya kung ano mangyayari sa kinabukasan at may kapangyarihan ang ating Panginoon na dalhin tayo ng mahusay doon sa ating pong hinaharap. Kaya magtiwala po tayo sa Kanya. Ang ating pong text, basahin rin po natin sa English para ito po ay memorize po natin. So John 10:28, no? Yan po ang sabi, and I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Ulitin po natin, John 10:28, and I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Meron tayo pong 5 puntos na ating pong pagtutuunan dito po sa ating pong teksto. At gagamitin po natin yung acronym na HANDS. H-A-N-D-S, no? HANDS. Yan, kamay. Unang puntos, letter H, He gives eternal life. No? Ang ating Panginoon, naghahandog po sa atin, nagbibigay po sa atin ng walang hanggang buhay. No? Letter A, absolute assurance, never perish. Talaga pong totoo
o nakatiyakan ang binibigay po sa atin, hindi po kailanman tayo mamamatay. No? And letter N, no one can snatch us away. No? Ang ating Panginoon, kapag nandyan at tayo pa'y nagtitiwala sa Kanya, walang makakaagaw sa atin, sa Kanyang mga kamay. No? And letter D, divine protection. Diyos ang nagproprotekta at ang pinakahuling puntos ay yung letter S, secure relationship with the shepherd. Sigurado po ang ating ugnayan doon sa pastol. Kaya naman, kung tayo ay magtitiwala sa Kanya, we can be assured, no, na hindi po tayo maaalis sa Kanyang kamay. No? Tandaan po natin yung ating acronym na HANDS. Tingnan po natin yung pinakaunang puntos. Letter H, He gives eternal life. No? Nagbibigay po siya ng walang hanggang buhay. Sabi po dun sa text, And I give unto them eternal life. At binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Alam niyo po, ang buhay na walang hanggan ay kaloob po ito, hindi po ito gantimpala. Ibig sabihin, it is a gift, no? Hindi po ito na parang pinaghirapan po natin, no? Nagsisimula ito ngayon na pakikipag-ugnayan natin kay Kristo at nagpapatuloy ito magpakailanman. Alam niyo po si Jesus ang nagpasimula ng kaligtasan. Hindi po ito pinaghirapan ng tao. Hindi po natin sinabi na, kayang-kaya ko munang linisin yung sarili ko, no, bago ako makatanggap ng eternal life. No, hindi po, siya mismo, no, ang nag-umpisa na bigyan tayo ng buhay na walang hanggan nung tayo po ay makasalanan pa. No? So, hindi pwede na, paglapit natin sa Panginoon, maglinis muna tayo, wala pong ganyan. So, Romans 6.23, the gift of God is eternal life. Ang kaloob po ng ating Panginoong Diyos ay buhay na walang hanggan. No? Napaka-importante po na maintindihan natin na ang buhay na walang hanggan ay galing sa ating Panginoon. So 1 John 5:11, God hath given unto us eternal life, no? Ang Diyos ang nagbigay sa atin ng buhay na. Napakaimportante na ang etong mga bagay po na ito ay iniisip po natin dahil dito sa mundong ito ay talagang wala na tayong pag-asa, no? Puro kaguluhan na. Wala na pong peace ang ating makikita, no? Puro pangit na mga news ang ating pong naririnig. Sabi ni Ellen White sa Steps to Christ, no? Eternal life is the present possession of every soul who believes in Christ, no? Kayo po, ako ay merong buhay na walang hanggan ngayon, no, kasalukuyan kapag tayo po ay sumasampalataya kay Kristo. Now, ang binabanggit po dito, buhay na walang hanggan, ay yung gift na mangyayari sa pagbabalik ng ating Panginoon. No? Huwag po natin isipin na ngayon, sa antas po natin ngayon ay merong buhay na walang hanggan. Ito, kailangan muna ay magapi o masira, matapos ang mga pagkakasala, ang pangit na buhay dito sa mundo at magkakaroon ng yugto ng buhay na walang hanggan. Ang mahirap naman po kasi kung ngayon ay meron na tayo agad buhay na walang hanggan, saan ka naman makakaano na? Hirap na hirap ka, may sakit ka, mabubuhay ka ng for eternity. Hindi po yun ang nais ng ating Panginoon. Okay? Huwag po nating subukan, paghirapan, yung malayang ibinibigay ng ating Panginoon. Huwag po natin isipin na kakayanin natin tanggapin ang buhay na walang hanggan sa sarili po natin. Magpasalamat tayo sa ating Panginoon at tayo po ay manampalataya sa Kanya. Okay? Ang pangalawang puntos, no? A, absolute assurance, no? They shall never perish, no? Sabi po doon sa text, and they shall never perish, hindi sila kailanman mamamatay, no? Ito po ang pinakamatibay na katiyakan dito po sa kasulatan. Hindi po sinabi ng ating Panginoon na hindi ka maaring mamamatay, kundi hindi kailanman, no, ikaw ay mamamatay. Yung katiyakan po na ito ay nakabatay po doon sa kanya pong salita, hindi po sa sarili po nating damdamin, no? Ito po ay pangako ng ating Panginoon. Now,
Yung kamatayan na binabanggit po dito, for example, yung kamatayan na the wages of sin is death, no? Ito pong kamatayan natin na tinatawag po natin na kamatayan. Actually, ang tawag lang po dito yung pagtulog. So, hindi pa po ito yung binabanggit na kamatayan dito na hindi tayo mamamatay. Ang binabanggit po na kamatayan po dito ay yung eternal death na wala ng pagkabuhay. Katulad po kasi nito, kung tayo matutulog ngayon, ibig sabihin, hindi pa tayo patay. No? Pero, sa ating paningin, patay na tayo. Patay na yon. Kung may mamatay ang tao, katulad si Lazaro po, sinabi ni ating Panginoon, hindi pa patay si Lazaro, siya po ay natutulog. So, ibig sabihin, yung kamatayan natin ngayon ay pagtulog lang. Maari pa tayong mabuhay ulit. Yung kamatayan na binabanggit po dito na hindi na tayo mamamatay kung nakay Kristo po tayo ay yung parusa ng kamatayan. No? Parusang kamatayan dahil sa mga pagkakasala po natin. Yan yung binabanggit dito. Ang kapalit nun ay eternal life. No? Kapag tayo ay nakay Kristo, hindi tayo mamamatay ng eternal death kundi magkakaroon tayo ng eternal life. Okay? Now, sabi po sa Hebrews 7:25, no? He is able to save them to the uttermost, no? Siya po ay makapagliligtas sa kanila sa hanggang wakas, no? Yan ang napakagandang pangako sa bawat isa sa atin. Sabi pa sa Romans 8:1, there no condemnation to them which are in Christ, no? Oh. Kaya nga napakagandang pangako po ito. Sabi sa Steps to Christ, no? The believer's hope is grounded in the promises of God. Alam nyo, mamuhay po tayo na meron pong kumpiyansa, no? Doon sa mga pangako ng ating Panginoon. Huwag po tayong matakot dahil yung pag-asa po natin, ang pananampalataya po natin ay nakasalig doon sa pangako ng ating Panginoon. Hindi po sa kung kanino man. Tiyak, no? Na ang sinabi ng ating Panginoon, ito po ay magbubunga. Ngayon pa lang, meron tayong kapayapaan, magkakaroon tayo ng kagalakan dahil tayo ay nakay Kristo. No, wag po natin baliwalain ang mga salita ng ating Panginoon. Okay? Ang pangatlo na puntos, no one can snatch us away. No, walang makapag-aagaw sa atin sa mga kamay ng ating Panginoon. Ang ganda po ng binanggit po dun sa text, neither shall any man pluck them out of my hand. Ni hindi sila maagaw ng sino man sa aking mga kamay. Yung binabanggit po dito na sino man ay kabilang ang mga kaaway, no? Hindi lang po yung kaaway kundi yung mga pangyayari na naranasan po natin, si Satanas at lahat po ng mga pagsalungat, no? Minsan po kasi yung mga naranasan po natin like paghihirap, no? Nagiging dahilan ito para sabihin na natin, ako, hindi na ako magtitiwala sa Panginoon, hindi naman niya ako pinapakinggan, no? Ganyan ang mga nangyayari, no? O kaya naman ay nawala ang ating mahal sa buhay, na ating pong sinasandigan, na tayo po ay maging tapat sa Panginoon. Sa sarili na po kasi natin yon minsan ay hindi pa rin tayo nagdesisyon para sa ating Panginoon. Yung ating pong kaligtasan, hindi po ito nakasalalay sa iba. No? Kailangan ang kaligtasan po natin ay nakasalalay sa personal relationship natin sa ating Panginoon. Dahil kapag meron tayong relationship sa ating Panginoon, nag-decision tayo mismo, tayo, na tayo po ay magtiwala sa ating Panginoon, wala pong kahit sino ang makapag-aalis sa atin sa decision na yon. Kahit pa pahirapan po tayo, kahit pa tayo po ay patayin, kahit pa iwanan tayo, kung tayo ay mismong nag-decision na susundin ang ating Panginoong Jesus, walang makapag-alis dahil hindi papayagan ng ating Panginoon ang mangyari sa kanyang bayan, sa kanyang tapat na nagnanampalataya ang
alisin o maalis tayo sa kamay ng ating Panginoon. Mas makapangyarihan ang ating Panginoon kaysa sa anumang banta, no, na mararanasan sa ating buhay. Ang sabi pa sa Romans 8:38-39, nothing shall separate us from the love of God. No? Walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kahit sino pa yan, kahit sino pang makapangyarihang tao, no? Ang sasabihin, oh, aalisin kita, papatayin kita pagka ikaw ay hindi sumunod sa akin o ikaw ay hindi tumalima sa mga ginagawa dito sa mundo, hindi po tayo maaaring maialis kung tayo mismo ang nagdesisyon at tumawag sa ating Panginoon na tayo po ay proteksyonan. Ang sabi pa sa Isaiah 43:13, I will work and who shall let it? Kapag ang ating Panginoong Diyos ang gumawa, oh, sino ang makakapaghadlang? No? Walang pwedeng humadlang sa ating Panginoon. Makakapag-alis lang sa atin sa mga kamay ng ating Panginoon ay tayo mismo. Kapag tayo ay nagdesisyon na huwag nang magtiwala sa ating Panginoon, hindi naman tayo pipilitin ng ating Panginoon. Pero kapag tayo po ay nagdesisyon na tayo ay mag-ilalagay natin ang sarili po natin sa magitan pa ng pananampalataya, pananalig sa ating Panginoon sa kanyang mga kamay, hindi na tayo may aalis dyan. Hindi po tayo matitinag. Sabi pa sa Christ Object Lesson, page 156, the power of God is pledged to keep the believing soul. No? Ang kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos ay nakalaan po, no? Na iningatan ang mga sumasampalataya ng mga kaluluwa sa Kanya. Kapag po dumating yung takot natin, alalahanin po natin kung kaninong kamay tayo, o humahawak, o kung nasaan po tayo. Dahil ligtas tayo sa anumang mga bagay, no? Kung anuman nararamdaman po natin, tayo ay natatakot. Huwag po tayong matakot dahil ligtas tayo sa mga kamay ng ating Panginoon. Okay? And letter D, doon sa ating pong acronym na HANDS, no? Divine Protection, Not Human Strength. No? Ang kamay ng ating Panginoon, ang sagisag ng otoridad, no? Nagmamay-ari po sa atin, nag-aaruga sa atin. Ang ating pong katiyakan, hindi po ito sa mundong ito. Ito po ay makalangit. No? Hindi po sa tao nakasalalay, kundi sa Diyos nakasalalay. Ang kaligtasan po natin ay hindi po pananatili lang ng lakas ng loob natin. No? Kundi tayo po ay nananatili na may kaligtasan dahil sa biyaya ng ating Panginoon. Iniingatan po tayo ng ating Panginoon. Dahil kung tayo ay nagtalaga ng sarili natin, tayo ngayon ay pag-aari na ng ating Panginoon. Sayo po sa Isaiah 41:13, I, the Lord thy God, will hold thy right hand. Alam niyo po, minsan, no, kapag tayo po ay humahawak, yung anak po natin, no, kapag ka yung kamay, yung daliri, minsan sa daliri lang sila humahawak, no, pag nakalagay yung daliri po natin, nakakapit po sila. Pero minsan, sila po ay napapabitaw, no? At pag sila ay napabitaw, ay minsan nadadapa po sila o napapaupo, o yan po ang nangyayari. Pero kapag ang tatay ang nakahawak doon sa kamay ng anak, hindi ho pinapabayaan ng tatay na makabitaw o madapa yung kanyang anak. Ganon din po tayo. Ang binabanggit po dito sa text, God's hand, no, will hold a right hand. Ang Panginoon mismo ang humahawak sa ating pong kanang kamay, no? Kaya nga, hindi po niya bababayaan na tayo po ay mawaglit o makabitaw dahil sa mismo ang humahawak sa atin. Ang sabi pa sa Psalm 121:7, the Lord shall preserve thee from all evil. No, iingatan tayo ng ating Panginoon sa lahat ng kasamaan. Sa lahat po ng kasamaan.
tayo po ay isasanggalang ng ating Panginoon. Hindi nyo tayo papabayaan, no? Maranasan po natin ang mga kasamaan na umiikot sa atin kung tayo lang ay magtitiwala sa Kanya. Ang sabi po sa Desire of Ages, those who commit their souls to Christ are kept by His power. No? Ang mga nagtatagubilin, no, ng kanila pong mga kaluluwa kay Kristo ay iingatan ng Kanyang kapangyarihan. Yan po ay pangako sa atin. No? Kaya nga kung kayo po ay natatakot, kayo ay parang wala ng pag-asa, kayo ay parang wala ng mangyayari sa kinabukasan, no? Itigil po natin na mamuhay tayo na parang lahat ay nakasalalay lang sa atin. Tayo po ay magpahinga, huminto po tayo. No? At tayo po ay tumawag sa ating Panginoon dahil Kanyang ibibigay ang Kanyang proteksyon sa bawat isa sa atin. At ang pinakahuling puntos po, no, sa ating acronym na HANDS ay yung letter S, secure relationship with the shepherd, no? Mahalaga po na ating pong maintindihan po ito, no? Na sigurado ang ating pong ugnayan sa pastol. Yung connection po, ang pangako ng ating Panginoon ay tuloy-tuloy, no, sa kanya pong mga tupa. So, nakikilala po tayo ng ating pong pastol. Yung tinig naman ng pastol ay nakikilala ng mga tupa. Kaya nga kung tayo po ay nagtalaga ng sarili natin sa ating Panginoon, no? At lagi tayong sumasa, Panginoon, nananalangin, nagbabasa ng banal na kasulatan, nakikilala po natin siya. Sumusunod po tayo sa Kanya, nagtitiwala tayo sa Kanya. Saan man tayo akayin ng ating Panginoon, nandun tayo, no? Dahil yung katiyakan na ito ng relationship at ng kapayapaan na binibigay at sinasabi ng ating Panginoon ay nakasalalay doon sa bunga ng ating pong pagsunod. No? Kaya kung tayo po ay nananatili kay Kristo, tayo lumalapit sa Kanya, siya po ay nag-aaruga din naman sa atin at hindi tayo pababayaan. Sabi po sa John 10:27, "My sheep hear my voice." No? Ang aking mga tupa ay ano, nakikinig sa aking tinig. Kayo po ba, nakikinig pa ba kayo sa tinig ng ating Panginoon? O kayo po ay na-overwhelm sa mga sinasabi sa paligid, no? Minsan, wala nang magandang balita ang ating pong naririnig, no? Puro kaguluhan na lang, no? At nakikita rin natin sa reels, no? Bakit kaya ngayon ang dami ng disgrasya na ating pong nakikita? Eh kasi lahat ay nagpo-post ng mga disgrasya. So kapag kayo ay nag-reels, alam nyo sa Facebook, kapag meron kayong pinanood na isang bagay at inyong inulit, lahat ng mga ganyang tema ay yun na rin ang maririnig ninyo o makikita ninyo. For example, nag-reels kayo, timingin kayo sa reels at merong nakita kayo doon na merong aksidente, no? May sasakyan, biglang bumangga at hindi nyo masyadong nakita, inulit ninyo, no? Paulit-ulit, mga 3-5 beses. Kapag ganyan, yung algorithms po ng Facebook ay ang ilalagay sa inyo ng mga reels ay yung gusto ninyo. Kaya kung ito ay nakita niya na parang nagustuhan ninyo, yun na yung lalabas. Hanggang

tatagpuan kapag tayo po ay nananatili sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, wag nating lubos na isipin, no, na hindi tayo iingatan, kundi tayo po ay sasamahan actually ng ating Panginoon. At mananatiling malapit ang pastol, no, kapag tayo po ay nananalangin, nagbabasa ng banal na kasulatan at sumusunod tayo. Alam niyo po, lumalawak ang katiyakan, no, habang lumalalim ang relationship natin sa ating Panginoon. Kaya nga, dito po sa John 10:28, binibigay po sa atin na hindi po tayo matitinag, no, kapag tayo ay nasa ating Panginoon. Merong katiyakan kapag meron tayong pananampalataya. Ibinibigay sa atin ang buhay na walang hanggan kapag tayo po ay nakatahimik, no, at tayo po ay nagtitiwala. At hindi po tayo maihiwalay sa ating Panginoon sapagkat nandyan ang kanyang makalangit na proteksyon. Okay? So tandaan po muli natin yung ating pong acronym, no? HANDS, yung ating apat na puntos, oh, letter H, He gives eternal life. Ang ating Panginoong Jesus, siya po ang naghahandog ng buhay na walang hanggan. Letter A, absolute assurance, never perish, no? Talaga pong katiyakan, lubos na katiyakan at hindi po kailanman tayo mamamatay. Binabanggit po dito, tandaan po natin yung kamatayan ng walang hanggang kamatayan. Hindi po yung pagtulog ngayon na nararanasan ng mga tao na kamatayan. Letter N, no one can snatch us away. Wala pong makakaagaw sa atin sa mga kamay ng ating Panginoon. And letter D, divine protection. Ang Diyos mismo ang nagproprotekta sa atin. At letter S, secure relationship with the shepherd. Sigurado pong ugnayan sa pastol. Kaya nga, kung tayo ay nagtitiwala sa ating Panginoon, oh, ang ating Panginoon mismo ang siyang magpuprotekta sa atin. At tayo po ay makakaranas ng kapayapaan. Ano man ang mangyari sa buhay po natin, oh, ay merong mga pasakit pa rin yan. Meron pa rin mga kaguluhan. Pero tayo po ay secured and we are at peace when we are in Christ. No? Kapag tayo po ay nasa ating Panginoon, may mga panahon, no, sa ating pong buhay na parang nag-iisa lang po tayo. Pero tandaan po natin, ang ganda nga nung inawit ng Footprints in the Sand, no? Sabi doon, nung sila po ay naglalakad, may mga panahon doon sa buhay ng lalaki na parang mag-isa na lang siya. Pero sabi ng ating Panginoon, oh, yung mga panahon na yan, kinakarga kita, no? Hindi kita pinapabayaan. Ganon din po, no, sa mga anak po natin. Oh, minsan, kapag tatawid ang ating mga anak, hindi natin sila papabayaan na mag-isang tumawid. No? Inaakay natin sila. At kung nagmamadali, no, minsan, ang tatay minsan ay binubuhat na yung kanyang anak, no, para maging mabilis at maging kampante siya dahil naiingatan niya yung kanyang anak. Kaya nga, malakas ang kamay ng ating Panginoon. Humawak po tayo sa kanya. At may mga pagkakataon siya mismo ang humahawak sa atin. Ganyan tayo kamahal ng ating Panginoon. Magkaroon po tayo ng kumpiyansa, no, sa lakas ng ating Panginoon. Magtiwala, magpahinga tayo sa kanyang kapit. Lumakad po tayo, no, na may katiyakan. At tayo po ay magiging ligtas, no, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama namin, banal Diyos na nasa mga langit. Nandito po ang inyong mga anak. Kami po ay nagpapasalamat sa pangako po ninyo na hindi nyo kami iiwanan, bagkus kami ay patuloy na sasamahan. Lubos po ang aming pong pagtitiwala, sapagkat alam po namin kayo ay nagmamahal sa amin. Kaya naman, sa umaga po ito, tanggapin ang aming pong pagtatalaga. Kami po ay naghihumihiling na samahan kaming palagi sa aming pong buhay, lalong-lalo na po sa mga gawain po namin at kung kami ay humaharap sa mga problema. Maraming pong salamat sa kapayapaan na aming pong nararanasan ngayon. Ito po ang aming hiling sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Maraming pong salamat mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Akin po kayo inaanyayahan bukas pong muli
ganitong oras, alas 8 hanggang alas 8:30 para po sa pag-aaral natin sa salita ng ating Panginoon. Muli po, maraming salamat.

0: at God bless sa inyong lahat.
1: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: Paging Dr. Rodriguez, you're needed at room 321. Dr. Rodriguez,
2: Mrs. Martinez,
1: room 321,
2: kailangan na po nating i-dialysis ang asawa ninyo.
3: New outlook and a healthy lifestyle makes a big difference. Adventists care.

ang Adventist World Radio ay nasa lahat ng dako. When the world shuts down, AWR shows up. Sa gitna ng mga bomba at tangke ng militar sa Ukraine, ang AWR 360 ay nagkaloob ng $1,000,000 upang iayos ang isang semi-trailer truck pinuno ng mga solar-powered God pods, kagamitang medikal, mga gamit sa pangangaral at mga programa sa radyo na nagmumula mismo sa AWR truck. Kung saan nawawalan ng pag-asa, ang Diyos ay gagawa ng daan upang ang AWR ay magdala. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga lalaking Muslim sa Uganda na mula sa kanilang moske ay naglakad patungo sa ating istasyon upang magpabautismo pagkatapos mapanood ang serye ng Unlocking Bible Prophecies. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga mangkukulam sa Madagascar na tinalikuran ang kanilang pagsamba sa patay at ngayon ay naglilingkod sa Diyos na buhay. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga tao sa palengke ng Ghana. Ang AWR ay umupa ng mga trompa upang ipahayag ang pabalita ng tatlong mga anghel sa gitna ng mga prutas at gulay. At sa kasalukuyan ay umani ng 10,000 mga taong nagpabautismo. Sa labas ng Bogota, Colombia, pinalawak ng Diyos ang ating signal ng higit sa inaasahan. Sa loob lamang ng ilang linggo, ang ating bagong istasyon ng radyo ay nakakagulat na nakarating sa Kapitolyo. Sa ngayon ay umaabot sa 240,000 ang tumawag sa atin at 37,000 sa kanila ang humihiling na mag-aral ng Biblia. Sa loob ng 52 taong paglilingkod, ang AWR ay pinagpala ng Diyos. Ngayon ay mayroon tayong mahigit 1,800 mga istasyon ng radyo sa AM at FM kasama ng ating shortwave sa Guam ay ipinahayag na si Jesus ay malapit nang dumating. Ang AWR 360 ay sinusundan ng ating mga tagapakinig na nangangailangan ng mga kasamang naniniwala sa Biblia at mga tagapanalangin. Itinayo natin ang isang sentro para sa digital evangelism malapit sa Manila. Ang ating mga sinanay na misyonero ay handang tumugon sa kanilang mga tawag sa 20 mga lingwahe. Noong nakaraang taon, nasagot nila ang mahigit 100,000 mga mensahe, purihin ang Diyos. Ang cellphone evangelism ng AWR ay patuloy sa libu-libong mga pagsasanay. Kaibigan, narito ang isang pambihira at magandang patotoo. Isang monghe na Tibetan ang nakinig sa AWR. Meron siyang malalim na pagnanais na ibahagi ang tungkol sa isang manlalalang at tagapagligtas na nagmamahal sa kanya. Pagkatapos na siya ay mabautismuhan sa Adventista, inirecord niya ang serye ng Unlocking Bible Prophecy. Sa Pilipinas, 30 mga rebelde ay hindi na nangahas mag-asawa sapagkat silang lahat ay pinaghahanap. Ang AWR ay dumating at pinahinto ng Diyos ang labanan sa pagitan ng rebeldeng New People's Army at mga sundalo. Ngayon, lubos na pinatawad, ang mga dating rebelde ay nagpakasal, binautismuhan, nagtatayo ng mga simbahan at sila'y nangangaral. Katulad ni Rose, hindi namin pwedeng ipakita ang kanyang mukha. Ngunit bilang isang dating commander ng NPA, siya ay dating nagre-recruit sa mga liblib na barangay upang umani. Tinutulungan din ng AWR ang mga taong ito upang makapagsimula ng maliit na negosyo, makapamuhay sa sarili at muling makabalik sa pamayanan. Isang magandang bagay ang manggagaling sa Nazareth. Ang AWR ay itinalagang ating bagong evangelistic center at istasyon ng radyo na pinangunahan ni Pastor Wisdom Ali na sumama kay Elder Dwayne Maki sa pagbinyag sa mga Arabo sa Ilog Jordan kabilang ang tagapagsali ng kanyang serye Earth's Final Countdown. Ang mga babaeng ito ng Diyos ay inilagay sa panganib ang kanilang buhay, dala ang mga nakatagong radio God pods patawid mga kabundukan tungo sa mga saradong bansa. Isa pang tapat na babae ang gabi-gabing nagtatago sa kanyang aparador sa loob ng nakalipas na 18 taon upang makapag-broadcast. Sa maraming mga nakasaradong bansa, ang ating solar-powered cod pods ay nakakarating, laman ang kanilang mga sariling salita.
mga kamangha-mangha sa gitna ng magulong mundong ito sa pamamagitan ng pagsasahim papawid o mga paglalakbay, ang Diyos ay may AWR na magpapahayag. Kung nadarama mong magkaloob, mayroong ilang mga paraan. Una, isulat sa iyong sobre ang AWR upang ang iyong ipinagkaloob ay direktang mapupunta sa Adventist World Radio. Pangalawa, maaari mong ipadala ang iyong kaloob online sa awr.org. At pangatlo, ay tumawag sa 0917-174-2777, 0917-174-2777, or sa 0968-853-6607, 0968-853-6607. Gaano man ang iyong ipagkakaloob, iyon ay mapupunta sa front lines at susuporta sa gawain ng pangangaral sa buong sanlibutan. Mula sa pagpapahayag patungong bautismo, ito ang AWR 360.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ano ang sikreto ng mahabang buhay? Ayon sa mga eksperto, ang pagkakaroon ng mahabang buhay ay hindi swerte-swerte. Yan ay resulta ng wastong pagpili at tamang desisyon na gagawin araw-araw. Aalamin po natin ang limang praktikal na pag-uugali upang magkaroon ng masaya, malusog at higit sa lahat, mahabang buhay. Magandang umaga po. Ako po si Doc Rome Barrios ng Adventist World Radio. Samahan po ninyo ako dito sa Simula, Usapang Senior.

0: Magandang umaga po and welcome sa program Simula Usapang Senior na inyong matutunghayan tuwing araw ng Huwebes at Linggo 10 to 11 a.m. dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po si Doc Rome Barrios, ang inyong kaibigang senior sa Himpapawid, at nais kong i-welcome kayo muli sa ating programa sa araw na ito. Particularly, nais kong i-welcome ating mga kapatira ng International Church of SDA sa Evanston, Chicago, Illinois, USA. Gayun din ang Naperville Remnant Film Church dun din po sa Chicago, Illinois, USA. Shout out to my brother Pastor Sam and Rina Barrios and family. How are you and welcome to the program. And of course, we have a very interesting and a very pleasant experience with the Senior Citizens Association of Philippine International Church dito po sa campus ng AUP. Kumusta po mga ka-senior? And we are so happy and we praise God at tayo po ay nagkaroon muli na isang successful na concert. Ang title, Until He Comes. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pag-dedicate ng inyong talent sa pag-awit, ang PIC Seniors Choral. Kami po ay nagkaloob na isang konsyerto dyan sa Imperial SDA Church. Mga kapatira natin dyan, kumusta po kayo? And of course, nice kong banggitin na si Elder Harris Katoliko and wife Jen. And then andun din ang ating kaibigang elder na si Elder Obena. Okay, kumusta po? And maraming salamat po sa inyong mainit na pagtanggap sa PIC Seniors Choral. Abayaan po ninyo. Hindi lang po yan ang huli. At maraming salamat po sa inyong mabuting pagtanggap. At dito rin naman sa Pilipinas, sa Morning View, Seventh-day Adventist Church, ang aming home church dito, thank you for your support and prayer. Elder Ruth Galang, Sir Henry Galang, nandyan din ang ating mga elders, si Sir Ramil Ramirez, si Bren Verake, kumusta po? Kumusta rin po kay sila Ma'am Ramelia, Fahilagot, and everybody, welcome po sa program. Kami po ay nagagalak sa inyong laging suporta. Salamat po na marami. At dito rin sa Morning View Subdivision ng Charobics Team, kumusta po? Mga ka-Charobics, at sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. At nice nating i-greet, hindi natin kalilimutan na ating mga kaibigan, na ating masugid na mga taga-subaybay from everywhere. Si Luz Pusing, kumusta po? At gayon din si Lucy Kiabang, welcome po sa program today. Ging Gloria Martiliano, Mary Grace Acosta Ulpindo, Erlinda Basilisco, Gracia Dei, Ian Asek, Helen Aguilar, and also Crescentia Ordonez Pascua. Good morning po and welcome sa program. Kumusta po kayo ngayon? At kumustahin din natin ang ating kaibigang si Zenny Moser sa Ohio, USA. Si Beth Villapuerte naman dito naman sa Balayan, Batangas. Gayun din naman si Darlene Ojerio ng Tangalan, Aklan. At kumusta po kayo and thank you po sa inyong mga magagandang mensahe. At dito rin si Rose Arrogante from Canada. Welcome. Welcome sa program. And I would like to greet also our Senior Citizens Association dito sa Puting Kahoy, silang Cavite. Ang ating mga purok leaders ay sila Liling Lumagda, Absti, Inday Oñate, kumusta po? And Remy Bayan, kasama rin natin si Eve Alcoriza, Lailaso, Esther Salazar, Mateo Magro, Lloyd Venosa, Feli De Leon, and all, of course, the rest of the members of Puting Kahoy Seniors Association. Marami pong salamat sa patuloy ninyong pagsuporta at pagsubaybay. Maraming salamat din ang nais kong batiin si Sis Corazon Hernan ng Kabading SDA Church sa Antipolo City. Kumusta po kayo and our brothers and sisters there? Also, kasama ang senior citizens, lahat po kayo, alam ko nagsumusubaybay kayo, ang Barangay Inarawan. Okay, sa Barangay Inarawan, Antipolo City with Barangay Captain Rick Bautista. Kumusta po kayo? And our, of course, our friends, no, na BFFC, Mr. Patrick Gonzalez and family. Kumusta po? At sana po ay patuloy tayong nasa mabuting kalusugan at maganda po ang ating pakiramdam sa araw na ito. Kaya hydrate ourselves, uminom po tayo ng tubig habang tayo ay sumusubaybay at sana ay magkaroon tayo ng kapakipakinabang na usapan para po sa ating itong ating topic, yung pagkakaroon ng mahabang buhay. Sino po ba ang ayaw magkaroon ng mahabang buhay? Yung ibig sabihin na mahabang buhay, yung pong buhay na masaya at malusog. Okay? At yan po, pag-uusapan natin. Alam nyo na merong limang mahalagang sikreto dyan. Very practical po. Hindi na kailangan na mahabang research, hindi na kailangan mahabang pag-aaral. Basta gawin nyo na po, sisimulan na natin yan. Sasabihin ko po yung lima. Lima lang yan, madali pa tandaan. Kaya dyan lang po kayo. At huwag po kayong alis. Ano man ang inyong ginagawa, saan man kayo naroon. Kung kayo nasa lansangan, okay, mag-ingat po at mag-ingat sa pagmamaneho ano man ang inyo pang ibang ginagawa kung kayo nasa bahay, mag-relax lang po dahil ang programang ito ay magandang kasama at mabuting kaibigan. So, stay tuned. Magbabalik po ang simula, Usapang Senior.
1: You are now listening to Adventist World Radio, 89.1 FM.

Patuloy po kayong sumusubaybay sa ating programang Simula Usapang Senior. At ating pag-uusapan ay hindi pang senior lang, no? Ito po ay para sa ating lahat, sapagkat lahat tayo ay gustong magkaroon ng masaya at saka malusog, at higit sa lahat, mahabang buhay. O, di ba? Lahat tayo, ayan ang ating gustong maabot, no? Kaya sisimula na dapat natin yan ngayon. So, tandaan po ninyo ating program tuwing Webes at Linggo, 10 to 11 a.m. dito lang sa AWR 89.1 FM. Ako po si Doc Rome Barrios. At titingnan natin yung limang sikreto, no, na para magkaroon ng mahabang buhay. Alam po ba ninyo yun? At yung pag sinabi natin mahaba, ibig sabihin hindi mahabang nagsasuffer o hindi mahabang malungkot, hindi mahabang may karamdaman, kinakailangan malusog, di po ba? At meron limang napakasimple sikreto nung pinag-aaralan ko nga ito, napakasimple lang pala ng buhay, no? Hindi pala dapat kailangan maging ganun ka, ano, ka-heavy o mas seryoso. Dahil talagang pinagpala tayo ng Panginoon na bigyan tayo ng buhay na punong-puno ng ano, biyaya galing sa Kanya. Lahat, no, kung tutusin, wala na dapat tayong ano, reklamo sa buhay natin kasi hindi naman tayo nagugutom, hindi naman tayo nagkakasakit na madalas, hindi naman tayo nakakaranas ng mga accident, hindi man pasalamat tayo kahit na ano pong dumating sa buhay natin, patuloy tayong ano, pinapatnubayan, nakaka-survive tayo. Nako, ayan po yung napakasarap na ano, na dapat matutunan natin na paggising natin sa umaga talagang nung pag nakita natin yung liwanag ng araw, nako, pasalamat tayo at tayo'y buhay pa. Tayo po, ibig sabihin pinagpapala pa. Kaya hindi po talaga, wala po talaga tayong dapat na maging problema pagka pinag-uusapan po yung ating pang-araw-araw na buhay. At lalo na, naku, pinakamasarap talaga yung pag-umaga. Kasi kumbaga sa ano, you're always, pagising mo, refresh ka, di ba? Parang nakalipas lahat nung kung ano man ang naging problema mo o naging karanasan mo no kahapon. Parang pagising mo sa umaga, di ba? Bago na. O kung meron pa rin problema, magpasalamat muna kayo at gagaan. At yung feeling pala na yan na positive, nakakadagdag talaga ng magandang ano, pakiramdam. Kaya hahaba talaga ang buhay mo. So simulan po natin ang una sa lima pag-ugali. Okay, number one. Ang mga tao raw, no? At ang itong pag-aaral na to, syempre qualitative, ibig sabihin hindi lang po to sa ano, sa isip. Ito po ay pinag-aralan, inobserbahan, quality, pagka sinabi mo kasi qualitative, talagang ano, experience 'yan. No, inobserbahan, hindi lang po yan puro teorya, yan po inobserbahan. At alam mo na pag napatunayan nila ng unang napakahalaga palang sikreto para humaba ang buhay, huwag magmamadali. O ano yun? Ibig sabihin, huwag kang masyadong tense. Ibig sabihin, huwag kang dapat ano ka lang, hinay-hinay. Ayan na sinasabi nga Lalo na yung, hinay-hinay lang. Kasi ang buhay, talagang ano lang, let it flow out naturally. Yan. Ibig sabihin, gaangan natin. Pabayaan natin mga dumarating. May problema o meron tayong kailangan, okay lang po yan. Pero huwag kayong mabalisa. Ibig sabihin, hindi nagmamadali. Kasi nung bata tayo,
O bata na ha, mga kabataan. Nang bata tayo, ang ating tendency, sobrang energy at sobra yung ating mga plano sa buhay, masyado ay enthusiastic. Laging gusto natin magawa ito, matapos ito. Gusto ko makatapos ang pag-aaral, gusto ko makapagtrabaho, gusto ko mataas ang swell. Laging mabilis, lahat. O, kailangan ano, tapusin ko to para ano, ang dami, natataranta. Ay, naku. Hindi na po dapat ganyan. Dapat po dahan-dahan. At sabi nga eh, slow me down, Lord. Sabi ganun. At ano, idalangin natin na pabagalin tayo ng Diyos ang buhay natin. Huwag naman yung chuk-chuk-chuk, yung bigla-bigla, at saka pak, nandiyan na kagad sa harap. Maging ano po, panatag tayo at kalmado. Ayun po yung dahan-dahan. Kaya hindi na natin yung ugali dapat na lagi tayong nasa deadline. Kaya nga tinawag na deadline yun. Pagdating mo sa line, dead ka na. Kaya deadline. Wag po. Habang may mga deadlines daw, hindi tayo matatahimik. Kaya dahan-dahan. Wag tayong magmamadali. Kung meron pong suliranin, kalmado. Huminga ng malalim. Mag-isip. Idalangin sa Diyos at pwede mong ikonsulta sa mga pinagkakatiwalaan mo, sa mga magulang mo, sa mga kapatid mo, kaibigan mo. Konsulta, pag-aralan, dahan-dahan, huwag padalos-dalos. Ayan. Kaya sabi ito, marunong ngumiti kahit may problema. Ngingiti ka pa rin. Ano? At sabi rito, yung isip kalmado and okay, pahalagahan ang panahon. Take time. Alam po ninyo, maraming bagay na kumagkamisan, hindi na nasosolve ang ating problema kapag tayo'y pag tayo'y kalmado at pabayaan natin ang panahon kumagkamisan. Time heals, no? Hindi ibig sabihin yung panahon, nakakaano yan, may sarili siyang paraan para gumaling o para maalis yung ating mga ang tawag natin na troubles, no? Yung ating mga iniisip na suliranin. Kaya po, number one, wag magmamadali sa buhay. Ayun. So mga kabataan, huwag niyong padaliin ang buhay niyo dahil ngayon gusto niyong gawin lahat. Ibig sabihin, huwag pabigla-bigla at pag-aralan lahat. Kasi yung kung gusto maging successful, pinag-aaralan po yan, pinaplano po yan. Hindi po yan sa pag naisip mo, gawin mo na kagad. Titingnan nyo yung ano, mga pros and cons at saka yung mga advantages, disadvantages. Ano po ba yung tinatawag natin, ano ang magiging resulta pag ginawa ko ito o ito kung hindi ko ginawa. Pag nag-aaralan, dahan-dahan po. Okay? Ano? Ayan po ang payo sa atin. At hindi ho kayo magkakaroon ng stress. Magkakaroon ng heart attack kasi pagka bigla-bigla ka ay tataas ang mga dugo mo at saka yung pinting ng puso mo, bibilis lahat, no? Ayun na nga yung cortisol at saka yung ano pa ba yan, isa pagka emergency, ayun yung stress hormones mo lalakas. So dahan-dahan. Paano gagawin dahan-dahan? Ano po? Always pause. Huminga na malalim kung ano man ang mga nangyayari. At pati nga yung masaya minsan eh, hindi mo rin bibiglayin kasi marami akong nabalitaan ng mga sobrang saya eh, inaatake din. No? Kaya slowly lang po, but surely. Ayan, dahan-dahan. Sabi, walk, don't run, and smell the flowers. Ayan. Kasi po pag tumatakbo kayo, hindi nyo na nakikita yung paligid nyo. May maganda palang bulaklak, may mabango pala doon. Tapos meron palang mga kaibigan ka na nandiyan sa paligid, hindi mo napapansin dahil nagmamadali ka. OK?
Okay. So wag pong magmadali. Sikreto number one. Okay, ang pangalawa. Okay, another one. Talagang ugali, no? Pag-ugali ang ating pinag-usapan. Hindi papasok sa puso ang galit at hinanakit. Wow. Meron bang ganon? Kasi pag nagalit ka, talagang papasok sa nerve mo. Ibig sabihin, naiinis ka, no? Pero ang ibig sabihin, huwag po ninyong pababayaan ano, to go into your nerves. Di ba may sabi, it's getting on my nerves, sabi ng mga, ano, sa galit mo, no? Pumapasok, ibig sabihin no, na ano ka na, nai-stress out ka na, may mga anxiety ka na. Kaya hindi pumapasok ang galit. Huwag po natin pipilitin na maapektuhan tayo. Kahit nagagalit tayo o meron tayong reklamo na hindi pasado sa atin, huwag po natin pabayaang maghari yun, lalo na sa puso natin. Dadalhin po natin yan. Hindi pinatatagal ang galit. Kasi kung ang galit daw ay apoy, ha? Una ka masusunog. 'Di ba? Ikaw masusunog una kasi galit ka, apoy 'yun eh, okay? At sabi rito, okay, marunong magpatawad. Ayan. Paano ba ang pagpapatawad? Paano natin ma-simplify? Ayun po yung ibig sabihin doon, nagpapakumbaba. Ayan. Ayan po, kung gusto niya magpatawad, kasi hindi ka magpapatawad kung mataas ang sarili mo. Ay, hindi. Hindi ako pupunta sa level niya. Yung ibig sabihin, mataas ka. Pero sabi sa atin, no, kung gusto natin kapayapaan, lagi nating iisipin na mas mataas ang kapwa natin kaysa sa atin. Oh, di ba? Napakaganda. Ibig sabihin, pabayaan natin sila na maging ano tayo, magpapakumbaba tayo. Yun na nga yun. Sabi nga eh, may nabasa nga ako. Kung papag-aaralan po ninyo yung Bible, no? Yung payo ni Apostle Paul. Sabi ganun, magparaya ka na. Kung inaapi ka, magparaya ka na. Magbigay ka na, magpatalo ka na para matahimik ang lahat. Kung maaari, as much possible. At saka, lagi mong ituturing na hindi mataas ang sarili mo kaysa iba. Kasi kapag nagagalit tayo at hindi tayo makapagpatawad, mataas po tayo nun. Ibig sabihin, hindi natin matanggap na inaapi tayo, hindi natin matanggap na mababa ang tingin nila sa atin. Pabayaan po ninyo ang ating Panginoon po. Lahat ng lahat ng pagbibintang, panlalait, paninira, pati yung ano, hindi pagrespeto naranasan lahat natin Panginoon. Pero ano po ang kanyang reaction sa ganun? Baba, nakikinawa sa kanya na lahat ng mga tao hanggang ipako siya sa krus. Sabi niya, idinalangin pa niya lahat ng mga umapi sa kanya. Patawarin po ninyo sila. Sabi niya sa kanya, Ama, hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ayan po. Napakaganda pong ano, payo, no? Una, huwag magmadali sa buhay. Pangalawa, hindi pinapasok sa puso ang galit at hinanakit. Huwag po tayo maghinanakit. Dapat po patawarin na natin. Huwag natin ilagay sa puso natin yung galit. Kasi kapag tayo pala nagpatawad, no? Hindi natin regalo yun doon sa gumawa sa atin na masama. Unang-una po, regalo natin sa ating sarili. 'Di ba? Kasi kapag pinatawad natin siya, tayo ang unang makakaranas ng kapayapaan, 'di ba? Hindi na natin makakatulog na tayo na maganda, na mahimbing dahil wala na tayong galit, no? Pero po kapag may andiyan po kinikim-kim, no, yung hinanakit, nako. Hanggang pagtulog, hanggang sa pagkain, lahat ng gagawin mo apektado, di po ba? Kaya yun po yung tinuturo sa atin, mapatawad na po tayo. Dahil una-una natin pag tayo nagpatawad, hindi po tayo
Ibig sabihin, nagpatawad tayo, hindi po tayo bumababa doon. Actually, niregaluhan natin ang ating sarili ng kapayapaan, ng magandang pakiramdam, walang guilt, walang guilt feelings, no? Walang, puro pag-ibig at pagmamahal ang mararamdaman nyo. At pag tayo nagbigay ng pagmamahal, ang pagmamahal din, babalik din po sa atin, ang babalik din po sa atin ang pagmamahal. Ayun po. Kaya, tandaan po natin, yung number one ay, huwag magmamadali sa buhay. Pangalawa, huwag magtatanim o huwag ipapasok sa puso ang galit at hinanakit. Magpatawad po tayo. Diyan lang po kayo, uminom po muna kayo, magbabalik po simula. Usapang singing.

Patuloy po kayong sumusubaybay sa ating programang Simula Usapang Senior. Ako po si Doc Rome Barrios, ang inyong kaibigang senior sa Himpapawid. Ang ating program every Thursday at Sunday 10 to 11 a.m. Kaya huwag po ninyong kalilimutan ang ating ano ha, ang ating date every sa ganung pa schedule. Okay? Tapos na po tayo sa payo number one, huwag madali sa buhay, huwag magmamadali. Pangalawa, ano, huwag magkikimkim o huwag papapasukin sa puso ang galit at hinanakit. Number three na tayo, lima lang to, okay? Ang number three, ay alam na natin to, tuwing yatang ano, sa bawat episode yata, inuulit-ulit ko ito eh. At ito po'y mahalaga. No? Ito naman po yung physical natin na dapat ginagawa, no? Araw-araw. Araw, ang ibig ko po na sabihin dito sa ugaling to, araw-araw po ito, ha? Hindi lang paminsan-minsan. Hindi pwedeng ngayon magpatawad ka, sunod, hindi na. O, hindi ba? Hindi rin pwedeng ngayon hindi ka nagmamadali sa ibang panahon. Ano po yan? Kinakailangan po banayad po ang ano niyan, da? Kasi ang ating katawan, inaabsorb din po niya yung ating ano, mga ginagawa. Okay. Ang pangatlo, hindi tumitigil gumalaw. Ayan, ayan po. Iwasan po yung sedentary lifestyle. Ano po yun? Yung lagi nakahiga, lagi nakaupo, hindi masyado kumikilos, hindi gumagawa, laging feeling eh nag, hindi kumiki ay mahina, hindi po, magnormal po kayo kung hanggang saan ang extent na kaya nyong igalaw po ninyo at gamitin. Ayan na nga eh, sabi nga ng kasabihan, use it or lose it. Ayan po, pag hindi ro natin ginamit ang ating katawan, mawawala sa atin yan, mamamatay, di ba, magkaka-atrophy, mapaparalyze. Kaya galawin po natin kasi ang ating katawan nilikha para galawin, no? Sapagkat dumadaloy dyan yung mga dugo natin, dapat po para matulungan natin yung tamang sirkulasyon ng dugo. Pag naka-steady lang, di ba, pagka na-steady ka lang, one position, yung mga ngalay ka, kaya gumalaw po tayo. Alam na natin yan, no? Sa sabi dito, maglalakad, ano pa to,

pagwawali sa barcode. So yung mga simpleng practical po, hindi naman natin sinasabing pumunta ka sa gym at bumuhat ka dyan ng mga weights. Hindi po, basta kumilos tayo, no? Ibig sabihin, yung simpleng paglinis ng bahay, pagwawalis daw rito sa bakuran, no, lahat. Actually, lahat po yan. Basta nagagalaw natin lahat. Oh. At sabi rito, ano raw? Lolo at lola kahit mahina, namamalengke. Oh, di ba? Napapraktikal. Ang ganda ng mga sample dito. Nagluluto. Oh. Mahina na pero nakakapaglaro pa rin. Okay, ito sinasabi niya rito. Nakakapaglaro pa rin sa mga apo. Oh. At halubilo sa mga bagay na sa mga activities na kaya niya. Hindi natin pinipwersa yung kaya lang po, dahil tayo, lalo na sa mga senior, ang payo naman diyan eh, kung kaya mong gawin, gawin mo. Tapos pag napagod ka, magpahinga ka o kaya matulog ka. Tapos pagka may naramdaman, tumigil. Ganun lang yun, ano? Pag nagugutom, kumain. Oh, di ba practical lang yun? Kaya yung katawan natin, kumaga minsan, hindi natin natutulungan kasi yung kailangan ng katawan natin, hindi natin binibigay. Eh, ang katawan natin, kailangan ng pagkilos. Hindi naman tayo kumikilos. Ang katawan natin, kailangan ng tamang pagkain. Hindi naman natin binibigay ng tamang pagkain. Hindi tayo kumakain ng gulay at prutas. Tapos, ang katawan natin ay kailangan ng pahinga. Hindi tayo nagpapahinga. O, di ba? Kung gusto po natin mag-cooperate, ayun na nga, para humaba ang buhay at humaba pa ang buhay ng ating pangangatawan, ibigay po natin yung kailangan ng katawan natin. Kasi kapag hindi na mali ang binigay natin sa katawan natin, magrereklamo po ang katawan. Kung mali po yung kinain natin, talagang magkakasakit tayo. Pag hindi naman natin ginalaw, ay talagang sasakit naman ang buong katawan. Hindi naman tayo sasakit ang katawan natin. 'Di ba ganoon? Napaka-practical lang po talaga pala ang buhay, no? Hindi na kailangan masyadong rigid na kailangan mong sumunod sa step by step, although kailangan natin ng mga steps paglalakad, pero ibig ko sabihin, ibigay lang po natin yung alam natin na magpapalusog sa ating katawan, magpapasigla. Okay, kaya ang problema po ng tao, ayan, hindi po yung sakit, yun po yung edad. Oh, dalawa, ha? Kala natin pagka may sakit, problema, hindi, resulta na kasi yun eh. At wala pong pinag-uusapan na age, no? Ang kinakailangan, itong pinag-uusapan natin na dapat po ugaliin nating gawin ang mga practical na bagay na walang gastos, na walang kailangan mahirap gawin, kundi yung kaya nating gawin, kumilos po tayo, gumalaw. Otherwise, if we don't use it, we will lose it. Oh, so exercise, maglakad sa araw, mag-sports kahit papano, kung kaya niyo magbigay ng magbubuhat ng weight, mag-weight din, no? 'Di ba? Natural lang 'yun. Pero pag hindi, wag nating pipilitin. Ayan. Kaya hindi sakit o edad daw ang prokalaban ng tao, kundi sarili at matalinong pagpili. Okay, nagagawin. Okay. Okay, number 3 yun. Ang number 4 na out of 5, tandaan po natin, kasunod nito yung pagkilos ay yung maingat sa pagkain. Wow. Kasi nga sabi natin eh, ibigay natin sa katawan natin yung kailangan niya. At anong kailangan ng katawan? Yung mga malulusog na pagkain, yung mga masustansyang pagkain, at wala na pong iba kundi ang mga gulay, natural foods, no? Fruits and vegetables, nuts, mga whole grains, lahat po ng prutas, lahat
ng natural plant-based, ayun po ang safe, no? Dahil makukuha natin ang nutrients na kahit na, na kailangan ng katawan na kahit hindi tayo kumakain ng laman ng hayop. Ayun. Okay? O yun po, kailangan nating ano, maingat sa pagkain. Sabi rin, hindi kumakain ng sobra at kulang. Mahalaga din yun, ano? Hindi lang pala yung kinakain. Huwag pong susobra. Anything in excess po ay ano, will be ano, a disadvantage. Kaya kahit na po ano yan, tingin nyo malusog na pagkain yan, pag sumobra rin, no, masama. Ibig sabihin, over na. Pag over, talaga masama nga. Okay. And then, kumakain ng sapat at di busog. Oh, inako. Diyan, marami yata di ang ano, huwag magpapakabusog. Ang sabi eh, hindi naman natin alam kung paano measuring yun eh. Ang sabi eh, dapat daw, pagka 80% full ka na, tutigil ka na sa pagkain. Huwag pong busog na busog. Huwag niyong ano, busogin ang husto. 80%. Ibig sabihin nung 80% eh, yung pag nakita mong naranasan mo na na nagkalaman na ng tiyan mo, dagdagan mo na ng konti, stop ka na. No? Kasi yung iba, busog na nga, tuloy pa rin ang kain at alam nila na sobra-sobra na hindi pa rin pinipigilan. Kaya yung self-control natin yan, yung temperance, mahalaga po. Ayan po, sikreto po yan para humabang buhay. Bakit? Kapag ka sumobra po, kasi yung ating kinakain, marami tayong mararamdaman. Ano? Ano po ba yun? Yung mga mabubloat tayo, magkaka-indigestion tayo, tapos marami ano, discomfort, di po ba? Apektado talaga, maapektuhan ang ating kalusugan. Ano pa ito? Mindful eating. Ayan. Pinag-iisipan daw po ang pagkain. Hindi ko ano-ano lang kinakain. Ibig sabihin, maingat ka talaga. Ayan, payo sa atin. Ingatan natin. Nilalagay natin sa bibig natin papuntang sa buong katawan. Kasi dyan po lahat yan po ang cause lahat ng ating nararamdaman o karamdaman. Ayan po, nagbibigay sa atin kung ano yung pinapasok natin. Kaya ang dapat lang po natin ilalagay yung mga malilinis at saka yung mga masusustansya. O yan, sabi sa atin, hindi kailangan kumain ng marami, dapat matalino ang pagpili. Natural na pagkain. O yan, hindi po process. Yung mga natural, yan, wala na ibang natural kundi yan. Pero may nakita na ako ng mga process ng mga gulay. Ano ba yung sabi yung ganun? Yung mga dilata, tapos yung mga frozen na vegetables na andun lahat. Eh, pagka ganun po, naan na po yun na process na yun, natanggal na yung ibang nutrients. Kaya kainin nyo na yung sariwang gulay. Kasi meron akong lately may nabili ako na mga, anong tawag dito, yung mga broccoli, cauliflower, carrots na nakapak na. Pag niluto, napakalabsa, napaka, ibig sabihin parang, ano na, hindi, talagang hindi na sariwa dahil frozen na nga eh. Kaya sa halip na frozen po, ang bilhin nyo, di, yung natural na lang, yung fresh na. Okay, natural na pagkain, the process, olive oil, prutas, di ba? Lagi kang, sabi rito, ba't sinabi ito, malapit sa lupa? Malapit sa lupa, ibig sabihin siguro sa preskong lugar at sariwang hangin, doon tayo pupunta. Huwag po sa polluted. Ayan. So ganyan po ang tinuturo sa atin, hindi pinipilit ubusin ang lahat. Natutuwa ako kasi dito sa payo na to. Talagang very practical, no? Kasi kung magkaminsan, busin ko na to, sayang eh. Punong-puno na nga dyan at saka busog na. At saka kahit na ano, ayaw na ayaw nang may natitira, kailangan ubusin. Huwag doon pilitin daw. Ayan. At higit sa lahat, uminom na po ba kayo? Tubig. Okay, nagpapagana ng ating isip at bituka, no? Yung drinking ano, water po, napakaganda talaga sa ano yan, sa sirkulasyon, pati yung
Pag sumasakit ang ulo mo, meron ka naramdam mga pain sa tiyan, ay naku, baka inom lang po yan. At saka kumagkaminsan para may iwasan ang diabetes. Kasi pag diabetic pala ang tao, gusto kumain, nagugutom daw lagi, no? Gutom, gusto lagi kumakain para hindi nabubusog. Pero kung maaari, sa halip na kumain daw, baka kailangan lang tubig para hindi ka para hindi lumala yung iyong ano kagustuhang kumain, lalo na kung matatamis. Uminom lang daw po kayo, no, yung craving, no, yung tinatawag na craving, uminom lang daw po, maano na yung mapapawi na yung nararamdaman yung yon, lalo na pag hindi oras ng pagkain, no, ibig sabihin hindi main dish sa main meal, oh, di ba? Pag in between meals at nakakaramdam kayo, uminom lang po. Napakabuti po yun sa ating katawan. O, tapos na po tayo. Naka-apat na tayo. Ang ka-apat ay maingat sa pagkain. Lima yan, ano? O, ito na yung ating panglima. Ang ating final na advice, no? Ang ating pong final advice, pag-uugaling panlima para po sikreto sa mahabang buhay. Ang number five, marunong silang magsaya. O, di po ba? Ano po raw? Marunong magsaya. Ibig sabihin, marunong tayong tumawa, ngumiti, humalakhak. Hindi po natin pababayaan ang isang araw natin na hindi tayo ngingiti at magsasaya. Kaya dito, tinuturo sa atin na ang pagiging masaya, ang pagtawa, halakhak, hindi lang po yan, ano? Hindi lang yan tinatawag na pakiramdam o ekspresyon, ayan din po ay gamot. Kaya sabi rito, laughter is the best medicine. At napakarami na pong testimony o patutuo na nakakagaling po ang pagtawa, paghalakhak, okay? Or tinatawag nating humor. Ito po, ang mga taong masayahin daw, oo, ay yung laging nagkukwento na masasayang bagay at hindi siniseryoso ang lahat ng mga bagay. Mahilig makipagtawanan at matutong sumaya, ngiti na ngiti kahit kulubot na yung mukha. Ibig sabihin, wala sa kanila yan at marunong tumawa, sabi rito. Dahil masaya ang kalooban. May layunin araw-araw pero no, pero nabubuhay. At ayun na nga, kasi iano rin natin dito yung i-attach din natin yung ating unang pinag-aralan dahan-dahan, no? Hindi nagmamadali. Okay, nagiging inspirasyon ng mga tao, okay? At ginagamit doon puso at ang isip, no, na may kasiyahan. Ayan. Ayan ko. Okay. Kaya dito po sa ating payo number 5, wag na wag daw nating kalilimutang maging masayahin pero okay, marunong ding manahimik. Ah, hindi naman puro saya, no, kasi meron naman tao na over din, no, na puro na lang hindi siniseryoso. Hindi naman po. Kahit masaya siya, may time din na tumatahimik. Ibig sabihin, nasa tama lang pong, ano, tama lang. Ano ibig sabihin yan? Tamang-tamang timpla. Hindi po puro lang saya. Meron ding mga katalinuhan na binibigay. Hindi lang po puro, ang tawag natin, pabiro. Hindi sila perfecto pero marunong mabuhay ng okay, mapayapa. Yan. Kaya yung mga taong masasaya, hindi mo na kailangang, kung gusto natin palang maging masaya, hindi mo na kailangang maghintay pa. Ngayon palang pwede ka na. Pwedeng simula na ngayon. Kaya ating programa, bagong simula. Simula na po natin. Pwede, ano, sa halip na magireklamo tayo, simula na po natin, ano, magpasalamat. Simula na po nating magbiro, magtumawa at pwedeng sa halip na magreklamo,
pasalamat tayo at tingnan natin yung ano yung the good side of it ng magano raw sa halip na sumakay, sa halip na ano pa umupo lang, sa halip na sumandal o humiga lang, maglakad daw lalo sa arawan. Pwede nang ano magpasalamat sa halip na magalit. Dahil sabi rito, dahil sa atin, sa dulo, hindi pera, hindi gamot, at hindi, ano to, kabataan ang sekreto ng mahabang buhay. Ano raw? Napakaganda. Hindi pera, hindi gamot, at hindi pagiging bata ang sekreto ng mahabang buhay. Kundi ang ugali na araw-araw na kalmado sa buhay. So itong limang payo sa atin, yung limang pag-uugali na pinapayo sa atin, una, hindi nagmamadali sa buhay. Number two, hindi pinapasok sa puso ang galit at hinanakit. Number three, hindi tumitigil sa paggalaw. Number four, hindi, okay, or maingat rather, sa pagpili ng pagkain. O maingat, no? And finally, marunong maging masaya. Natutunan na po ba natin? Di ba? Napaka-practical. So sana po ay napakinabangan natin ating pag-uusap tungkol sa sikreto ng mahaba, masaya, at higit sa lahat ng kapakipakinabang na buhay, malusog na buhay. Magbabalik pong simula. Usapang senior.

Pagpalain po tayo nating Panginoon at tayo po ay dadako na sa ating prayer time at patuloy nating idadalangin ang ating mga kaibigan, mga taga-subaybay na humihiling ng panalangin para po sa kanilang kagalingan, total healing at sa iba pong mga kadahilanan pa. Kaya ngayon po ay nanyayahan ko kayo na sumandali tayong manahimik at tayo po'y tatawag sa pangalan ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na mapangyarihan sa lahat, purihin po ang iyong pangalan magpakailanman sapagkat ang lahat ng karunungan at lahat ng kapangyarihan ay mula sa inyo. Maraming salamat sa lahat ng inyong pagpapala, buhay at lakas, sa lahat ng mga pagtusto, sa lahat naming pangangailangan, araw-araw. Maraming salamat din sa pagkakataon na patuloy kaming nagkakasama-sama ng mga magkakaibigan, magkakapatid upang lumapit sa inyong banal na luklukan sa pamamagitan ng aming panalangin. Sa oras na ito, Ama, muli ay pinaubaya po namin ang aming mga abang sarili sa inyo upang idulog ang aming mga pangangailangan at kahilingan upang sa iba't ibang kadahilanan sa karamdaman, sa mga pagsubok, sa mga kahirapan o anumang karanasan ay Panginoon, nais naming ipadama sa inyo aming pananampalataya sa inyong mga pangako sa amin na kailanman ay hindi nyo kami pababayaan. Kaya sa oras na ito, tanging-tangi na dalangin namin si Lydia Elijah sa kanyang karamdaman na nasa pagamutan ngayon. Maasa kami, Ama, dahil sa mayama mong biyaya ng kagalingan ay ibabahagi, ay mararanasan ng aming kapatid na ito ang kagalingan na nagmumula sa inyo. Tulungan ang lahat ng mga doktor, lahat ng mga gamot, lahat ng mga tao, mga nurses na umaalalay sa kanya. Tulungan sila, pagpalain at maging instrumento sila ng kanyang mabilis na pagpapagaling. Tulungan din si Ivy Ray sa kanyang karamdaman na nais namin, Ama, na sana anuman ang kanyang nararanasan ngayon, ikaw ay mapagpalang Diyos na handang magpagaling sa amin sapagkat ikaw ang nakakaalam ng aming mga pangailangan, ang kalagayan ng aming mga buhay ay kayo ang nakakaalam. Kaya nais namin itagubilin ang lahat sa inyo. Salamat din. Nais din namin, Ama, na idalangin si Samantha at Jordan Ocasla, ang mga kapatid na parehong may karamdaman. Patuloy namin hinihiling ang kanilang total healing at lubin po ninyo na patuloy silang makaranas ng kaginhawahan, kalakasan at higit sa lahat ng patuloy na kagalingan upang patuloy silang makapamuhay ng naaayon at normal at naaayon sa inyong kalooban. Nais din namin ilapit ang sanggol na si baby ni Lai Buban Delaja na ngayon ay nasa ICU. Alam namin naman ang babying ito ay inyong kaloob sa kanila. Tulungan sila na mapanagumpayan nila ang pagsubok na ito sa pamagitan ng inyong pagpapagaling sa kanilang sanggol. Umaasa kami, Ama, na hindi nyo sila bibiguin at patuloy nyo silang pagpapalain at tulungan ang batang ito na bumalik sa kanyang kalusugan at magkaroon pa ng pagkakataon na
ng mahabang buhay upang patuloy nilang maranasan ang inyong pagpapala, ang kaligayahan na inyong binibigay sa pamamagitan niya. Tulungan din ang gawain ng Poblacion Bustos, Bulacan, ang Church Building Project. Ang iglesyang ito ay inyong katawan naman, kaya nais namin itagubilin sa inyo na inyong loobin na mabuong ang proyektong ito nang sa gayon marami pang kaluluwa ang patuloy na makapagsamba, makapagpasalamat at higit sa lahat makapaglingkod para po sa inyo, para po sa kaligtasan. Patuloy namin na dalangin si Maricar Bartolome at si Lucy de Guzman, si Wilin Lorenzo, Gemma Molina. Sila po ay humihiling ng total healing. Tulungan sila at makapanumbalik nawa ang kanilang kalusugan at mabubuting pakiramdam. Sampu ng kapayapaan ng kaisipan ng kanilang mga mahal sa buhay. Wala po kami ibang pag-asa at tantungan kundi kayo lamang. Tulungan din ang aming kaibigang si Benny Filomeno na nakakaranas ngayon ng mga karamdaman. Tulungan po siya na patuloy siyang gumaling sa inyo pong awa at biyaya at patuloy siyang mapaglingkod sa inyo. Kayo po nakakaalam ng kanyang kalagayan. Tulungan na maging patuloy na siyang maging instrumento ng inyong pag-ibig, ng inyong pag-asa at ng higit sa lahat na inyong kaligtasan sa kanyang paglilingkod sa programang ang nasusulat, sampu ng kanyang sambayanan. Tulungan din ang Bayoyong Basista SDA Church sa Pangasinan na patuloy na lumalago at patuloy na sumisigla para po sa gawain ng paglilingkod upang lumakas ang spiritualidad na buhay ng inyong mga anak. At tangi rin na dalangin namin si Brother Patrick Gonzalez, ang kanyang tahanan, at nais namin amang patnubayan sila at patuloy ninyong kupkupin, tustusan ang kanilang mga pangangailangan, ang kanilang mga gawain, hanap buhay, negosyo, sampu ng mga taong naglilingkod sa kanila at kanilang pinaglilingkuran. Tulungan po ang bawat sa amin ngayon. Narito kami na mayroong iba't ibang mga kalagayan at mga sirkumstansya. Subalit, kung kayo ay nasa amin, kami ay nananampalataya na kami ay magkakaroon ng kapayapaan at higit sa lahat ng kagalingan at kaligtasan. Tulungan kami na patuloy kaming maging tapat sa inyo, lalo tigit sa aming paghihintay ng inyong kalawang pagparito. Ang lahat na ito hiniling namin sa matamis sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon at tayo'y nagkasama, no, kahit sa sandaling panahon. Sa araw na ito, sa programang Simula, Usapang Senior, tuwing Huwebes at Linggo, 10 to 11 a.m. dito lamang sa AWR 89.1 FM. Maraming salamat po at tandaan po natin ang mga pagkakaroon ng masigla, masaya at mahabang buhay ay naaayon lang po yan. No, ang sikreto po dyan ay yung ating tamang pagpili at tamang desisyong gagawin araw-araw. Napag-usapan po natin limang mahalagang pag-uugali. Una, huwag tayong magmamadali sa buhay, ating buhay. Pangalawa po, huwag tayong magtatanim ng ating galit sa ating kapwa. Huwag din po tayong mag-ingat po tayo sa ating kinakain. At huwag tayong titigil sa ating paggalaw o exercise
At higit sa lahat, magarunong po tayo dapat na maging masaya araw-araw. Tayo po ay pinagkalooban ng biyaya na ating Panginoon, dapat po matuto tayo magpasalamat. At nais kong pasalamatan ng mga tao sa likod ng programang ito, si Pastor Nerio Carranza, ang aming AWR Station Manager. Gayun din, maraming salamat Andy Joaquin, John Abayog. Okay, we have Reza Nabor, Wilmeris Rito, and Irina Sidaw. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa programa. At gayon din, higit sa lahat, nais kong pasalamatan ang bawat isa sa inyo. Salamat po sa araw na ito na muli ko kayo nakasama. Ako po si Doc Rome Barrios na nagsasabing ang biyaya at pag-ibig ng Diyos ay bago tuwing umaga. Lahat po tayo may pag-asa. Lahat po tayo ay may bagong simula. Magandang araw po muli. And hanggang sa muli, God bless.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula 6 hanggang 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

0: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan, and welcome po dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa, atid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial, at tayo po'y magsama-sama sa 30 minutong talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa loob ng tahanan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, kami po'y patuloy pa rin ang pamimigay ng mga libreng aklat-aralin sa Biblia. Kung kayo po'y nagdanais sa makatanggap, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, sa atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos, ang atin pong paksa ay pinamagatang Seek First. Atin pong ibigay ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano ba't sa araw-araw Kanyang pinaparanas ang Kanyang dakilang pag-ibig, ang Kanyang maraming pagpapala? Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral na may kinalaman sa pagiging katiwala. At ang pamagat ng ating pag-aaral ngayon may kinalaman sa Seek First, hanapin muna. Merong isang napakagaling at magandang teksto sa Biblia na madalas nating itong ginagamit, subalit nawawala sa tamang prinsipyo. Sapagkat sinasabi sa atin, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. At sabi sa atin, datapwat hanapin muna natin ang Kanyang kaharian at ang Kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay ay pawang idaragdag sa atin. Hindi ibig sabihin na hindi na natin hahanapin ang ating kasayahan, ang ating seguridad, ang ating edukasyon, ang ating financial objectives. Hindi nangangahulugan na hindi na natin hahanapin ang mga bagay na ito. Kundi ang nais ng ating Panginoon, hanapin muna natin ang Kanyang kaharian at ang Kanyang katwiran. Kaya ang sabi, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Yan ang gusto ng Diyos sa atin. At pagkatapos nating hinanap yung may kinalaman sa kaharian ng ating Panginoon, nang ibig sabihin, siyang ating iluluklok na hari sa ating mga puso, ang ating Panginoon. At hanapin natin ang Kanyang katuwiran, yung right doing. Ano pa tayo susunod sa Kanyang kalooban, ito ang nais ng ating Panginoon. Kaya nga, ang tagpong ito noong binanggit ng ating Panginoon ay meron siyang seminar sa Kanyang mga lagad. Ano pa, pagkatapos ng Kanyang mga lagad ay Kanyang inordain na bilang Kanyang mga lagad, ngayon gusto niyang i-correct ang maling paniniwala sapagkat akala nila ng ating Panginoon ay magtatatag ng Kanyang kaharian sa lupang ito. Kaya nga, ano ang tagpo? Ang tagpong ito ay ang wika sa Kapitulo 5 ng San Mateo, ating simulan sa 1. Ito yung tagpo nung sinabi ng Panginoon yung mga bagay na mapalad. Ang wika sa 5:1, ating simulan sa 1, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok at pagkaupo niya ay lumapit sa kanya ang mga lagad niya at binukan niya ang kanyang bibig at tinuruan sila na sinasabi, mapalad ang mga dukha sa espiritu sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad ang mga nahapis sapagkat sila ay aaliwin. Mapapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat mamanahin nila ang lupa. Mapapalad ang mga nagugutom at nauhaw sa katwiran sapagkat sila ay bubusugin. Mapapalad ang mga mahabagin sapagkat sila'y kahabagan. Mapapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila ay tatawagin mga anak ng Diyos. Mapapalad ang mga inuusig dahil sa katwiran sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad kayo kapag kayo ay nilalait, inuusig, at pinagsasabihan ng sari-saring kasamaan na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Kaibigan, ito yung mga bagay na binanggit ng ating Panginoon. Kaya samantalang ang ating Panginoon ay kasama niya ang kanyang mga lagad at binanggit ang mga bagay na ito, hindi lamang ang mga lagad ang nakikinig, kundi pa naman maraming mga tao, mga Jewish leaders, mga Roman soldiers, mga mangingisda, mga farmers, at gayon din yung mga nasa border ng Kanaan ay nakikinig sa sinasabi ng ating Panginoon. At marahil ang iba ay napunta roon sapagkat gusto nilang pagalingin sila. Ang iba naman ay nag-iisyoso. Ang iba naman ay nais nila na sumama sa isang revolusyon. Akala kasi nila ang ating Panginoon siyang magpapasimuno sa isang revolusyon. At ang iba naman ay nandoon upang makahanap ng mali. Kaibigan, sa mga bagay na ito na binabanggit ng ating Panginoon, na samantalang ang maraming mga tao naghahanap ng material na solusyon sa kanilang material problems, subalit ang binigay ng ating Panginoon na pinakasolusyon sa kanilang mga problema ay hanapin muna yung kanyang kaharian at kanyang katwiran, at ang lahat ng mga ibang pangangailangan nila ay ipagkakaloob ng ating Panginoon. Kaya kaibigan, ay yung first gusto ng ating Panginoon, siya muna. Bagamat ang iba ay gustong hanapin ang katwiran ng Panginoon at ang kanyang kaharian, pero hindi ito ang una. Pero gusto ng ating Panginoon, ito ang una na ating hahanapin ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. At nung napakinggan ng iba ang sinabi ng ating Panginoon, karakaraka ay umalis sila sapagkat hindi matanggap. Ang iba naman ay kanilang pinag-aaralan pa yung mga binanggit ng ating Panginoon, at sa kapitulong ito ay nagsimula ring banggitin ng ating Panginoon ang pangangailangan ng tao, ang mga basic necessities ng buhay na katulad ng pagkain, pagkatulad ng ating mga damit, at gayon din ng ating shelter. Binanggit ng ating Panginoon sa kanyang pagkasalita. At ang sabi ng ating Panginoon, ang mga bagay na ito ay alam ng ating Diyos. Itong ating pangangailangan na napat ipagkakaloob ng kanyang amang nasa langit. Subalit ang wika niya, ang mga hentil ay inahanap ang mga bagay na ito at hindi yung pangunahing bagay na sinasabi ng ating Panginoon. Nanupat, nung pasimula, ang ating Diyos ay kanyang pinagkaloob ang pangangailangan ng tao. Yung basic needs ng tao binigay ng ating Panginoon. Nanupat, nung una, walang housing problems, walang problema sa trabaho, walang problema sa ating sa kasuotan, walang suliranin sa kanilang pagkain, sa kanilang kalusugan, social problems, wala ang mga bagay na ito. Hanggang sa ang ating unang magulang ay naniwala sa sinasabi na kasinungalingan ng Diablo. At nung ang tao ay kumain ng bunga na pinagbabawal ng ating Panginoon, nagsimula na ang mga problema sa buhay ng tao. Nanupat sila'y pinalaya sa kanlang tahanan sa Garden of Eden. Nanupat nagkaroon sila ng problema sa kanilang mga suot sapagkat kanlang nakitas na sila'y mga hubad. At gayon din nagkaroon ng ang weather o yung ating kalikasan ay nagkaroon ng pagbabago. At gayon din yung mga halaman ay nagkaroon ng mga tinik, may mga dawagan. At gayon din nagsimulang madama ngayon ng babae na katulad ni Eva sa panganganak ay magkaroon ng pagdaramdam. Nanupat nagkaroon na ng marital problems. Nanupat nagkaroon na ng health insurance at death benefits. At noong ang ating Panginoon ay nagsasalita sa bundok na yon, muling kanyang binanggit yung binigay ng Diyos sa bansang Israel paalala upang kanlang maunawaan na dapat hindi sila lilihis sa landas ng katwiran ng ating Panginoon upang sila ay magkaroon ng magandang kalusugan at sila ay pagpapalain ng ating Diyos. At upang kanlang maalala yung mga pangako ng ating Panginoon, yung sinasabing pagpapala ng ating Panginoon, muling binanggit ngayon yung sinasabi sa aklat ng Deuteronomio na ito ay binanggit ng ating Diyos na ipinasulat kay Moises. At tingnan natin ngayon, kaibigan, kung ano ang sinasabi sa aklat ng Deuteronomio na paalala sa bansang Israel, ito ay dapat nilang gawin sundin upang sila ay pagpapalain ng ating Panginoon. Ating simulan ngayon sa Deuteronomio 8:1 at tuloy-tuloy ang wika, "Inyong maingat na gawin ang lahat ng utos na aking iniutos sa iyo sa araw na ito upang kayo'y mabuhay at dumami at makapasok at angkinin ang lupain na ipinangako ng Panginoon sa iyong mga ninuno. At iyong alalahanin ang lahat ng paraan ng papatnubay sa iyo ng Panginoon mong Diyos nitong 40 taon sa ilang upang kanyang papagkumbabain ka at subukin ka upang malaman kung ano ang nasa iyong puso. Kung iyong tutuparin ang kanyang mga utos o hindi. Ikaw ay pinagpakumbaba niya ng kinutom ka niya at pinakain ka niya ng mana na hindi mo nakilala ang iyong mga ninuno upang kanyang may paunawa sa iyo na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng ating Panginoon." Sa makatwid ay pinalala ng ating Diyos na noong pinakain sila sa ilang, alam ba kaibigan ang sinasabi ng ating Biblia, yung pagkain na pinagkaloob ng ating Panginoon samantalang sila nasa ilang na pinakain ng Diyos? Na samantalang sila ay naglalakbay patungo sa lupang pangako. Anong sabi sa atin? Mga Awit Kapitulo 78, versikulo 24 at 25, "At kanyang pinaulanan sila ng mana na makakain at binigyan sila ng butil ng langit, kumain ang tao ng tinapay na mga anghel, kanyang pinadalhan sila ng saganang pagkain." Kaibigan, yung tinapay o yung pagkain, yung mana na binigay ng Diyos sa bansang Israel samantalang sila ay naglalakbay patungo sa lupang pangako, ang wika, ito ay angel's food o pagkain ng mga anghel. Ano pa ang pinapaalala ng ating Panginoon? Versikulo 4 at 5, "Ang iyong suot ay hindi na luma, hindi namaga ang iyong paa sa loob ng 40 taon sa kanlang paglalakbay." Kailangan lang na ito ay isang linggo ang kanlang paglalakbay. Subalit umabot ng 40 taon. Bakit? Sa kawalan nila ng pananampalataya. Sila ay palaging lumalaban sa Diyos. Sa kanilang paglaban kay Moises, akala nila ngayon si Moises ang nilalabanan pero ang Diyos ang kanilang nilalabanan. Kaya nga, pinaalala ng ating Panginoon sa kanila. Kaya ang sabi sa 5, alamin mo sa iyong puso na kung paanong dinidisiplina ng tao ang kanyang anak, ay dinidisiplina ka rin ng Panginoon mong Diyos. Kaya nga, sa loob ng 40 taon para sila'y maging karapat dapat na pumasok sa lupang pangako, ang disiplina ng ating Panginoon ay nais na ipagkaloob sa kanila. At ang sabi sa 6, kaya tutuparin mo ang mga utos ng Panginoong Diyos, lumakad ka sa kanyang mga daan at matakot ka sa kanya. Ano bang ibig sabihin ng matakot ka sa Diyos? Ang sabi nga sa aklat ng Apokalipsis 14:7, ang wika doon ay matakot ka sa Diyos at magbigay kaluwalhatian sa kanya yung lumikha ng langit at ng lupa. Ano bang ibig sabihin ng matakot ka sa Diyos? Merong binabanggit ang ating Biblia kung anong ibig sabihin ng matakot sa Diyos. Kaibigan, narito ang pagubilin ng ating Biblia ng pantas na lalaki, ang wika sa Kawikaan 1:7, ang takot sa Panginoon ang pasimula ng kaalaman. Ang karunungan ay turo ay hinahamak ng hangal. Sa makatuwid, kung nais mong ngayong ikaw ay mapanuto, ikaw ay magkaroon ng sinasabing kaalaman, ang wika, ikaw ay matakot sa Diyos sapagkat ito ang pasimula ng karunungan. Ano pang sinasabi sa Biblia na may kinalaman sa takot sa Diyos? Hindi yung parang ikaw ay takot mamatay. Sapagkat ang mga lingkod ng Diyos nung una, kahit na ang kanilang buhay ay nawala, hindi nawala ang kanilang takot, kundi sila'y sumunod sa Diyos hanggang sa kamatayan. Ang sabi sa 8:13 ng mga Kawikaan, ang takot sa Panginoon ay pagkamuhi sa kasamaan. Ang kapalaluan, kahambugan, landas ng kasamaan at ang masamang pananalita ay aking kinasuklaman. Sa makatuwid, yung takot sa Diyos, ang wika nga, to fear the Lord is to hate evil. Ang wika, ang takot sa Panginoon ay pagkamuhi sa kasamaan. Ayaw mo yung kasalanan, ayaw mo yung laban sa Diyos sapagkat ang sinasabing kasalanan, ito ay laban sa Diyos. Pagpatuloy natin ang sabi sa 7 ng Deuteronomio, Kapitulo 8. Sapagkat dinala ka ng Panginoon mong Diyos na isang mabuting lupain, ang lupain ng mga batis ng tubig at mga bukal at ng mga kalaliman na mubukal sa mga libis na mga bundok. Lupain ng trigo, sebada, puno ng ubas, mga puno ng igos, mga granada, mga puno ng olibo at ng pulot. Lupain kung saan ka kakain ng tinapay at di ka kukulangin na doon ay hindi kukulangin ng anumang bagay. Lupain na ang mga bato ay bakal at makakahukay ka ng tanso mula sa mga bundok nito. Kakain ka, mabubusog at iyong pupurihin ang Panginoong Diyos dahil sa mabuting lupain na kanyang ibinigay sa iyo. Sa makatuwid, ang lahat ng mga ito ay magbigay ang tao ng kalwalhatian sa ating Panginoon. At ang sabi pa, mag-ingat ka sa iyong sarili na baka malimutan mo ang Panginoong Diyos sa hindi mo pagtupad ng kanyang mga utos, mga batas, mga tuntunin na aking iniutos sa iyo sa araw na ito. Ito yung paalala ng ating Diyos. Ano pa yung paalala ng ating Diyos sa kanila? Baka kapag ikaw ay nakakait at nabusog at nakapagtayo ng magagandang bahay at nakatira sa mga yoon, at kapag ang iyong mga bakahan, ang iyong mga kawan ay dumami na ang mga iyon pilak at ang iyong ginto ay dumami at ang lahat ng nasa iyo ay dumami. Sapagkat ang taon sadyang nakakalimot, kaya ang ngayon ang ating Panginoon ay palaging pinapaalala sa kanyang mga anak ang pagpapala ng Diyos ay galing sa kamay ng Diyos, at kapag ka sila nagkaroon ng pagpapala, huwag naman nilang kalimutan ang source o pinanggalingan ng pagpapala. At ang sabi pa sa 14, at ay magmataas ang iyong puso at iyong malimutan ng Panginoon mong Diyos naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto sa bahay ng pagkaalipin, na siyang humatnubay sa iyo sa malaki at kakilakilabot na ilang na mayroong mga makamandag na ahas at mga lakdan at tigang na lupa na walang tubig, na siyang nagbigay sa iyo ng tubig mula sa batong kiskisan. Kaibigan, sa ilang sila ay nakainom. At ang wika ng ating Biblia, yung batong sumunod sa kanila, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Ang sabi nga sa sulat ni Apostol Pablo sa 1 Corinto kapitulo 10, versikulo 4, at lahat ay uminom ng isang inuming espiritual, sapagkat sila'y uminom sa batong espiritual na sumunod sa kanila, at ang batong iyon ay si Kristo. Kaya nga sa ilang nakainom sila, ang nagbigay ng tubig ang ating Diyos, sapagkat ang wika, ang batong espiritual na iyon na sumunod sa kanila, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Kaibigan, ang bansang Israel ay binigyan ng Diyos ng babala, sapagkat nais ng Diyos na sila ay susunod lamang, maglilingkod lamang sila sa tunay na Diyos. Kaya ang sabi pa sa 17, huwag mong sabihin sa iyong puso ang aking kapangyarihan at ang lakas ng aking kamay ang siyang nagbigay sa akin ng kayamanang ito, kundi alalahanin mo ang Panginoon mong Diyos sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan, upang kanyang papagtibayin ang kanyang tipan na kanyang pinangako sa iyong mga minuno gaya ng sa araw na ito. Kaya ang sabi ng Panginoon, alalahanin mo na ang Diyos ang nagbibigay sa iyo ng karunungan, ng lakas upang ikay magkaroon ng kayamanan. 19, at kapag kinalimutan mo ang Panginoon mong Diyos at ikaw ay sumunod sa ibang mga Diyos at paglingkuran mo sila at sinamba mo sila, ay aking tapat na binabalaan kayo sa araw na ito na kayo'y tiyak na malilipol tulad ng mga bansang nilipol ng Panginoon sa harap ninyo, ay gayon kayo lilipulin sapagkat hindi ninyo pinakinggan ang tinig ng inyong Diyos. Kaibigan, ang mga ito ay paalala ng ating Panginoon. At nung sila ngayon ay sumamba sa ibang mga Diyos-Diyosan, Diyos na mga Amoreo, na mga karatig nilang mga bansa, na mga Hittites, mga Moabites, ay sumamba sila pero sila nagsisi at pagkatapos pinabalik sila ng ating Diyos sa kanilang lupain. At nung sila ay nagbalik, ano nangyari? Ayon kay Propeta Haggai, Haggai 1:4, panahon ba para sa inyong mga sarili na manirahan sa inyong mga bahay na may kisame, samantalang ang bahay na ito ay nanatiling wasak? Kaya sabi ng Panginoon, nagpagawa kayo ng mga bahay magaganda, pero iniwan ninyong wasak ang aking tahanan na kung saan ay kasama nila ang Diyos kapag ka sila'y sumasamba sa ating Panginoon. At nung sila'y nagbalik sa lupain ngayon, ito ang naging kalagayan nila. Haggai 1:6-9, kayo naghasik ng maraming ngunit, umaanin ng kaunti, kayo kumakain ngunit hindi kayo nabubusog, kayo umiinom ngunit hindi kayo nasisiyahan, kayo'y nagdaramit ngunit walang nainitan, at kayong tumatanggap ng sahod ay tumatanggap ng sahod upang ilagay sa supot na may mga butas. Ganito ang sabi ng Panginoon ng hukbo, pagka isipin ninyo ang inyong mga lakad, umahon kayo sa bundok, kumuha kayo ng kahoy at itayo ninyo ang bahay upang kalugdan ko iyon at kayo'y luwalhatiin, sabi ng Panginoon. Kaya nakalimutan nilang bahay ng Panginoon. Sila'y tumatakbo sa kanilang mga tahanan, nanirahan sila, pero nakalimutan ang bahay ng Panginoon. At ang sabi sa 9, kayo'y naghanap ng marami at nakakita ng kaunti, at nang inyong dalhin sa bahay, iyon ay aking hinipan. Bakit? Sabi ng Panginoon na mahukbo, dahil sa aking bahay na nanatiling wasak samantalang tumatakbo ang bawat isa sa inyo sa kanikanyang sariling bahay. Kaibigan, ito'y paalala. Hinanap nila ang kanilang sinasabing pagkain, damit at gayon din ang shelter, pero hindi inuna yung bahay ng Panginoon. Kinakailangan number one ng Panginoon sa buhay natin, kaibigan, sa lahat ng bagay. At kapag ka ang Panginoon ang siyang number one sa buhay natin, kaibigan, ang lahat ng ating mga kailangan ay ibibigay ng ating Panginoon. Kung minsan ba ang ating sweldo ay parang kulang, ang ating kinita ay kulang, bakit? Sapagkat hindi natin inuna ang Panginoon. Sa ating mga kinikita, unahin ang Panginoon, ibigay sa Panginoon ang para sa Panginoon. At ang sabi nga ng ating Panginoon, ibigay sa Panginoon ang sa Panginoon at yung kay Caesar o sa gobyerno ay ating ibibigay. Kaibigan, sa ganitong paraan, pagka inuna natin ang ating Panginoon, ang lahat ng ating mga pangangailangan ay pawang idaragdag ng ating Panginoon.
0: Maraming salamat po, Pastor Romy. Ang utos po ni Jesus na hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos ay hindi lamang tungkol sa tamang schedule. Ito'y tungkol sa tamang puso. Kapag ang Diyos ang una sa ating buhay, ang lahat ng iba pang aspeto ay nagkakaroon ng tamang direksyon. Hindi nangangahulugang na mawawala na po ang mga pagsubok o pangangailangan natin sa buhay. Ngunit nangangahulugan itong mayroon tayong Ama na nangakong aalala, gagabay at maglalaan sa ating paglalakbay. Ang tunay po na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng ating naipon, kundi sa katotohanang ang Diyos ang nananatiling una sa ating mga puso. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagdanais mag-Bible study, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777 o di kaya naman sa 0968-8536-607 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Muli po mga kaibigan, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtutok sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Magkita-kita po ulit tayo bukas, same time, same station, dito lamang sa AWR.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Ito ang Bagong Pag-asa, isang programang maghahatid ng pag-asa sa pamilya, kabataan at kalusugan. At may dalang mensahe sa atin na kay Jesus, mayroong pag-asa. Tanggapin siya sa ating buhay, maghanda sa kanyang malapit at muling pagdating. Bagong Pag-asa.
1: Ito natin una sa lahat ay batiin ang ating mga tagapakinig. At ngayon po ay muli nating makakasama ang aking darling sa pag-aaral. Subalit bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Ama po naming banal, kami po'y lumalapit sa iyo na nagpapasalamat, nagpupuri sapagkat ikaw muling makakasama namin. Salamat po sa pagkakataong ito na muli kaming makakapag-aral ng mga bagay na magbibigay sa amin ng bagong pag-asa at higit na kagalakan at kapayapaan sa aming pamumuhay. Iyo po nawang ipagpatawad ang aming mga pagkukulang at pagkakasala at nakikiusap po kami ng iyong banal espiritong muli ang siyang manguna at gumabay sa aming pag-aaral. Amin pong dalangin na patuloy nawa na ang kapayapaan ay iyong ipagkaloob sa amin, iyong patuloy na gabayan ang aming mga kapulisan at mga kasundaluhan at ang mga namumuno na mamahala sa aming lokal na pamahalaan hanggang sa nasyonal. Patuloy po nawang ingatan at gabayan upang ang iyong katuwiran at pag-ibig ang siyang mangibabaw. Ito po ang aming samuthiling sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Narito tayo magtatalakay na at nais nating tanungin si Mami, ano ba ang iyong hinandang pag-aaral?
2: Professional lecturer ay si Rowena Antimano. Isa po siyang neurobiologist.
1: Mm-hmm.
2: Noon po, ang pamagat po nito ay The Bonding Brain. Late 1900s po, nung ito'y matuklasan ng ating mga authority, na meron pong isang hormone na in charge sa pagkakaroon ng malapit na bonding ang anak at ang ina.
1: Mm-hmm.
2: Ito po yung tinatawag nating oxytocin. Ito pong oxytocin na ito ay nadidevelop at bumababa sa womb ng ina at ipinapasa sa utak ng kanyang anak sa kanyang tiyan. At ito po ay kapag mataas ang iyong estrogen, lalo po itong natitrigger at lalong nagiging malakas at mabisa ang pagdadala ng oxytocin sa utak ng kanyang anak. At ito po ay naikukonek sa utak ng anak through umbilical cord.
1: Mm-hmm.
2: At kapag po ang bata ay lumabas na o naipanganak na natin, ito po namang oxytocin na ito ay naipapasa sa ating baby sa pamamagitan ng breastfeeding.
1: Mm-hmm.
2: At kapag ganito po ang sitwasyon ng mag-ina na nagbe-breastfeeding kayo, sa loob po ng 3 taon ay na-develop ninyo sa inyong anak ang malapit na relasyon sa atin o sa inyo bilang ina.
1: Mm-hmm.
2: Ngayon po, ang mga batang sagana sa breastfeeding o talagang sa gatas ng ina, sila pinakain kung sila ay infant pa, ito pong mga batang ito ang most probably ay mga sharp or rather matatalino pagdating sa paaralan. Ngayon po, naisip ko pong itong ating dalahin sa ating masyado na pong nagiging problema ang ating society, lalo na po sa ating mga kabataan, na hindi po natin na-realize na from the start ay tayo palang may kagagawan.
1: Mm-hmm.
2: Mga magulang. Kasi po tayong mga magulang, iniisip natin ay extra time to earn money. Kaya po ang tatay, ang nanay nagtatrabaho, minsan pa nga kapag hindi talaga sapat ang kinikita sa Pilipinas, pareho pa silang aalis, parehong aalis ng bansa para magtrabaho sa ibang bansa.
1: Mm-hmm.
2: Kumbaga po, ang mga anak natin ay nandiyan, iiwanan natin kung kanino. O sabihin pa natin kamag-anak natin, Subalit, yung pong ating pagsisikap sa kanila na maibigay ang lahat nilang pangangailangan, yan po ay baliwala kung hindi established ang ating relasyon sa ating mga anak.
1: Uh-huh. So, napakahalaga na talagang bibigyan natin ng panahon ang ating relasyon sa ating mga anak at ang pagbibigay sa kanila ng pangangalaga.
2: Kaya po, nagtataka tayo, sabi natin, bakit ganun? Ibinigay ko namang lahat sa aking anak, ang kanyang, ang pagmamahal ko. Kaya nga, nagsisikap ako para sa kanya, pero bakit hindi pa rin maganda ang kanyang kinahinatnan? Ito po mga minamahal na mga magulang, ang maaaring tayo ay nagkakamali. Sapagkat sabi po dito, emotional bonding or attachment is established during the first 3 years of human life.
1: Mm-hmm.
2: Ay ngayon po, di po ba sa ating gobyerno, kung tayo ay nagtatrabaho, tayong mga nanay, meron lang tayong 1 month leave, maternity leave. Pero parang balita ko po, parang in-extend na yata. Kasi sa loob po ng panahong yan, sa first 3 years of human life, dyan po nadidevelop ang emotional bonding ng mag-ina.
1: Uh-huh. At para yung establish yung kumpiyansa ng bata sa kanyang sarili.
2: Okay. Ay dahil nga po sa sitwasyon nating mga Pilipino na both parents are working and only a month to stay with the baby, aalis na ang nanay sa bahay, magtatrabaho early morning, aalis na siya, tulog pa yung baby. At minsan nga, pagdating niya, tulog na naman ang baby.
1: Uh-huh.
2: Ang nag-aalaga ay ang yaya o kung sino mang pagkakatiwalaan sa kanyang anak. Kaya ito po ang isang napakalaking kabiguan sa simula pa lang.
1: Uh-huh.
2: Sa simula pa lang po ng buhay ng bata, ay hindi na po natin na ibibigay yung tamang pangangalaga para ma-establish ang relasyon natin sa ating mga anak. Parang tayo po ay nakatutok lang ang ating panahon o ating isipan sa kung ano yung maibibigay nating kaginhawahan at yung mga bagay na kailangan ng ating mga anak. Subalit yung pinaka
1: mahalaga,
2: the most important na maibibigay natin sa ating mga anak ay ating nakakaligtaan at hindi natin naaalaala, hindi natin nabibigyan ng pansin. Kaya kung nagkakaroon man po tayo ng kabiguan ngayon sa ating mga relasyon sa ating mga anak, dito po siguro tayo nagkulang sa foundation ng kanilang pag-iisip upang maging establish ang relasyon nila sa atin. Subalit, hindi po natin kayo binibigyan ng sisi. Sapagkat, dahil nga po sa kahirapan ng ating buhay, kaya tayo po ay, kumbaga sinasabi nating no choice. Wala tayong
1: mapili.
2: Hindi tayo wala tayong alam na pupuntahan kung paano natin maitataguyod ang ating pamilya. Kaya po napipilitan tayong iwanan ng ating mga anak. Mga minamahal na mga magulang, lalo na po ang mga mas mapalad po yung mga nagsisimula pa lang na magpapamilya o sa ngayon ay buntis o ngayon pa lang nagsisimulang magkaroon ng mga anak o anak. Kung ito po ay inyong naririnig, itong ating lecture na ito, ay sana po ay mabigyan nating pansin na ang pinaka-importanting parte ng buhay ng ating mga anak ay yung sila ay ipinagbubuntis natin at yung kanilang 3 taon na paglabas sa ating sinapupunan.
1: Okay, so salamat po. Napakaganda ng ating tinalakay. At sana po yan ay inyong pakatandaan at bigyan natin ng pansin ang panahon na ating ipinagkakaloob sa ating mga anak sapagkat yan po ay tunay na napakahalaga. At ngayon po tayo ay magpapatuloy sa pag-aaral sa salita ng Diyos. Mayroon pong dumating sa aking katanungan na kahapon. Bakit hindi ko makita ngayon, ha? Ang sabi po, Pastor, napapansin ko palagi na lang ninyong nababanggit ang kautusan. Maliligtas ba ang tao sa pagsunod sa kautusan? Di po ba ang sabi, we are saved by grace, not by law? So napakaganda po ng katanungan. Salamat po sa katanungan. Ang sabi ay parati raw nating nababanggit yung kautusan. At ang tanong niya, maliligtas ba ang tao sa pagsunod sa kautusan? So, hindi ba sinasabi sa banal na kasulatan na we are saved by grace, So yan po ang ating pag-aaralan ngayon. Ano ang relasyon nito sa ating mga pinag-aaralan, lalong-lalo na dito sa aklat ng Apokalipsis, ha? Ano nga ba ang kahalagahan ng pananampalataya? Yan ang titingnan po natin. Kapag ka inyo pong binuksan ang inyong banal na kasulatan sa Apokalipsis 12 na ating po naman pinag-aaralan, ay makikita po ninyo kung gaano kahalaga yung ating pananampalataya. At makikita po natin na ang tao talaga ay maliligtas dahilan sa pananampalataya. Ang sabi po sa Apokalipsis 12:7, at nagkaroon ng digmaan sa langit, si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipagdigma sa dragon. Ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipagdigma. Ngunit hindi sila nagwagi ni wala ng lugar para sa kanila sa langit. At itinapon ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas. Ang bandaraya sa buong sanglibutan, siya'y itinapon sa lupa at ang kanyang mga anghel ay itinapong kasama niya. At narinig ko ang isang malakas na tinig sa langit na nagsasabi, ngayon'y dumating ang kaligtasan at ang kapangyarihan at ang kaharian ng ating Diyos at ang kapangyarihan ng kanyang Kristo, sapagkat itinapo na ang tagapagparatang sa ating mga kapatid na siyang nagpaparatang sa kanila sa harapan ng ating Diyos araw at gabi. At siya'y kanilang dinaig dahil sa dugo ng kordero at dahil sa salita ng kanilang patutuo, sapagkat hindi nila inibig ang kanilang buhay maging hanggang sa kamatayan. Kaya't magala kayo o mga langit at kayong mga naninirahan diyan, kahabag-habag ang lupa at dagat, sapagkat ang Diablo'y bumaba sa inyo na may malaking puot, palibhasa'y alam niya na maikli na lamang ang kanyang panahon. So dito po ay ating pag-aaralan. Ano ba yung bahagi ng pananampalataya? Pansinin po ninyo na ang sinasabi rito, nagkaroon ng digmaan sa langit. Anong uri po ba yung digmaan doon sa langit? Digmaan kung sino ang karapat-dapat maghari. Hindi naman po sila physical na nakikipagdigma, kundi yung karapatan kung sino ang marapat na maghari. Ang Diyos ba o si Satanas? Sino ba ang tama, ang Diyos o si Satanas? Sapagkat tayo pong mga tao ay nagkasala, tayo ay kinakailangang pagharian ni Satanas, sapagkat siya yung sinunod. Kaya araw at gabi, itong si Satanas walang ibang ginagawa kundi magsumbong kung papaanong ang tao ay patuloy na nagkakasala at patuloy na lumalabag sa kautusan ng Diyos, at ang sinusunod ay ang kanyang mga suwestiyon. So ibig sabihin, ang may karapatang maghari ay ang si Satanas, at ang Diyos ay dapat hindi na nakikialam. Subalit ang wika, dinaig siya, ha, itong si Satanas, ang dragon, dinaig siya dahil sa dugo ni Kristo, ha? Dahil sa kanyang kamatayan para sa atin, siya ay may karapatang maghari. At dahilan sa ipinakitang pananampalataya, pag-ibig at pagtitiwala hanggang sa kamatayan ng mga banal, si Satanas ay hindi ngayon pinaniwalaan sa langit. Kaya yung sinabing siya ay itinapon, hindi naman siya ay hinawakan pagkatapos ihinagis, ano po, napapunta rito sa lupa. Kundi ibig sabihin, si Satanas, nawala na siya ng karapatan sa langit, hindi na siya makapagsumbong, sapagkat alam na ng mga nasa langit ang kanyang tunay na karakter, at alam na sa kaitaasan ng kalangitan kung ano ang katotohanan ng sinasabi ng Diyos na mayroon pang pag-asa ang tao. Ano po? Sapagkat para kay Satanas, wala na talagang pag-asa, sapagkat patuloy na ang tao ay nagkakasala at sinusunod yung kanyang mga suwestiyon. Subalit nakita rin ng mga anghel na yung mga nakaalam ng pabalita, yung mga nakarinig ng pabalita ng Diyos at paanyaya ng Diyos, ay tinanggap ang Diyos, pinanampalataya na ng Diyos, at hindi nila inibig ang kanilang buhay at naging handa sila hanggang sa kanilang kamatayan. Ano po? So, dito po makikita natin yung ating pananampalataya ay napakalaking bahagi upang mawalan ng karapatan si Satanas doon sa kalangitan. Kaya nga si Satanas ay na-confine dito sa lupa, dito na lamang sapagkat dito na lang may naniniwala sa kanya. Subalit yung ibang mga nilalang sa ibang mga planeta, ha? Wala nang naniniwala sa kanya sapagkat nakita na ang katotohanan na ang tao'y may pag-asa pa at mayroon pa na maaring pagharian ang ating Panginoon. Kaya ang wika po sa talatang 11, at siya'y kanilang dinaig dahil sa dugo ng kordero at dahil sa salita ng kanilang patutuo sapagkat hindi nila inibig ang kanilang buhay maging hanggang sa kamatayan. Kaya nga po nagkaroon ng mahigpitang pag-uusig noong tinatawag nating Dark Ages at milyon-milyon ang pinatay dahilan sa kanilang pananampalataya. Subalit ang mga ito ay hindi tumalikod sa pananampalataya, pagtitiwala sa Panginoon at sa pagsunod sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. So, napakaraming mga tao ang tumangging labagin ang kautusan ng Diyos hanggang sa sila'y mamatay. At ito ay sa kadahilanan po natutunan nilang ibigin at pagtiwalaan ang Diyos, panampalatayanan sapagkat kanilang nakita ang tunay na pag-ibig ng Diyos na kung paanong si Kristo ay tiniis lahat ng hirap, lahat ng sakit doon sa cross, naging handang mamatay para sa tao. At ito naman ang naging dahilan kung bakit napakaraming tao ang naninindigan, nangahawak sa katotohanan at ipinaglalaban ang kanilang pananampalataya, dulang sila'y humantong sa kamatayan. Kaya nga po, ang ating paninindigang sundin ang kautusan ng Diyos ang nagdala upang si Satanas ay mawala ng karapatan, makabalik pa sa langit. Ito ang dahilan kung bakit si Satanas ay galit na galit sa mga tumutupad sa utos ng Diyos. Kapag ka ating pong patuloy na binasa, ang sabi po dito sa talatang 13 ng Apokalipsis 12, nang makita ng dragon na siya'y itinapon sa lupa, inusig niya ang babaeng nanganak ng sanggol na lalaki. So, nagalit siya at kanyang inusig. Bakit po? Ay napahiya siya doon sa langit. Sabi niya ay wala nang susunod sa Diyos. Data po at nakita na milyon-milyon pa rin ang sumunod sa Diyos. Ngunit ang babae binigyan ng dalawang pakpak ng malaking agila upang makalipad siya mula sa harap ng ahas patungo sa ilang hanggang sa kanyang lugar na pinaalagaan sa kanya ng isang panahon at mga panahon at kalahati ng isang panahon. At ang ahas ay nagbuga mula sa kanyang bibig ng tubig sa babae na gaya ng isang ilog upang tangayin siya ng agos. So napakaraming tubig. Ito po naman yung mga kabulaan ng ibinuga. Ano po? Ngunit ang babae ay tinulungan ng lupa at ibinuka nito ang kanyang bibig at nilamong ng ilog na ibinuga ng dragon mula sa kanyang bibig. Kaya po dito ay napakarami pong mga kasinungalingan ang lumabas na siniraan ang banal na kasulatan na ito'y gawa-gawa lamang, na ito ay mga imbinto lamang. Subalit dahil lang po sa archaeology, ha, yung patuloy na pagsasaliksik doon sa mga old cities, yung mga nabanggit sa Bible, ay kanila pong natuklasan yung mga kasulatan na yung palang ating banal na kasulatan, yung ating Biblia na pinangahawakan ngayon, ay yun pa rin yung original. Sapagkat napakarami pong kasinungalingan na ginawa na sabi ito ay iba na, ito ay nabago na, hindi na ito yung original. Subalit, ang lupa ay wika rin ibinuka ang kanyang bibig. Dahil lang po sa archaeology, nasumpungan po yung mga remains nung mga una pang mga panahon ay nakuha nila na nakita nilang kung may pagkakaiba man ay kunting-kunti. Maaring may na-miss lang na word o kaya ay medyo pagkakalagay ng koma o ng period ay medyo nagkaroon ng konting hindi eksakto. Data po at nakita nila na kung may pagkakaiba man ay hindi makakaapekto sa tunay na kahulugan at nilalaman ng banal na kasulatan na hawak natin ngayon. Kaya nga po mayroon nung nagsabi na sabi niya kanya nang sinira ang banal na kasulatan. Kumbaga sa bundok ang wika niya, yung mga kahoy ay kanila, kanya nang pinutol na lahat. At kung gusto ng tao, maaari niyang itusok na muli yung mga kahoy na kanyang pinutol, subalit hindi na ito muling tutubo. Ganon niya inilalarawan ang Biblia na sabi niya ito ay mawawala na ng kabuluhan. Datapuat ngayon, dahilan sa patuloy na mga pag-aaral at paghahanap ng mga ebidensya, na patunayan na ang Biblia ay tunay at tapat na ating mapagkakatiwalaan. Kaya nga, sa talatang 17 ang wika, nagalit ang dragon sa babae at umalis upang digmain ang nalabi sa binhi ng babae ang mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at ang may patutuo ni Jesus. Sapagkat siya'y dinaig doon sa kalangitan dahilan doon sa mga sumusunod sa utos ng Diyos at dahilan sa patutuo ng kanilang salita. Kaya po, ang kaaway ng Diyos na wala na ng karapatan doon sa kalangitan. Yan po ang naging dahilan bakit hindi na nakuha ni Satanas ang paghahari, sapagkat may mga sumampalataya sa Diyos, tumangging talikdan ang mga utos ng Diyos, sukdo lang sila ay mamatay. Ito rin po ang dahilan kung bakit sinabi ni Kristo sa Mateo 12:30, ang hindi panig sa akin ay laban sa akin. At ang hindi ko kasamang nagtitipon ay nagkakalat. Kaya't sinasabi ko sa inyo, ang bawat kasalanan at paglapastangan ay ipatatawad sa mga tao, ngunit ang paglapastangan laban sa Espiritu ay hindi ipatatawad. At ang sino mang magsabi ng isang salita laban sa anak ng tao ay patatawarin. Ngunit sino mang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin maging sa panahong ito o sa darating. Opo, ang banal na Espiritu ay nagsasabi sa atin, sundin mo ang utos ng Diyos. Ang Espiritu ni Satanas nagsasabi, hindi mo na kailangang sundin yan. Ha? Sapagkat hindi natin yang kailangan sa kaligtasan. Napakarami po nagsasabi hindi natin kailangan ang kautusan sa kaligtasan, kaya hindi na dapat na sinusunod pa. At sinasabi nila ang kautusan ay binago na. Subalit saan mo mababasa? Ha? Sa pasugo? Sa bantayan? Sa comics? Saan mo talaga nabasa yan? Ha? Sa Biblia po, maliwanag na sinasabi sa Apokalipsis 14:12, narito ang panawagan para sa pagtitiis ng mga banal, sa mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at humahawak ng matatag sa pananampalataya ni Jesus. So napakaliwanag po, ano? Na tayo'y tinatawagan, na tayo'y magtiis, tayo'y magtiyaga sa pagsunod sa kautusan ng Diyos. At ang tanong sa atin ngayon ay, nasaan ka bang panig? Nasa panig ka ba ni Kristo o nasa panig ng kaaway? Ang panawagan po ng ating Diyos sa Apokalipsis 18:4, at narinig ko ang isang pang tinig na mula sa langit na nagsasabi, magsilabas kayo sa kanya bayan ko upang huwag kayong madamay sa kanyang mga kasalanan at huwag kayong makabahagi sa kanyang mga salot, sapagkat ang kanyang mga kasalanan ay nagkapatong-patong na umaabot hanggang sa langit at natatanda ng Diyos ang kanyang mga kasalanan. So napakaliwanag po, ang Panginoon ay nananawagan sa atin na tayo'y lumabas, tayo ay humiwalay doon sa sumira sa kautusan ng Diyos. Ngayon, ang tanong, bakit hindi pa pinapatay si Satanas? Ha? Sapagkat wala naman pala siya, wala nang naniniwala sa kanya doon sa langit. Nakumbinsi na pala lahat ng mga anghel. Bakit hindi pa siya pinapatay? Sapagkat nais pong patunayan ng Diyos na mali siya sa kaniyang mga isinusumbong at ito ay naging maliwanag sa lahat ng nilikha sa ibang planeta at maging sa mga anghel na naging tapat sa Diyos. Nakumbinsi na niya ang mga anghel, bakit hindi pa rin siya pinapatay? Ito yung isa pang tanong na sabi, nakumbinsi na pala yung mga anghel, bakit hindi pa siya pinapatay? Opo, ang mga anghel sa langit ang mga nilikha sa ibang mga planeta na kumbinsi. Subalit ang tanong ay, kumusta po ikaw? Ha? Ikaw ba ay kumbinsido na rin na ang Diyos ay pag-ibig, na ang kautusan ng Diyos ay marapat nating sundin? Ang sabi po ni San Pedro sa kanyang sulat, sa ikalawang sulat ni San Pedro, Kapitulo 3, Talatang 9, hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng kabagalang itinuturing ng iba, kundi matiyaga sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. Bakit hindi pa binapatay si Satanas? Sapagkat nais pa ng Panginoong bigyan ka ng pagkakataon kung ika'y mananampalataya ba sa Kanya o mananatili ka kay Satanas. Nais ng Diyos na ang bawat isa sa atin ay maligtas. Ito ang dahilan kung bakit ang palatuntunang ito ay umeere, sapagkat nais kang tawagan ng Diyos na ika'y magtiwala at sundin ang kanyang mga utos, sapagkat ang ibig ng Diyos, maligtas ka. Ang ibig ng Diyos, walang maiakusa ang kaaway na bakit mo'y dadalhin yan, bakit mo yan isasama sa kaharian ng langit, samantalang ang sinusunod niyan ay ako. Kaya ang sabi ni Kristo, ang hindi panig sa akin ay laban sa akin. Kumusta ka po? Kumusta po ang ating pananampalataya? Tayo po ba ay tunay na nananampalataya sa Diyos? Atin bang sinusunod ang Diyos? At kung kayo po'y may tanong, ay huwag po kayo

matubos. Salamat po na iyong inayag ang iyong katotohanan upang sa pamagitan ng aming pananampalataya at pagsunod ay patuloy na mawala ng karapatan si Satanas na maghari. Siya ay nawala na ng karapatang pumasok sa langit, mawala na rinawa siya ng karapatang pumasok sa aming puso't isipan at patuloy na kami maglingkod at sumunod sa iyong lahat ng kalooban. Amang banal, salamat po sa pagpapatawad mo sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Iyo po nawang patuloy na pagpalain ang aming mga tagapakinig. Pagkalooban sila ng kanilang mga pangailangan sa araw-araw, gabayan at tulungan sila upang huwag silang mapilitang labagin ang iyong banal na kautusan, amang banal. Pagkalooban sila ng pananampalatayang matibay na tatayo maging hanggang sa kamatayan. Amin pong dalangin na iyo pong pagpalain ang palatuntunang ito. Patuloy nawa na maging daluyan ng iyong biyaya at katotohanan. Pagpalain po ang himpilan ding ito upang patuloy na ito ay makapaglingkod pa sa pamayanan. Ito po ang aming samot hiling sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. So, pala ng Diyos, ay kamta nating lahat.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Mindful Chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa pangkalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: awa ng Diyos, napakalaking tulong sa amin ng AWR. Siya ang nagbukas ng pintuan din sa amin para makilala namin ang Panginoon.
1: Magsasaka ako. Araw-araw busy-busy sa trabaho, halos hindi ako namamahinga. Wala akong Sabato lang, wala akong Linggo. Basta halos pati gabi pagtrabaho dahil ang dami ng anak ko, nagugutong talaga kami.
0: Nung ang aking asawa nung isang taon ay na-stroke. Duman siya sa mahirap na pagsubok. Naghanap siya ng katahimikan. Kung sino makakapagbigay sa kanya ng kapayapaan. Meron naman kaming kapitbahay na born again. Tinuturuan pala niya kami ng Bible. Ay hindi parang nabuksan yung aming isip na sabi ng aking asawa, gusto ko na ikang magpabautismo. Sabi naman nung aming kapitbahay na born again, isipin niyo munang maigi ika. Mahirap ika padalos-dalos. Ay di pumayag na kami sa gayon. Ay di kada Linggo, iniimbitahan kaming sumama sa pagsimba.
1: Kasi po nung ako po ay panitid pylon, ay nung nandisal po yung IBS-CBN, ay di napalipat po siya sa FM. Yung ang programa niya ay DJ Chat Pylon doon sa ang frequency nila ay 92.3. Ayun. Tapos yung makailang buwan ako nagiging sa kanya, sabi lilipat sila ng frequency doon sila sa 105.9 yata. Ay hindi kumakita sa radyo kong ito, yung 105.9. Basta galit-galit ako nung hindi kumakita-kita. Bumalik ako doon sa 892.3. Ay pagbalik ko ron, ay katabi yung sa inyo, napasura yung itong pakaliwa. Ayun, nahagip ko yung...
0: Nakinig na siya nung nakinig. Kada tapos namin ng pagsimba ng born again, ay pakinig siya ng pakinig hanggang hapon. Nung huling simba namin sa born again, ang sabi niya, ako ika ay hindi nasasama sa iyo sa pagsimba sa born again. Kung gusto mo, ikaw na lang ika ang tumuloy. Talaga minamahigpit nila na ang pagsamba ay araw ng Sabado. Sabi niya, kung tayo ay nilipat rin laang ng iglesia, yun na ika ang sumusunod sa totoo, sabi niya. Ay yung aking mga anak, kumo tricycle driver, in tatay ako hoy may alam na Adventist dun sa Rosario, ay di pinuntahan namin yon.
1: Ay, di punta namin sa simbahan ng Adventist sa Rosario. Napagpasok namin ay yung pala, Biyernes ka, wala namang tao, tutul kami, pasok namin sa loob ng eskwelahan. Wala namang kami makikita. Nakita namin isang batang walit na elementary pa yata yun. Nagtanong kami. Sabi namin, dito gayon makakausap kami ito sa simbahan. Nakoy, wala po. Ay, di, yung nahabang nakakausap yung bata, may kita kami ng principal.
0: Ay magaling na lang at maganda ang bungad niya sa amin. Ano pong kailangan niyo, tatay, nanay, sabi. Ay gawa nung naghahanap kami ng Adventist na haharap sa amin. Kami ho'y naghahanap ng librong explore, sabi namin ngayon. Ay siya, kung gusto niyo ho, bukas, samba ho din sa Sabado, kayo'y sumamba. At ipakikilala namin kayo sa pastor at hahanapin ho namin yung aklat na kailangan ninyo. Ay di Sabado, sumimba nga kami, ay gusto niya nang magpabautismo ang aking asawa. Nagtanong ngayon siya sa pastor, tatay, hindi po ika agad-agad yan. May proseso po kayong pagdadaanan. Tatapusin ho muna din ang ating araling itong librong itong explore. Sabi aking asawa, katagad naman. Ay ang Diyos ay malapit nang dumating. Sabi niya, baka ako hindi mabautismohan. Ayun, di August 9, kami nababautismohan na awa ng Diyos. Pamula sa Katoliko, nagpon kami ng born again, dito kami natuloy, dito kami tinawag ng Panginoon. Awa ng Diyos hanggang ngayon, tuloy-tuloy aming pagsamba. Siya ang nabukas ng pintuan para sa amin. Ang pinakamalaking bahagi nun, ang AWR. Talaga siya ang nagturo sa amin mag-asawa na ang tamang pagsamba ay Sabat. Wala akong kaalam-alam sa Bible, sa totoo lang. Pamula nung ako'y mapunta sa iglesyang ito, at talagang ang dami kong natutunan sa Bible na hindi ko alam noon sa pagkabata. Hindi ko alam na sa edad kong itong 6 na po, ay masusumpungan ko yan. Ay talagang mapalad ako at pinagbuksan ako ng Diyos ng kanyang pintuan para dito sa iglesyang ito. At salamat din sa AWR.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahimpapawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
1: Tune in to Faithcast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos.
0: Pakinggan ang Faithcast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga.
1: This is Rolyn Kadalig.
2: And this is Lou Imperial.
0: Be inspired.
2: Be encouraged.
0: And let's keep rolling in the loop of faith.
1: Dito lamang sa Faithcast.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.
1: Nahati sa dalawang makapangyariang paniniwala, puno ng tensyon ng kanilang tahanan. Magkasalungat na relihiyosong mundo ang namagitan sa kanila. Mayroon pa bang makapagbubuklod sa kanila? Ako po si Cami Utman, Vice President ng Adventist World Radio. At narito po kami sa Pilipinas.

0: Mula sa malinis at mapuputing buhangin ng dalampasigan hanggang sa matayog at maringal na bundok Talinis, ang isla ng Negros Oriental ay isang kahangahangang pagsasama ng likas na kagandahan. Dito nagsimula ang kwento ni Jose. Sa loob ng maraming taon, magkasalungat ang paninindigan sa pananampalataya ni Jose at ng kanyang asawa.
1: Marami kaming naging pagtatalo tungkol sa mga doktrina. At ako'y talagang lantaran sa aking mga paniniwala. Dahil dito, labis akong nalungkot. Hangad ko ang kapayapaan. Hangad ko ang pagkakaisa ng pananampalataya.
0: Sa paglipas ng panahon, lalong nabigatan ang kanilang relasyon. Nagkaroon ng malaking agwat ang kanilang mga puso, maging ang kanilang mga anak ay naapektuhan. Dahil dito, ipinagbawal ni Jose sa kanyang asawa ang pakikinig sa Adventist World Radio. Ngunit palihim pa rin itong nakikinig tuwing wala siya sa bahay. Kalaunan, napansin ni Jose na ang mga kilos ng kanyang asawa ay kaayon ng kanyang pananampalataya. May ilang paksang kanyang narinig na pumukaw sa kanyang curiosidad. Kahit siya man ay nagsimulang makinig ng palihim. Unti-unti, ang mga mensahe ay nakarating sa kanyang puso. Nagsimula siyang magbukas ng Biblia. May gutom sa katotohanan ang hindi niya pa kailanman nararanasan noon.
1: Habang ako'y nakikinig, naalala ko ang lahat ng aming mga naging pagtatalo. Nakaramdam ako ng pagkakasala dahil malinaw kong nakikita ang katotohanan mismo sa Biblia.
0: Isang matamis na sandali ang dumating nang sabay na itune ni Jose at ng kanyang asawa ang radyo sa AWR. Naging pamilyar ang tinig ng tagapagsalita. Nang magsimulang bumisita ang AWR team sa kanilang tahanan para sa pagsasama-sama at Bible study, sila'y naging parang pamilya. Sa bawat pagbisita, unti-unting natunaw ang pag-aalinlangan at pagtutol. Ang curiosidad ay napalitan ng pananampalataya. May kagalakan na nagkaisa sina Jose at ang kanyang asawa sa paniniwala kay Jesus at sa kanyang nalalapit na pagbabalik. Nawala ang tensyon sa kanilang tahanan at binago ng mga mensahe ng katotohanan ang kanyang puso, pananaw at buong buhay. Isang dakilang araw ang dumating ng isang umaga ng Sabat, hinawakan ni Jose ang kamay ng kanyang asawa at sabay silang pumasok sa simbahan sa kauna-unahang pagkakataon. Si Jose ay binautismuhan sa Seventh-day Adventist Church. Ang kanilang tahanan ngayon ay puno ng pananampalatayang dati kanilang pinagtatalunan.
2: Sabihang nabautismuhan ako.
1: Lubos ang aking kasiyahan sa aking bautismo. Dahil ngayon, iisa na ang aming pananampalataya at layunin.
0: Ang Adventist World Radio ay naging bahagi na ng kanilang araw-araw na pamumuhay. Hindi lamang para kay Jose at sa kanyang asawa, kundi pati na rin sa kanilang mga anak at kapitbahay. Sa pamamagitan ng Adventist World Radio, ang salita ng Diyos ay patuloy na lumalaganap sa himpapawid, nagdadala ng pag-ibig, kagalingan, pagkakaisa at pagbabago ng buhay. Tulad ng pamilya ni Jose, marami pang iba ang nababago, isang mensahe sa bawat pagkakataon. Maraming salamat sa inyong suporta na tumutulong sa amin na maabot ang mga higit na nangangailangan, nagbibigay ng pag-asa, nagbabago ng mga puso at nagbubuklod ng mga pamilya at komunidad saanman. Mula sa broadcast patungong bautismo, ito ang AWR 360.

Sa oras ng pagsubok, may kaagapay ka. Kapag ang puso nangangailangan, may karamay ka. Kasama si Pastor Robert Dulay, maghahatid sa pag-asa at kalinga sa ating programa. Ito ang AWR 360 Cares.

Magandang hapon po sa ating lahat mga kababayan. Nandito po muli, nagbabalik pong Adventist World Radio 360 Cares. Live na live po tayo ngayon pong hapon pong ito ng Linggo. Ano po? Ngayon po ay July 26, 2026 at ngayon po ay magpapatuloy po ang ating paglilingkod. At nais ko pong samahan niyo po ako sa special na coverage ng ating pong programa ng Adventist World Radio 360 Cares. Kung kayo po ay nasa mga sasakyan, nasa inyong mga tahanan, sa isang oras po ng ating paglilingkod, aking pong hinihiling na samahan niyo po ako sa ating pong talakayan. At meron po tayong special na feature po ngayong araw na ito. Nandito po tayo ngayon sa City of Bangkok. Kaya maglilingkod po tayo sa ating mga kapwa Pilipino na nandito po ngayon. At very exciting po at marami pong mga special na mga guests tayo na makakasama po natin sa ating live broadcast ngayon. Isa po dito mamaya, isa sa mga pastors po dito, si Pastor Carlo Biel na nakita ko na po. Mamaya po, ma-interview po natin siya, kaya tutukan niyo po itong ating pong programang po ito. So, samahan niyo po ako, tayo po'y magkaroon ng maigsing panalangin bago po tayo magpatuloy sa ating pong paglilingkod. Tayo po'y manalangin. Banal na Diyos, na mahabagin at makapangyarihan ka po sa lahat, nagagalak po kami at nagpapasalamat sa pagkakataong ito na kami po ay makapaglingkod sa araw pong ito at maibahagi po namin ang inyong pagmamahal, ang inyong malasakit at ang inyong pong awa at habag sa sangkatauhan. Pagpatawad niyo po ang aming mga kasalanan, samahan niyo po ako, kami sa aming pong mga talakayan ngayon at ma-inspire po ang buong sambayan ng aming bansa at ang aming mga Pilipino at ang iba't ibang mga kababayan namin na nakikinig at nanonood sa iba't ibang platform. Salamat po sa pagbinig sa aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So mga kababayan, nandito pa tayo sa campus po ng Thailand Adventist Mission. Ano po? Nandito po tayo ngayon sa City of Bangkok at nais po natin yung nating makadao pang palad at mapaglingkuran ng ating pong mga kapwa Pilipino, ano po, mga migrant workers dito po sa Thailand. Kaya samahan niyo po kami. Meron po silang event na ginaganap ngayon dito at mamaya makakausap po natin yung ating mga officers, mga organizers at gusto natin maipadama ang malasakit at pagmamahal ng ating pong Panginoon. Kaya magbabalik po kami ang Adventist World Radio 360 Cares pagkalipas po ng awit na inyo pong mapapakinggan.

0: Mga kababayan, nagbabalik po ang Adventist World Radio 360 Cares. Live po tayo sa Adventist World Radio 8910 Manila. At ganun din po sa ating official Facebook page ng Adventist World Radio Manila at sa ating YouTube channel. Kagaya po ng aking pong bilanggit sa inyo kanina, mga kababayan, na po live po tayo ngayon dito tayo sa campus ng Thailand Adventist Mission. At kasama po natin dito ang mga kababayan nating mga Pilipinos na nagkakaroon po sila ng special na programa at kung paano mapalakas at kung paano mapangalagaan ang isa't isa. Ano po? At kasama po natin ang kanila pong cluster pastor. Ano po? Dito po sa City of Bangkok. Ano po? Si Pastor Carlo Diel, siya po ang church pastor na Bangkok International Church. At siya rin po kasalukuyan na cluster pastor ng ating pong mga churches dito po sa area ng Bangkok. So ngayon po, nais ko pong intervene at nakadaw pang palang pinatong siya. Pastor Carlo, thank you for this abrupt notice. This is sudden po, ano po, ambush interview po na nakita po natin siya. Gusto po nating malaman sa kanya ano yung mga programs na ginagawa ng Bangkok International Church at ng mga Filipino communities dito ng mga pastors natin to take care of our migrant workers at iba't ibang mga ministries na ginagawa nila dito upang mapangalagaan ng ating mga kababayan at ganun din, mapangalagaan yung kanilang spiritual na relasyon sa ating Panginoon. So, live tayo, mga kababayan. Pastor Carlo Diel, you can greet at ready kang bumato. This is your time. Magandang hapon po sa lahat. Welcome to Thailand Adventist Mission. Just to give a little more details sa mga churches natin. Yung churches natin dito, under the international zone, we have 40 churches.
1: 40 groups of companies and churches yun.
0: 40. Wow. And actually, may incoming pa na isa.
1: Wow.
0: So by another 30 months, magiging 41 na. Mm-hmm. But anyway, talking about yung mga programs na ginagawa natin sa church, ini-emphasize na namin na yung every church is part of a cluster.
1: Uh-huh.
0: Kaya I would say very active yung mga clusters natin. A composition of 2 to 5 churches.
1: Oh.
0: And they will regularly meet every quarter. Na mag-worship sila, they will have care groups, you know, activities like this. So, ito po yung one of the big events namin sa zone na all of the 40 churches are coming together.
1: So, this is a composition of 40 churches.
0: Yes,
1: wow.
0: So, mga kababayan, 40 churches po dito po sa Bangkok, nagsama-sama po ngayon in this special occasion. Kaya po nandito ang Adventist World Radio 360 Cares. Kung makamusta natin sila at maipadama natin yung malasakit at pagmamahalang ating Panginoon at makasama tayo sa kanilang event ngayong araw. At ngayon, Pastor Carlo, can you please share po sa ating mga viewers, sa ating mga kapatiran, yung mga caring ministry or caring programs na ginagawa ng ating mga churches, ng ating mga pastors.
1: So, marami na yung outreach sa Philippines in English at sa church. Yung main natin na ginagawa is yung care groups.
0: Uh-huh.
1: Yung small groups na we invite non-church members to attend and worship with us. Konting salo-salo. And then have worship and program. And then of course, we have a lot of churches that they are doing outreach ministries. Book giving, food giving. And also we have specific ministries like sa mga refugees, sa mga squatters area, we have ministries like that po dito.
0: Pastor, yun sa mga migrant workers na mga Pilipino na pumunta rito, meron ba tayong special na program para sa kanila? Siyempre, hindi naman lahat members of church. Napakaraming mga migrant workers, mga teachers sa iba't ibang panig ng Thailand. Meron ba tayong special na program or intentional ministry to reach out our fellow Filipinos na nagmo-migrate rito sa Thailand na
1: As of now, not all churches meron pero na program, but there are a few specific churches, lalo na yung malalapit sa airport.
0: Wow.
1: They have a program that those who are coming in, they can accommodate for a while at ipapahanap ng trabaho.
0: Oh, yeah, see.
1: We have that program, but we still need help on that direction kasi we can sense na marami talaga yung Pilipino nandito ngayon.
0: Pastor, nandito ang Adventist World Radio 360 Cares. And the reason why we are coming to this program, to this event, to hear about the challenges, ano yung mga ministries ng ating mga church, sa mga pastors natin, na kailangan ng extra support. So, you mentioned about yung mga temporary health assistance, yung mga migrant workers natin dito na nag-alap ng trabaho para maayos ang kanyang mga preparedness.
1: Yes.
0: Please let us know kung Mr. Paul Radio is here to partner with you to help our Filipino communities dito sa lugar ng Ipapara. Ay, padama natin yung malasarap ng mahalang ating Panginoon. So, any message, Pastor Carlo? And anong preparations na ginagawa din ng ating mga churches dito in relation to One Voice 27? Alam natin na this is the global, this is the colossal task of ating church initiative natin. Itong One Voice 27 and specifically the city of Bangkok is one of the priority cities nito. Priority cities all across the globe, Bangkok is one of the target cities ng ating General Conference of the Seventh-day Adventist.
1: So sa ngayon po, just had a meeting with the pastor, so we'll be going back to our churches, to our church boards, to prepare a church and to see kung ano po yung strength ng church.
2: Wow.
1: So kung yung strength nila is medical mission, kung strength nila yung pagkakanta, singing ministry, or the presentation, we will utilize this for the One Voice 27.
0: Thank you so much, Pastor. Any partners, may meeting ka pa si Pastor Carlo ngayon at ambush interview natin po sa kanya sapagkat alam natin very significant, influential yung church na kanyang pinaglilingkuran dito sa city of Bangkok. Kaya akin pong hinarapat na baka doon itong palad natin. Pastor, you can greet in Visayan language yung mga nakikinig natin ng mga kababayan natin sa Visayas, sa Mindanao, ng mga kababayan natin. Live tayo sa Adventist World Radio Manila, 89.1 FM.
1: So, once again, salamat sa lahat na viewers natin today. Maayong hapon sa mga taga Iloilo, maayong hapon sa mga taga Mindanao. God bless sa lahat.
0: So, Pastor, any parting message, any message sa ating mga kababayan, sa ating mga churches, sa ating mga pastoral staff dito sa Bangkok area?
1: Yes, so, one thing that I would like to request siguro is to pray for us.
0: Yes.
1: Kasi it's very challenging to be in a Buddhist country. Alam na kami, Pastor Dulay,
0: yes.
1: 99% Buddhist.
0: Yeah.
1: So, 1% lang po yung Christianity dito. So, being here, needs a lot of prayer. So, please don't forget us in your prayers. Mag-deeply kayo, mag-care group kayo, or any prayers na you're doing in the church, please mention, pray for the missionaries dito sa Thailand.
0: Thank you so much, Pastor Carlo. Alam po, napakagising mo. Sa mga kababayan, maraming salamat po sa inyong pagtutulong. Maraming po tayong mga pastors at mga lay people, mga elders natin, mga church leaders natin na makakusap natin mamaya. Papasok tayo dito mamaya sa gym nila kung saan nandun yung ginaganap ngayon yung sports fest nila, bonding time, socialization ng ating mga kapatiran dito sa Thailand. Kaya tutukan niyo kami, wag po kayo maalis, magpapalit po ang Adventist World Radio, please scarce. Matalipas pa ng awit, ay niyo po mapaparinok. Thank you, Pastor.

Balikan po natin po, napakaraya po natin mga programa at plano, and this is just the beginning of a stronger partnership para po sa ating mga kambayan. Adventist World Radio here in the city of Kailan. Magbabalik na Adventist World Radio 360 years. Pagkalipas po ng insight, ngiti ang baba pakinggan. Amen.

0: po sa ating director, si Asai WR, sa ating kaibigan, kapatid, partner, si Pastor Robert Lulay, sa WR 360 Cares. Pastor, alam nyo, alam nyo nga kapatid, ako po si Uspad, yung nakita ko ng kapatid ko. Kasi, pamyukleg noon sa Union Office, partner kami ngayon, yung kami nakita ulit. At alam nyo, ang initiative sa ito, na IWR, ang IWR talaga ang air attack. Kami na baba, sa Sabah School.
1: So this is combination of air attack and then the ground attack.
0: Ground attack. Initiative. Kami sa Sabah School, training kami. Kaya tinatrain natin itong mga matin natin. How to give Bible study. Ano yung global total member involvement. So alam natin na global total member involvement. Every church, every member should be involved in making disciples using Christ method. So ito po ang training natin.
1: Pastor, please let us know for the sake ng ating mga listeners, ano, all across Asia Pacific, buong Pilipinas, ating social media, na nakikinig, nanonood ngayon, hundreds of thousands of them. Pastor, what is happening today? Anong event na ito nangyayari ngayon?
0: Itong, itong ginawa natin dito sa bangko, particularly na rito itong kapatid natin, sa Tardino, siya po ang president sa Inverse Council.
1: Yes.
0: Again, from the start, from Wednesday, Thursday, and Friday, nag-take-sack po kami, at sa Saturday po, marami, more than 1,000.
1: Wow.
0: More than 1,000 Filipinos and other languages. Ibang-iba, may mga Africans, may mga Koreans, ang mga Vietnamese, Burmese, na dito. At ang training po natin, gusto po natin na preparation ito sa One Voice 27 next year. Kaya, kaya sinasabi ko na kanina na ang EWR homework na natin sila pang air attack, kami yung sa ground talaga nag-follow up sa aming isang kendrock ng mga churches. Saan po sila na church, sila po ang nag-follow up, training, para alam nila na, oh, yung mga kaibigan nila sa small group ministry o kendrock ministry, sila po ang ma-prepare ng mga interest para sa ating One Voice 2027, 2,000 years anniversary sa baptism of Jesus.
1: So, Pastor, you mentioned about global total member involvement.
0: Yeah.
1: So, this event inspired our people.
0: Yeah.
1: So, it's very significant. Yeah. Inspire them to gather them once and for all para maging mabahagi ng ating programa, no, yung global total member involvement.
0: Yeah.
1: Pastor, how do you see in the next coming months and the next year in preparation sa One Voice 27, how do you see that these groups, itong ating mga churches and peers dito, are getting ready for One Voice 27?
0: Yeah, excited na po ang ating mga kapatid dahil Wednesday, Thursday, and Friday na mga Saturday kahapon. Ang dami ng ating mga kapatid excited pa po. Ngayon lang namin alam na ito palang Sabbath school ay dapat pala, sinabi ko na yun eh.
1: Yes.
0: Ang AWR, yes, ang Coach Channel, yung sa air attack talaga. Hindi pwede na kayo lang sa air.
1: Yes.
0: Ang mga kapatid natin, sila po abang follow up.
1: Meron mga groundwork.
0: Sila po abang groundwork.
1: Sa air attack, walang simple yan kapag walang groundwork.
0: Walang follow up.
1: Meron lang yung pero kami baptize kahapon.
0: Wow. Apat na baptism kahapon.
1: Praise the Lord.
0: Mahirap po sa guys dito sa Bangkok. Initial dito sa Thailand. Pero alam nyo mag-upanin pag nandito kayo. Alam nyo, grabe, inspired talaga ako. Bakit? Ang mga kapatid, grabe ang tuwang-tuwa ang mga kapatid na, Pastor, thank you so much. Oh, imagine, malayo-malayo yung iba. 4 hours, 5 hours, galing sila sa malayo.
2: They travel.
0: They spend
1: a
0: lot. Wow. They spend their money. Alam nyo, ang nakagandahan pa sa ating mga organizations, itong chairman natin. Kasi ang daming nag-attend sa score space, parang maging close pa ang relationship ng ating mga kapatid. Inagawa nila, may mga display pa. Pag-display pa dito, lahat ng mga pagkain, lahat ito, mga product nila. So, inspired masyado ang ating mga kapatid.
1: And this is really, you know, caring for our people.
0: Yeah.
1: This program is very intentional. So they can mobilize mental machine.
0: Yeah. Intentional talaga ito.
1: To let them know that they are part of this.
0: Yeah. Kaya, very excited. Very excited mga kapatid.
1: Yeah. Pastor, any message, you know, any message sa ating salutation territory, sa ating nakikinig dito, sa ating kabayan, sa ating visit dito sa island, at sa nasasabot na ating territory.
0: So, we have time. Yeah. Mga kapatid, malapit na po ang pagbalik ng Panginoon. Dapat, we have to be involved. Kasi pag hindi tayo involved, bakit kailangan po natin mag-involve? Pwede naman hindi tayo sasali. Pero sinabi doon sa sinulat ni Lindsay White, sa gospel worker, sabi niya, in order to what? To be like Christ in our character.
2: Yes.
0: So, gusto po natin gayahin ang character ni Christ upang maging like Christ tayo, mag-involve po tayo. Kasi pag hindi tayo involved, mga kapatid, may mga discouragements tayo, may mga gawain tayo na ano, pa-discourage tayo. Pero pag-involve tayo, happy, tuwa-tuwa po tayo pag nakita natin yung mga kapatid na na-encourage natin. Sila din ay ma-prepare sa pagbalik ng Panginoon. So yun ang mission natin.
2: Amen.
0: So we have to be involved. Lahat mo tayo making using the method of Christ. What is the method of Christ? It's a personal approach. Kaya sinabi ko, wala man yung sa air attack mag-broadcast tayo kasi walang personal attack.
2: Yes.
0: Personal approach. Kaya we have to, Christ's method alone will get through success in reaching the people. The Savior mingled with men as one who desired their good. He showed sympathy for them, ministered to their needs, he won their confidence, and he made them follow me. So mga kapatid, yun lang. Gamitin natin ang estilo, ang metodo ni Christ. Gawin natin through personal approach. Kayo ang mag-broadcast sa Hope Channel, sa AWR 360 Cares. Lahat po tayo. Salamat sa ating kapatid. Magpunta po kami. Punta kami, ay plano kami pumunta sa Japan, sa Australia, sa Bangkok, sa Vietnam. Tulungan po tayo. Kasi ang boss ni Pastor Dulay, si Pastor Jim Howard, siya po ang former Sabbath School Director sa General Conference. So ngayon, ang global team ay talaga at ang AWR, sama talaga kami. Yun ang ating programa.
1: So mga kababayan, hindi po napatinggan mo, kapatid natin na ito, this is time to unite ourselves for mission.
0: Yeah.
1: So, dapat papasalamat din kayo. Very accommodating spirit. Welcome spirit. Ng Sabbath School. And ng Southern LCT School. And this intentional partnership with Adventist World Radio, mga kapatid.
0: Amen.
1: Realize our church.
0: Amen.
1: To support one another. To share our resources together. So that we can go home.
0: Amen.
1: At kaihan din natin. Natin. Teritoryo, so malapit na pag-ubalik ng ating Panginoon. So, thank you so much, mga kababayan. Po, Sabbath School Department, the Adventist World Radio, and other church communities are partnering together, strengthening our partnerships to mobilize our people para po maabot ang libutan at mayang natin sa pag-ubalik ng ating Panginoon.
0: Elder Gino, we are so excited to participate.
1: Thank you so much.
0: And we will still be here.
1: At mga kababayan, also, I hope this will be a regular program.
0: Yeah, next year, meron pa tayo.
1: As we prepare our office place, City of Bangkok, to One Voice 27.
0: Alam naman,
1: it's Sabbath School Department to mobilize our people to reach this place and prepare this place for the second time.
0: Amen.
1: So mga kababayan, marami naman tayo interview ng mga kapatiro natin, mga leaders natin dito, na providing caring and community work sa ating, sa dito po sa bansa ng Thailand. So please, keep tuning in mga kapatid, mga kapatid, mga kapatid, mga kapatid, mga kapatid, mga kapatid, mga kapatid, mga kapatid, mga kapatid, mga kapatid, mga kapatid, mga kapatid, mga kapatid, mga kapatid, mga kapatid, mga kapatid, mga kapatid, mga kapatid, mga kapatid, mga kapatid, mga kapatid, mga kapatid, mga kapatid, mga kapatid, mga kapatid, mga kapatid, mga kapatid, mga kapatid, mga kapatid, mga kapatid, mga kapatid, mga kapatid, mga kapatid, mga kapatid, mga kapatid, mga kapatid, mga kapatid, mga kapatid, mga kapatid, mga kapatid, mga kapatid, mga kapatid, mga kapatid, mga kapatid, mga kapatid, mga kapatid, mga kapatid, mga kapatid, mga kapatid, mga kapatid, mga kapatid, mga kapatid, mga kapatid, mga kapatid, mga kapatid, mga kapatid

0: Nagbabalik yung Adventist for Radio 360 years sa mga kababayan. We are so excited to meet our Filipino communities dito sa Bangkok, Thailand, Kapayan. Nagmakatuloy pa tayo na maipadama ang mga sarin at pagdamahal ang ating tulong sa ating mga kababayan na nandito sa bansa ng Thailand na sa Ibayan. And po kasama ko po Pastor David Rafael and Melody Rafael. Ito po ay mga natin ang ano. At gusto po natin silang baka daw pampalang. Nakausap po natin, ma-interview natin. Kasi itong family po ito, they are serving us this country. Ang so many years, kaya pong sila mga services na ginagawa ang mga community work and services. Iba po sila sa foreigner sa mga families natin somehow nagagamit po sa gawain ng ating Panginoon. So, Melody and David, please share us. Anong company meron kayo dito sa Thailand na nagagamit sa paglilingkod sa mga turista, sa mga kamabayan natin, at siyempre sa ating church, at sa ating mission ng ating Diyos.
1: Okay mga kabayan, kami po ay ang may-ari ng Travelations by Melody. And ito po yung aming nagatawa sa ating para na mga mountain services. Hindi kayo papunod at sa ating mga dito na sa gabi ng mga conferences. So, nag-arrange po tayo ng mga tour sa kanila na makakabot sila at ikigot sila na papahama kayo sa insurance system. And we also acknowledge also certain participants in Samurai, and they are very fat.
2: Nakikita ko naman na katulong natin sila ngayon iglesia, September. Kaya hindi tayo na makapasyal sila dito sa inyo.
0: Yes, talagang mga kababayan, ipaulit ko lang, nandito sa ating Just Leadership Team po. Sila po yung nakasikasan ng lahat ng ating mga itineraries. Nakasama po natin sila. Same time, itong ministry po ito na ilap po pinakarimala sa inyo. And syempre po, nakikilala na we are Seventh-day Adventists. So, kapayan sa paraks.
1: We are happy to serve our pastors in Thailand. We are seated.
0: Wow.
1: Service be always by Adventist by Melody. So makakasave po ang ating
0: mga. Yes, so maraming na. And it's about caring ministry, mga kababayan. Siyempre, this company, siyempre kailangan mag-run. Siyempre, may kita ng gan na pa. Pero napakaganda po na very accommodating po sila. Nakakasunit po. Nakakagaan sa mga essentials ng ating mga manggagawa. So thank you so much, David. And Melody, pagpalain ng Panginoon na ngayon pagpiling ko sa lugar na ito. Sa mga pangalino, at let me see for Radio 360 years, mga kapayan, kalipas pa na awit ng Diyo.
2: Amen.
0: Okay.

0: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa.
1: Isang masayang pagbati po para sa aming mga minamahal na taga-subaybay at tagapakinig. Welcome back po dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Kumusta po kayo mga kapatid? Ayan, sana po ay masaya din kayong lahat dahil napakasaya po namin na muli na naman po tayong magkakasama sa ating pong 30 minutong talakayan upang muli na namang maghatid ng mabuting balita ng pag-asa. Ayan, tayo po ngayon ay nasa 5th paksa na dito sa ating serye na may pamagat na Healthy Family. Sa atin pong episode ngayon, pag-uusapan naman po natin ang tungkol sa duties of Christian wives. Ayan. Kaya naman, samahan nyo lamang po kami mga kapatid. Huwag nyo po kami iiwan hanggang sa matapos ang ating talakayan. Ako po si Sister Beverly Albotante, ang inyo pong makakasama dito sa Tinig ng Pag-asa. At ang ating pong programa ay hatid ng Adventist World Radio na may layuning ibahagi ang salita ng Diyos, lalong-lalo na ang tungkol sa 2nd pagdating ng ating Panginoong Hesus. Atin pong muling makakasama ang masipag na pastor ng Seventh-day Adventist na may mahaba at malalim ng karanasan sa pagpapakilala ng ating Panginoon. Welcome pong muli, Pastor Samuel Fernando. Kumusta kayo, Pastor? Ayan. Bago po tayo magsimula, mga kapatid, kung gusto nyo pong makatanggap ng aklat na Steps to Christ, kung saan aklat pong ito ay makatutulong sa atin upang mas makilala pa ang Diyos at magkaroon ng malalim na relasyon sa Kanya. Ito po ay matatanggap ninyo ng libre. Ang kailangan nyo lamang pong gawin, pag-text po kayo sa numerong 0969-283-5433. O kaya naman ay maaari din po kayo mag-message sa ating Facebook page na Adventist Teleradio. Search na lamang po sa inyong mga Facebook ang Adventist Teleradio. Huwag nyo lamang pong kalilimutan na isama ang inyong buong pangalan at kumpletong address sa inyong mensahe. Ayan, para po sa ating pagsisimula, hilingan po natin si Pastor Samuel ng isang panalangin.
2: Tayo po yung manalangin. Amang banal, Diyos mahabagin po sa lahat. Tunay nga ang bawat isa po ay patuloy pong tumutungay, sumusubaybay sa programang ito. Inyo o Diyos, i-bless ang bawat isa upang sa kayo namin pong kanya-kanyang pamilya, tahanan at mga anak ay mabigkis kami sa isang layunin magmahalan sa siya't isa sa pangalan po ni Jesus. Amen and Amen. So tunay po mga kaibigan at mga kapatid, sa mga usapang ito, tayo po muli ay magkakasama sa isa na namang magandang paksa. Kahapon natin po natalakay yung role ng babae. Ngayon po ay duties and responsibilities of a Christian wives. Okay? Meaning kung ang mga babae po ay mayroon pong tungkulin sa kanya-kanyang mga asawang lalaki, sa mga asawang ito ay mayroon pong tungkulin po ang lalaki sa kanyang anak, sa loob ng pamilya at sa labas ng pamilya. So itagyan dito, help your husband become your husband's helping hand and his number one supporter. Mga asawang babae, tabi ito ay tulungan natin ang ating asawang lalaki bilang kanilang kapartner upang maging number one supporter tayo ng ating asawang lalaki. Why? Dahil gusto po ng topic kong ito, natin pong maunawaan ng mainam, bilang mga asawang babae, ay mamulat po ang ating kaisipan kung saan ang ating asawang lalaki ay lumalago po ang kanilang tungkulin kapag kaandoon po ang ating supporter, ang pagsuporta natin at yung ating pong pagmamahal. Why? Sapagat ang line po nito kapag ka ating pong maibigay iyan sa ating kanya-kanyang mga asawang lalaki, ay nagkakaroon sila ng maturity upang tuklasin pa ang mga bagay na magpanago sa kanilang tungkulin at yung pangailangan po ng pamilya ay kanila po maibigay sa pangasiwa po ng patnugot ng ating pong Diyos na pinaglingkuran. Ngayon, ano po ang pangunahing tungkulin po ng asawang babae sa loob po ng pamilya? Okay? Ang pangunahing tungkulin po ng asawang babae sa loob ng pamilya ay walang iba kundi inurture ang buhay ng kanilang mga anak. Meaning ating pong pangalagaan, okay? Pangalagaan natin ang kapakanan, kinabukasan, buhay ng ating mga anak bilang pagmamahal sa Diyos at doon sa ating pong asawang lalaki. Sapagkat ang asawang lalaki, ang dahilan kung bakit sila ay nag-asawa una-una, dahil sa panlokala ng Diyos. Pangalawa, maraming mga lalaki gusto nila mag-asawa dahil gustong magkaanak. At pangatlo, ang gusto ng lalaki po ay magkaroon ng mabuting asawang babae. So meaning bilang mga asawang babae, okay? Ay magamparan po natin ang tungkuling ito kapag tayo po ay humingi ng patnugot or patnubay or kaalaman doon sa Diyos bilang naglunsad ng pamilya upang sa ngayon ating pong manurture ng mainam ang ating mga anak at ang kanilang kapakanan at kinabukasan ay lalo pong mag-improve dahil andoon po yung ating pong pag-assist sa buhay nila. Gayon po ang ating pong tinatawag na kapartner o asawang lalaki. Meaning, yung ating asawang lalaki po ay lagi silang umaasa. Sabi nga nila, kung ang babae ay malambing, mas lalong malambing po ang asawang lalaki. Dangan nga lang, hindi malatang sapagkat magaspang o hindi kaya magaslaw o matapang ang kilos ng lalaki sapagkat ang lalaki po ay denial sila para bang ayaw magpahalata. Ayan, hindi sila suwi ba? So hindi sila nagpahalata, pero deep inside, malambing po ang lalaki. Ngayon, kapag ka na-encounter po ng lalaki or mister ang pagmamahal po ng kanilang asawang babae, matik po yan ang asawang lalaki po ay naging responsible sa kanilang kanya-kanyang tungkulin. Next, ano po ang pangunahing tungkulin po ng babae doon sa kinabukasan or spiritual na buhay na kanilang anak? Hindi po naging sa ating alaman, ang mga lalaki po ay araw-araw sila umaalis ng bahay. Okay? Pupunta na trabaho, subalit ang naiiwan doon sa tahanan ay walang iba kundi yung asawang babae. Meaning, para pagkang kung ating i-rate yan hanggang 10% or 100%, ay 99% talaga nakakasama po ng babae ang kanilang anak. At 50% lang doon sa mga asawang lalaki. So meaning, malaki po ang tungkulin po ng babae doon sa pag-nurture sa buhay na kanilang mga anak. Okay? Marapat mga babae po ay ating pong himukin, imulat ang ating mga mata upang sa ngayon makita natin ang malaking tungkulin doon sa ating kanya-kanyang mga asawa, pamilya at mga anak. Sabi nila, kung gusto natin ang ating mga anak ay maging mabuting mga mamamayan, marapat bilang asawang babae, duties natin bilang mga Christian wives, okay? Atin laging dalhin isang guni ang ating mga anak doon sa Diyos. Okay? Upang sa ngayon ay manurture sila ng ating Diyos na pinaglingkuran sapagat mayroong manual ang ating pong Diyos. Okay? Mayroon tayong mga Bible friends, mga Bible story, Bible na pwede maging guidebook ng buhay nila. Kwentuhan natin patungkol sa mga story sa Bible, ano ang reflection, ano ang reason dito, ano ang marapat gawin natin bilang mga anak. At gayon kapag nagawa iyon ng mga babae bilang ilaw ng tahanan at tinatanglawan ang kanilang mga anak, ang kanilang mga anak po ay unti-unting lumalaki at nai-inline ang kanilang sarili doon po sa nais at kalooban ng Diyos sapagkat ang mga babae o ang kanilang mga nanay ay pinaglilingkuran sila. Wow mo, napakainam no? Ngayon, educate your children in parenting is responsibility to both mother and father. But, mother ang pinakamainam. Although mayroong counterpart ang lalaki dito sa pag-nurture or pag-edukar ng anak, pero sabi to, but ang pinakamalaga dito ay walang iba kundi ang nanay. Sabi ng iba, at kung ating papansinin, kahit na sa manok, diba manok? Kapag iyong kukunin ang sisyo ng manok, hahabulin ka ng manok, ng nanay. Pupugin ka o salpukin ka o saktan ka ng nanay. Bakit ba kaya? Dahil andoon yung care
3: ng nanay sa kanyang sisiyo. Ganun na po yung magulang. Kapag ang magulang babae ay kanyang nagampanan ang kanyang tungkulin, matik po yan payapang payapa ang kabataan o ang anak doon sa pag-iingat ng kanyang nanay o magulang babae at ginagampanan ng nanay ang kanyang tungkulin at nanonorture ang kanyang anak. Tunay ang anak po ay naging mapayapa, sisigla ang buhay at naging ganap na tao ng ating pong Diyos. Mahal kayo po magtanong, ano ba ang ibig sabihin ganap, bilang ganap sa tao ng Diyos o maging ganap tao ng Diyos? Okay? Hindi lahat ng tao sa mundong ito, eh, hindi lahat ng tao sa mundong ito ay ganap na tao ng Diyos. Hindi lahat ng kabataan ay ganap na kabataan o tagasunod ni Kristo o ng Diyos. So, may nagmanakit po ang gapanan nito ng ating mga magulang na babae upang maibigay po ang marapat na suporta, pangangalaga sa ating mga anak. Okay? So, meaning, ngayon, magtaga tayo. Ano po ang isang mga mabubuting hakbang para marapat magapanan ng mainam ng asawang babae bilang mga Kristiyanong babae? Minsan, yung ating anak ay natutulog, hindi kaya ay may problema sila. Ang tungkulin po ng babaeng manampalataya ay hindi iyan pinapagalitan. Aprusin mo ang likod ng iyong anak. Mayroon tinatawag na positive hormones ang tinatawag dyan. Eh? Positive hormones. Although hindi mo naibuka ang iyong bibig, nagbigay ng advice o ng payo, subalit sa simpleng pagtakbik doon sa balikat, paghapuhap o paghaplos doon sa likod ng iyong anak, ay maramdaman ng anak at naiedukar ang anak, naging panatag ang anak. Ay, andoon po ang pangasiwa ng Panginoon. At pagkatapos ay ating pong ipag-pray. Okay? Ipag-pray natin bago umalis ng bahay ang ating anak, ipag-pray sila. Bago dumating doon sa tanan po ay ipag-pray natin sila. Panginoon, maraming salamat sapagkat iningatan mo ang aking anak. Sa gabi naman kapag natutulog po anak natin, dalawin natin sila doon sa higaan. Okay? At pasalamatan natin ang Panginoon, maraming salamat sa iyong regalo sa akin. Ipinagkatiwala mo yung anak na ito. Panginoon, pakaingatan. I-bless mo ang batang ito lumaki sa iyong kalooban sa magitan ng aking pangasiwa. Panginoon, tulungan mo ako sa aking pag-nurture. Bigyan mo ko ng wisdom upang ang batang ito ay mapalaki ko bilang iyong katiwala. Yun po ang gawain or duty ng isang babaeng manampalataya. Pero kapag hindi po natin maunawaan ng ating pong tungkulin bilang babaeng manampalataya, naku, delikado. Ha? Ang lagi nating hantong ay parabagang ang anak ay anak, hindi ipinagkatiwala. Ayan, anak kita ha, palo ka ng palo, galit ka ng galit, bulyaw ka ng bulyaw, utos ka ng utos, hindi mo naisip na ang batang iyan ay pinabantayan, pinagkatiwalaan, ikaw ng Panginoon. Inorture natin sila, batay po sa kalooban ng ating Panginoon. Okay? Hindi natin maunawaan yan hanggat hindi tayo naging magulang. Nung ako po ay hindi pa naging magulang, ako po ay talagang kapag ako ay pupunta sa mga iglesia, simbahan, at maiingay yung anak, sabi ko, kung ako ang magulang, paluin ko yan. Pero nung ako po ay naging magulang at ako po ay nagka-interes upang magbigay ng mga lecture or sermon about sa pamilya, doon ko naunawaan ng mainam, gayon pala ang tungkulin ng mga magulang kung bakit once na nagkamali ang mga anak o nag-ingay, hindi magawa minsan na magulang sila ipaluin sapagat naunawaan ng magulang na ang batang iyan ay hindi nila anak kundi bagos yan po ay ipinagkatiwala ng Panginoon sa kanila. Sabi po ay i-care natin ang kanilang damdamin at ang kanilang mga emosyon. Okay? Being emotionally available, encourage our children to pursue their dreams. Ngayon, kapag ka mayroong mga plano, mayroong panukala ang ating mga anak, sabi ito, ay marapat andoon ang ating suporta available tayo at i-encourage natin sila upang ipurso nila ang kanilang mga dreams sa buhay. Huwag natin kontrahin. Minsan, mga magulang ay lagi-lagi, mga bae, gusto nila kung ano yung gusto nila, yun din ang anak nila. Sa gayong paraan pala ay ninanakawan natin ng pribilehiyo, pag-asa, karapatan ang ating mga anak. Ngayon, paano po natin maikintal sa buhay nila, sa isipan nila, yung ating gusto? Madali pong gawin. Ito pong sirito. Kung gusto mo ng anak mo ay maging abogado, yung buong tahanan mo, punuin mo yan ng mga patungkol sa abogado. Ano? Magkaintindi sila niyan. Kung gusto mo yung anak mo ay maging nurse, ang buong bahay mo, bigyan mo ng mga bagay na patungkol sa nurse. Kung gusto mo na yung anak mo ay maging pastor, katulad ngayon yung aking anak ay gusto mong pastor, hala, binibigyan agad ko yan. Bagay yung mga versikulo dyan, mga quotation, yan. Araw-araw nakikita nalang quotation, araw-araw nakikita nalang versikulo, araw-araw ay nakikita nalang, at kapag kayan po ay nakikita nalang araw-araw, namamaster nila niya at unti-unting nahihimok yung kanilang interest at bumabangon ang kanilang interest at balang araw kahit hindi mo sabihin, anak, ito yung kurso mo gusto, nagugustuhan ng anak natin. Why? Dahil andoon po ang ating pag-nurture sa nila bilang mga asawang babae at manampalataya. Gayon po sa rito, no? Upang sa ngayon, ang ating mga anak po ay magkaroon ng isang matagumpay na buhay sa gusto mo sapagkat ang nangyari, ang Diyos yung nagbigay ng kanyang kalooban. Okay? So nito, pagkatapos tayo po ay naging mabuting magulang sa kanila, ganito ay marapat din tayo po ay magkaroon din ng isang mabuting kuwaran, ihimplo sa kanila. Ito po ang madalas kong binamangit kapag ako po ay nagbigay ng tinatawag na child education. Mayroong tatlong klaseng pag-ibig. Una, pag-ibig na nakikita. Pangalawa, pag-ibig na narinig. Pag-ibig na nadadama. Karamihan po ay pag-ibig na narinig. Anak, mahal kita. Ang tanong, dama ba ng anak mo ang gayong pag-ibig? Nakita ba ng anak mo ang gayong pag-ibig? Kasi pagka hindi po yan naramdaman ng anak mo at nakita ng anak mo, hanggang doon lang sa narinig nila, naku, nalikado ko yan. Ha? Yung ating anak ay parabagang kung inyong titignan yan ay lumalaki sila na yung gayong buhay na gusto mo ay hindi nila mayakap yun. Okay? Dahil kung ano yung ginagawa mo, gayon din sila. Nahuhulma sila doon sa buhay kung ano mayroon ka. Di ba? So marami po ay ating ipakita ang pag-ibig sa nila, ating iparinig ang pag-ibig sa nila at ating ipadama ang pag-ibig sa nila. Three kinds of love, kumbaga, teaching them para makanilang maramdaman ang gayong pag-ibig. Okay? At kapag kakadal pong maramdaman niyan, matik po ang ating anak ay kumpiyansa at panatag sila at kanilang masabi ang kanilang tahanan ay tunay po na tahanan. Yan, sabi ito. Okay, children, sabi nito, children ay need po nila yung love, compassion, care, respect, support from their parents, okay? Ang ating mga anak po ay nangailangan din na tinatawag na love, compassion, care, respect, and support upang sa ngayon, ang ating mga anak ay lalong maglumago ng mainam. Minsan po ay napalo ko yung aking anak si Samsam. Yan, kasi makukulit sila eh. Yung makulit po rin si Sansan, pero nadadamay si Samsam. Kasi Samsam, Sansan, Saysay, yan o. Makulit si Sansan. Ito natutukso si Samsam. Ngayon, siyempre, magulang si Samsam. Minsan magulang sila yung sila yung napapalo, salit na palo yung maliit, magulang na palo. Bakit po? Kasi, kapag ka nainis si Samsam, kanyang hinahambalo si Sansan. Siyempre, maliit pa yon, medyo sisitip pa, tumutumba o hindi kaya nagkaroon ng problema. Kaya, kuya, huwag mong paluin yan. Noong akin pong napalo ay talagang tumakbo doon sa third floor ng pastoral house. Di ko lab, kasi lab ang tawag ko lab. Saka na, hindi sumasagot. Gumaganon siya. Pinipigilan kanyang hininga para bagang malalim ang kanyang pinagkukunan na kanyang salukubin at para bagang mahirap unawain kung anong maramdaman, kung anong naramdaman mayroon siya. Pero naunawaan ko yung kanyang naramdaman. Para bagang sa ibang lingwahe, although siya po ay hindi magsambitla or magbuka ng bibig niya ay andoon ang kanyang pangatwira na wala akong mali. Sumining bilang mga magulang babae, asawang babae, ang ating tungkulin bilang mga manampalatayang asawang babae or Christian wives ay napakalawak ang ating tungkulin. Natututo po ang ating mga anak sa ating pong pagiging pagbigay ng love sa kanila, compassion sa kanila, care sa kanila, at lalong higit yung respeto at ang pagsuporta sa kanila. Pero ang aking idein dito ay walang iba kundi yung respect. Okay? Alam natin yung ating mga anak, ayaw nilang yan na sila po ay mapahiya, narinig o nakikinig yung kanilang mga kalaro. Pagalitan natin na narinig o nakikita ng kalaro nila o hindi kaya ng kuya o kapatid nila, bumababa ng mainam ang kanilang self-esteem. Kapag bumaba ng mainam ang self-esteem ng ating mga anak, sabihin ko po sa inyo, ang ating mga anak ay hindi magmamalagi iyan sa loob ng pamilya o tahanan. Laging labas, labas iyan. Bunuin nila ang kanilang oras doon sa barkada sa labas sapagat doon nila naramdaman ang tunay na care, love, compassion, respect, and support. So marapat ika dito sa ating writings ng ating propeta Ellen G. White, ang pinakamasayang lugar sa balat ng lupa ay marapat laging masumpungan sa tahanan. The happiest place on earth is our home. So marapat ang pinakamainam at pinakamapayapang lugar sa balat ng lupang ito ay walang iba kundi ang ating mga tahanan. Kaya kapag gaati po nagapanan bilang mga manampalatayang asawang babae, tunay, kumpiyansa at panatag po ang ating kanya-kanyang mga anak sa loob ng tahanan at na-nurture sila at tunay sila po ay naging matyod na mga manampalataya. Nais po ng Diyos sa maus pong ito. Tayong lahat bilang mga asawang babae ay ating patuloy pangunahan ang ating pong tahanan. Sa Bible at sa writings ng ating propeta Ellen G. White, ang mga tatay bilang mga pari, pastor, or leader sa loob ng pamilya ay marapat din ang mga babae po ay maging palagampanin bilang ilaw ng pamilya o tahanan. Kung ating titignan ang mundo ito, bawat tahanan o bawat pamilya, walang pamilya o walang tahanan po na hindi gumagamit ng ilaw. Malaki at mahalaga po ang gampanin ng ilaw, tungkulin ng ilaw sa loob ng pamilya. Kapag nag-burn out, ano makita sa loob ng pamilya? Wala. Kapag nag-burn out, madilim at magulo po ang tahanan. Sa mga tuwid, gayon po. Kapag ang babae bilang manampalataya, asawang babae, at nagapanan ang tungkulin, ang buong pamilya at ang buong tahanan ay magliliwanag ng mainam. Okay? Magliliwanag ng mainam. Natatanglawan po ang mga pasya at desisyon ng ating mga anak. Upang sa ngayon, na-assist sila at makita nila ang kalinga ng kanilang mga magulang. Sabi dito ng isang manampalataya at ng isang quotation, kapag nagampanan po ng babae ang kanyang tungkulin bilang ilang tahanan, ikalito, ang tahanang iyon ay magiging isang halamanan or hardin. Okay? Minsan diba sa bahay natin ay gusto natin maraming palamuti, mayroong mga tanglaw-tanglaw, mayroong ilaw, at minsan ay gusto nating bihisan ng ganito, ganitong postura, ganitong forma, ganitong hugis. Gayon na pong tahanan, di ba? Meaning kapag nagapanan po ng nanay ang kanyang tungkulin, ang pamilya o ang tahanan po ay punong-puno ng mga palamuti. Ayan, no? Punong-puno ng mga palamuti at nagubunga ng napakaraming mga flowers, mga bulaklak. At ang mga bulaklak na ito ay para pagang nabibigay ng gaan, peaceful at kapatagan sa buong membro ng pamilya. Di ba kapag tayo pumupunta doon sa bagyo o sa lugar na maraming bulaklak, kakaiba yung ating naramdaman. Selfie roon, selfie rito, ayan, di ba? Para bang tuwang-tuwa ka at peaceful ka sa dakong iyon sapagat mayroong mga magandang tanawin. Gayon po sa loob ng pamilya. Gayon

0: sapagat ang tahanan ay isang mahalimuyak na hardin ng ating Panginoon. Nagbubulaklak ng mainam ang buong tahanan at pamilya sapagat ikaw bilang pag-aari ng Diyos at asawang babae at manampalataya nagampanan natin ang ating tungkulin. Ano po ang sekreto para ating magampanan ng tungkulin? Ang sekreto po ay laging kumonsult sa ating Panginoon bilang nagtatag at nagtayo nito. Kung ating balikan po sa hardin, noong nagliwaliw itong si Adan o si Eva, ay nagkaroon ng tukso at problema. Ang tanong, bakit nagkaroon ng problema at tukso? Without consulting, hindi nag-consult itong si Eva sa Diyos sa pangasiwa ni Adan. Meaning bilang mga asawang babae, ipasakop natin ang ating sarili sa Panginoon sa pangasiwa ng ating asawang lalaki. Kapag ate pong nagawa ang bagay na iyon, nagawa natin hindi sa ating asawa, sa ating anak, kundi doon sa ating pong Diyos. Lahat ng pasya, lahat ng desisyon, panukala, or gusto mong gawin, i-consult sa Diyos sa pangasiwa na kanyang itinalaga na walang iba, kundi ang ating mister at tunay. Ang lahat ng bagay ay naging maayos at mabuti. Tunay sa maus mong ito. Gusto ng Diyos ang pamilya mo, tahanan mo, at bilang mga asawang babae ay masumpungan natin ang ating tahanan payapa sa pangasiwa ng ating Panginoon.
1: Amen. Maraming salamat po sa napakagandang topic, Pastor. Marami na naman pong karagdagang kaalaman ng ating mga minamahal na taga-subaybay at taga-pakinig. Meron pa po ba kayong panawagan, Pastor, or nais sabihin sa ating mga taga-subaybay?
0: Ayan, so maraming salamat po sa bawat isa po sa atin. Tunay nga na ang ating pong topikong ito ay nagbibigay po ng isang kaparaanan or minsay upang tayong lahat bilang asawang babae, asawang lalaki, ating pong pahalagan ang isa't isa upang sa gayon ang ating mga anak ay lubusang makatuklas at makatanggap ng edukasyon buhay sa Diyos sa pangasiwa mo bilang kanilang mga educator.
1: Amen. Ayan mga kapatid, kung kayo po ay may mga katanungan pa tungkol sa ating mga napag-usapan o gusto nyo mag-request ng panalangin o kaya naman ay magkaroon ng libreng aklat na Steps to Christ, maaari po kayo mag-text sa numerong 0969-283-5433, 0969-283-5433, o maaari din po kayo magpadala ng mensahe sa ating Facebook page na Adventist Teleradio. Ayan, patuloy po kayo sumubaybay at tumutok mga kapatid dahil bukas po ay mag-aaral muli tayo ng panibagong paksa dito po sa ating serye na may pamagat na Healthy Family. Ayan, sa atin pong pagtatapos, paunahan po tayong muli ni Pastor Samuel sa isang panalangin.
0: Amang banal, Diyos mahabagin po sa lahat. Maraming salamat po sa paglunsad, pagtatag ng pamilya, kung saan o Diyos natutunan namin ang respeto, pagmamahal, paggalinga, at lalo kito Diyos pagsuporta sa bawat isa. Pagpalain po ang bawat pamilya at ang bawat isa po sa amin sa mga usapang ito sa pangalan po ni Jesus. Aminan. Amen.
1: Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtutok dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Tayo po ay patuloy na maghahatid ng mabuting balita ng pag-asa upang magsilbing inspirasyon sa lahat hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Jesus. Ako pong inyong kapatid at kaibigan, Sister Beverly Albotante po na nagsasabing, kay Jesus lamang natin masusumpungan ang tunay na pag-asa. Maraming salamat po at pagpalain po kayo ng ating Panginoon.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

0: Magandang gabi mga kaibigan. Welcome sa isa na naman episode ng Radio Clinic. Gabay sa kalusugan, kaagapay ng buhay. Ang inyong programa kung saan pinag-uusapan ang mga mahalagang isyo sa kalusugan upang kayong patulungan mabuhay na mas malusog at magaan. Ako po si Ed Cocos, yung host ninyo sa gabing ito. At wini-welcome din po natin ang ating mga tagapakinig through AWR 89.1 FM. At ganun din, you can access us also in the Facebook page and YouTube. Napaganda po ang ating tatalakayin sa gabi ito ay napamagatan chronic kidney disease. At gusto ko rin po ipapakilala ang ating speaker sa gabi ito. Ito po ay hindi first time na naimbitahan sa programa na ito. Siya po ay madalas. At wala pong iba kundi si Dr. Elvin Alcoricia. Siya po ay internal medicine specialist, currently the chief of hospitals in Ilocos Norte. Siya din po ay president of AMEN Philippines. Ito yung Adventist Medical Evangelism Network. Kumusta pa kayo, Doc Elvin?
1: Hello po, Tito Ed. Good evening po. Mabuti naman po sa awa ng Diyos and good evening po sa lahat ng tagapakinig at sa mga nanonood po ngayong gabing ito, sa mga nagmamaneho po ng taxi, ng jeepney, ng tricycle. Magandang gabi po sa inyong lahat at sana po mag-ingat po kayo sa inyong pagmamaneho habang kayo ay nakikinig. Pero i-share nyo rin po ito sa mga nanonood po sa ating live dito po sa Facebook at sa YouTube channel ng Adventist World Radio 89.1 FM. I-share nyo po ito at malaking bagay po ito na makatulong rin po kayo sa mga kapwa na may sakit rin. Ang layunin po ng Radio Clinic sa mga hindi po nakakaalam ay makapagbigay ng tulong po at ng edukasyon patungkol sa mga karaniwang sakit na ating na-encounter sa ating kasalukuyang panahon. At kung meron po kayong katanungan, ay mag-comment lang po kayo sa ating Facebook Live at ating pong sasagutin po ito. Kahit ano po ito, kahit libreng konsultasyon, wala pong problema. Good evening po, Sister Bella Magsino, Sanj Navarro, kay Pastor Jesse Noel Bruan Katunggal, good evening sa iyo. Sister Laura Requija, Ed Luminate, good evening. And sa aking mga anak, Viel and Gabriel, good evening sa inyong lahat.
0: At gusto ko rin batiin, Doc, ang aking kaibigan. Actually, sabi sa kanya, i-tune in mo kami sa AWR 89.1. Walang iba po kundi si Ramon Reyes and family sa parte ng Nueva Ecija. Sana po maliwanag po kami dyan. At welcome po kayo sa aming tatalakayan sa gabing ito.
1: Sige po, batiin ko rin ulit si Brian Mulet. Good evening sa iyo. Actually, ito yung pinaka-common na sakit. Sa mga tinatalakay natin ngayon, inuuna muna natin yung mga top 10 na diseases di lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo, dahil alam naman natin na very fast pace yung buhay natin, but at the same time masyado na rin nagiging westernized na rin yung diet natin, and dahil sa maling pagkain rin natin doon nagkakaroon tayo ng iba-ibang sakit. So ngayong gabi, Tito Ed, ang pag-aaralan po natin, ang alamin natin ay patungkol sa chronic kidney failure o kaya chronic kidney disease.
0: Okay. Yun nga, Doc, yung ating first question. Ano ang kidney failure?
1: Okay. So, ang kidney failure, meron po kasing dalawang klase, acute renal failure or acute kidney injury or chronic kidney failure or chronic kidney disease. Now, ang difference kasi noon doon sa acute, kaya sinabi siya acute, reversible pa 'yon. Ibig sabihin, pwede pang bumalik sa normal yung function ng kidneys natin. Pero pagdating kasi pag sinabing chronic kidney failure, ito ay nade-develop progressive at the same time it would take over months, buwan o kaya taon po. And most likely talagang irreversible na po ito. Elder Judy Sosa na nanonood po ngayon at Sister Rebecca Robles Dilar. So, ang tatalakay po kasi natin ngayon is ang chronic kidney failure. Ang tatay ko ay noon ay nagda-dialysis din, kaya meron talaga kaming history ng kidney failure. Pag sinabi kasing kidney failure, minsan natatakot na ang marami sa atin kasi delikado na daw. Pero kailangan nating alamin rin para maiwasan rin natin ito. Unahin muna natin alamin kung ano ba ang import, yung kahalagahan ng kidneys natin. Okay? Ang kidneys natin ay dalawa. Dalawang pares po yan. Na nandito po sa may likod, sa may baba ng likod natin. At siya yung number one, naglilinis ng dugo natin. Okay? So kung ano yung mga dumi na naiipon coming from the muscles, sa mga dugo, nilalabas niya sa ihin natin. Okay? So number one, siya yung naglilinis ng dugo natin. Number two, siya yung nagre-regulate ng balance ng tubig sa ating katawan. So any excess sa ating tubig ay nilalabas rin sa pamamagitan ng pag-ihi po natin. Okay? Now, isa pa na kailangan natin alamin is meron kasi siyang nilalabas na hormone na pwede mag-stimulate ng pag-develop ng red blood cell. Okay? So, ang red blood cell po kasi o yung pulang dugo natin ay very important po kasi ito sa ating katawan. Dahil siya ay nagdadala ng oxygen in which kailangan po ng bawat cells na buong katawan natin ang oxygen. So kung walang oxygen, hindi maubuhay itong cells natin. Kaya ito yung three major na kahalagahan ng kidneys natin, paglinis ng dugo, okay? Paglabas ng dumi sa ating katawan. Pangalawa, pag-regulate o pag-maintain ng ating tubig dahil alam naman natin na 75% ng katawan natin ay tubig po nilalaman ito. And third is, meron siyang nilalabas na hormone, okay, na siya nagpapataas ng pulang dugo or yung red blood cell na kailangan rin ng bawat katawan natin. Now, ang problema po kasi dito, Tito Ed, kapag meron tayong mga ibang sakit, kaya siya nagiging nasisira ang ating kidneys dahil meron mga ibang factors na pwede magdulot ng pagkasira ng ating bato. Number, ilan sa mga major na mga sakit na pwede makasira ng ating bato, Jen Rev Navales na nanonood sa atin at si Sister Catherine Escolar na inaanak namin, pareha sila. At si Tito Ted Rivera and Dr. Metro Reboldera, good evening po, ay ang number one is hypertension, okay, diabetes could be a factor also para masira rin ang kidneys natin. Tapos may mga certain na gamot rin na pwede makasira ng bato natin, and yun ay madalas na uminom ng mga pain reliever, painkiller like mga ibuprofen, mefenamic acid, okay, diclofenac. So nakakasira rin ng kidneys po yun. Isa pa is meron naman mga congenital rin na pwede magdulot rin ng pagkasira ng bato natin. Pero ang tatalakayin lang kasi natin yung pinaka-common cause which we are going to relate it to lifestyle also. And that is hypertension and diabetes. Kasi majority na nakita natin sa emergency room o kaya sa outpatient department is dahil po sa high blood tsaka sa diabetes, kaya nasisira ang kidneys natin, Tito Ed. And ang kailangan natin malaman dito is paano natin maiiwasan eventually na masira lalo itong kidneys natin. Dahil kahit na sabihin natin dalawa itong bato natin, ingatan pa rin natin po ito. Nakikita nga natin, minsan Tito Ed, parang pabiro nga ba sa Facebook kapag meron ng bagong cellphone na mamahalin, kailangan na rin magbenta ng bato, ng kidney. Kasi para makabili ng cellphone, eh total, dalawa naman ng kidneys natin. So kung ibenta natin isang kidney, meron pa naman tayong isa. Mali po yun ang pag-iisip. Okay? Pag ganun po kasi mangyayari, mas mahirapan yung natitira nating kidneys. At the same time, dapat mas doble ingat tayo na hindi lalo masira yung natitira kidneys natin. Unless na kailangan po na i-donate natin yung isang kidney natin sa mahal sa buhay natin, walang problema po yun. Pero pagdasal nyo po kung kailangan nyo talagang ibenta yung kidneys po din nyo. Okay po?
0: Well, yun nga Doc, actually madami ng mga tao na nagki-kidney transplant. At ito ay hindi biro-biro dahil yun nga sabi nyo Doc na yun naman nagdo-donate ay dapat ma-screen talaga siya kasi may tinatawag na may rejection eh, which is going to be a complicated cases pag ganun po yung mangyari. Di nga po ba?
1: Totoo po yun. Kasi ang hirap rin, before ka mag-donate ito Ed, marami pong procedures pa doon sa magre-receive ng kidney and at the same time, yung magdo-donate ng kidney kung magiging compatible rin sila. Now, meron rin kasing policy ngayon sa government na very strict ngayon sila. Okay po. Kung hindi kakilala or kamag-anak lalo yung magdo-donate, meron pa mga procedural processes kung talagang willing ba talaga na mag-donate itong pasyente at ibigay ang kanyang kidneys doon sa hindi naman niya kakilala. So iniwasan rin po kasi, lalo-lalo na sa mga black market, yung talagang bahala na lang po na magbenta ng kidneys. And yung sinasabi nyo nga na rejection, hindi rin kasi maganda yon na masasayang lang rin pag na-donate po yung kidney tapos i-reject rin naman na, ng nakatanggap ng kidney, sayang rin po yung gastos sa ospital and at the same time doon rin sa pinagbigyan ng kidneys po, Tito Ed.
0: Mm-hmm. Sabi nyo po kanina na the main cause of kidney damage ay usually yung mga pasyente na may diabetes and hypertension. Di nga po ba, Doc? Yes. Ito ba sinasabi nyo, Doc, na type 1 and type 2 diabetes, both pwedeng it can cause kidney failure?
1: Okay po. Good evening po, Sister Daisy Aquino, na nanonood po sa atin. Ang isa sa mga staff ko, si Wela Dumalanta, and si Ninang Lalin Alfanoso. Hello po. And Ate Sheila De La Cruz. So, regardless po kanong type, kung hindi po nakokontrol ang diabetes or ang blood sugar, ay talagang magkakaroon sila ng complication sa kidneys po. Not necessarily na automatic magkakaroon ng kidney failure kapag meron ang isang pasyente ng hypertension o diabetes. As long na kontrolado ng pasyente ang hypertension and diabetes, mas malilesen yung possibility o posibilidad na magkaroon ng mga komplikasyon tulad po ng kidney failure. Kasi po, yun ang kailangan natin ma-educate sa ating mga viewers, tagapakinig ngayon, yung complication na nakadikit doon sa sakit po nila. Kasi akala po nila, pag sinabing high blood, diretso lang po sila sa lifestyle nila na hindi sila nagbabago ng diet, hindi sila nag-exercise. Okay? So, ang mangyari nun, parang mindset lang nila, okay, Leon, high blood lang, hindi sila magkakaroon ng complication. Pero kasi, majority ng cases natin ngayon ay dahil po sa hypertension and diabetes, kaya nagkakaroon ng kidney failure. Bakit ba? Ang nangyari po kasi dito, di ba po may maliliit tayo na maugat doon rin sa kidneys natin. So, kung ang hypertension at diabetes ang nagdudulot ng pagkikipot, okay, o pagbabara ng mga maliliit na ugat sa kidneys natin, ang tendency po kasi noon, hindi na niya masusuplayan yung muscle o yung kidneys natin para mag-function ng normal. So kapag hindi na suplayan na maayos na dugo yun at talagang nagbabara, there would be a injury doon sa lining nun at the same time sa mismong kidneys na yung mga function na nabanggit natin kanina ay mababawasan po. Kaya nga ang nangyayari dito Ed, kapag meron ng mga kidney failure or nasisira na ang kidneys, meron po kasi kaming basehan kung kailan rin na kailangan ma-dialysis. Okay po. So, stage 1 hanggang stage 5, there are stages ng kidney failure. Stage 4 and 5, talaga yun ang hindi na po maganda. Okay po. Most probably, kailangan na talaga noon ng dialysis. Stage 1 and stage 3, as much as possible, kung kaya pa natin ma-delay at maiwasan na magkaroon ng mag-dialysis, ay kailangan natin maiwasan po. Okay? So, kung ang kidneys natin, sabi nga natin kanina, ang function na ay na tagalinis ng dugo, okay? So, naglalabas tayo ng ihe, tapos, ang nangyayari pa is, nagsisecrete ng hormone, yung erythropoietin, para mag-produce ng red blood cell, okay? And at the same time, nag-maintain ng water balance. Pag meron kasing kidney failure na tito Ed, number one is, hindi na minsan kaya maglabas ng ihi. Hindi na niya kayang ilabas yung ihi kasi nga sira na ihi niya eh. Kung meron man ihi na lumalabas, ang sabi nga sa atin, obserbahan niyo kung mapanghe yung ihi. Kasi kung hindi na siya mapanghe yung ihi na yon, ibig sabihin, hindi na normal yung ihi na yon. At meron ng potential na sira na yung kidneys na yon. Okay po. Now, kung mapansin rin natin kung naging anemic rin ang pasyente based on the laboratory sa CBC po, hindi po ito related sa blood pressure. Okay? Sa CBC lang, yung hemoglobin mismo, dun lang natin makikita kung anemic ang pasyente po. Okay? Kasi may mga iba, pag sabing, ay mababa doctor yung blood pressure ko, 90/60 or 100/60, baka anemic po ako. Hindi po yun totoo. Hindi yun ang basehan natin. Ang basehan ng pagiging anemic is based on the hemoglobin ng CBC ng isang pasyente. So, bakit siya buwaba? Kasi nga, nasisira. Dahil sa pagkasira ng kidneys, hindi na niya kaya mag-produce ng hormone para ma-stimulate na mag-release o mag-produce ng red blood cell. So, hindi na niya kaya mag-release ng erythropoietin para mag-stimulate o mag-produce ng red blood cell. Kaya naging anemic rin ang pasyente. Now, isa pa na napapansin natin sa mga patients na may kidney failure tito Ed is yung nagmamanas. Okay? Mm-hmm. So, karaniwan niya na nakita natin sa paa yung pagmamanas. Based on gravitational pull, okay, nakita natin yung pagmamanas. Pero may mga iba kasi na physiologic na edema ang tinatawag. Pag physiologic edema or normal na pagmamanas, mapapansin nyo yan na sa hapon o kaya sa gabi lang, bago siya matulog, doon lang yan napapansin na may pagmamanas. Pero kinaumagahan, hindi niya nakikita na may manas, nawawala yung manas. Kasi nga, kung ang pasyente ay palaging nakatayo dahil sa trabaho nila, so based on gravitational pull, naiipon yung tubig sa may paa. Kasi ang manas po kasi, tubig po yun na naiipon dyan. Now, sa kidney failure kasi, hindi na kaya ng kidneys natin na ilabas yung tubig or yung excess water sa ating katawan. Kaya naiipon po ito sa paa. At hindi lang yun, Tito Ed, hindi lang sa paa po na naiipon. Pwedeng maipon po yun sa tiyan, okay? Kaya, tapos lumalaki po yung tiyan. Mapapansin nyo yan, kapag malaki ang tiyan dahil sa dugo, sa tubig, is kung yung pusod, di ba karaniwan ang pusod natin nakalubog, kung ang pusod ay parang lumalabas na. Okay? Mm-hmm. So, ibig sabihin, ascites na po yun, ascites o tubig na po yun na naiipon na talaga sa tiyan. Kasi may mga iba na malalaki yung tiyan, ako po, malaki po ang tiyan. Hindi man ibig sabihin na puro tubig yung tiyan ko. Pero mapapansin yan, based on the difference sa pusod, pag medyo nakalabas na yung pusod, eh, puro tubig na po talaga yun.
2: pwede rin magkaroon ng tubig rin sa baga na parang nalulunod yung pakiramdam o hirap huminga. Karaniwan yan kapag nakahiga po kayo. So, kung ang pasyente is gumagamit mga dalawang unan, tatlong unan, kasi nga gusto nila mas mataas dahil kapag mas flat ang ulo na nila, para raw silang nalulunod. Kumpad Christopher Timbol na nanonood sa atin sa Milan, Italy, and also sa aking staff na si Claire Ratuita. So, ito yung mga karaniwan na sintomas na ating nakikita sa OPD and also sa ospital dahil po sa kidney failure po.
0: Okay, napakalinaw. Dok, ano, pag yung pala nagmamanas na ang isang pasyente at yung nga sabi ni Dok kanina na pati tiyan na apektuhan yung tinatawag na ascites, na when comes to worst talaga ay yung pasyente ay magda-dialysis na po siya. Okay? At papunta po tayo sa mga ibang tanong po dito. Ano ang pinagkakaiba ng acute versus chronic kidney failure?
2: Opo. Good evening po sa inyong lahat, sa aking security guard, si Bryant Agete, good evening. And also kay Sister Susana Villegas, good evening po. Kay Kitot Hausian, good evening. Actually, mag-message po kayo, i-share nyo po ito sa inyong mga kamag-anak. Lahat po na napapakinggan nyo sa Radio Clinic every Sunday, Tuesday, Thursday, 6 to 7pm, i-share nyo po ito at pwede po kayo magtanong po live at ating sasagutin po ito. Kumbaga parang libreng konsultasyon na po ito para sa po sa inyong lahat. So, ang sabi ko nga, nabanggit nga po natin dito, between acute renal failure and chronic renal failure, yung acute renal failure, Tito Ed, mabilis siya, sudden lang yung onset. So, ito yung karaniwan na nagsabihin na natin, most common is dahil nagkaroon ng matinding infection like leptospirosis in which pwede rin ma-damage ang kidneys ng isang pasyente. Okay? So, pag ganun nangyayari, kaya kung mapapansin natin, bakit nagda-dialysis? Ibig sabihin ba, pag nagda-dialysis, automatic, sira na ba yung bato? Hindi. Malalaman kasi rin natin yan kung bakit rin tumataas o nasisira rin ang kidneys in acute kidney failure is dahil nga po sa mga infection, pwedeng sa injury din, okay, or dehydration dahil sa sobrang pagtatae o kaya pagsusuka. Tapos certain medications din, nakakasira rin ng kidneys natin, ay pwede pong acute lang ito. Ibig sabihin, biglaan lang. So, pag ganun po ang nangyayari, pag na-treat po ito, ay pwedeng bumalik ulit sa normal ang ating kidneys. Kaya huwag kayong mabahala po, okay? Pero dito tayo matakot sa chronic kidney failure. Kasi pag sinabing chronic kasi, ito ay progresibo. Okay po, Sister Ami Dotimas, hello po, and Ellen Kakao. So progresibo ito, hindi lang araw, kundi buwan, tapos umaabot pa ng taon. Lalong-lalo na kapag meron ang pasyente ng hindi controlled na blood sugar sa diabetes, hindi controlled na blood pressure sa high blood, okay? At kung ano-ano pang mga sakit. Now, may mga studies rin, Tito Ed, na kahit bata pa ay nagkakaroon ng kidney failure. So, tinatanong ko sila, okay naman sila, wala man silang bisyo, maganda rin ang pagkain nila. Pero, as we interview this kind of patients, nalaman po natin na madali o mabilis silang gumamit o madalas silang gumamit ng mga painkillers. Okay? Kasi yung mga ibang gamot, lalo-lalo mga painkillers like ibuprofen, mefenamic acid, diclofenac. So itong mga painkillers na to, in a regular basis, sabihin natin parang araw-araw na, inaaraw-araw na nila, ay nakakasira talaga ng kidneys. Okay? Pag ganun po kasi, is mahirap na natin ma-reverse o maibalik yung normal ng function ng kidneys. Kaya kung pipiliin natin kung ano ba mas better na term o mas magandang sakit in terms of severity, mas gustuin natin yung acute kidney injury compare sa chronic kidney failure. Kasi nga, pag chronic kidney failure na, it's either dialysis ka na lang or kidney transplant na lang po. And at the same time, Idagdag ko po sa symptoms ng kidney failure po pala, ng chronic kidney failure. Pag sa balat po is parang nagiging dry yung balat o parang nangangati. Minsan nangingitim nga po. Tapos parang walang ganang kumain, okay, yung pasyente. So, yung symptoms ng chronic kidney failure ay mas prominent siya compare sa acute kidney injury. Okay? So, lumalabas lang kasi yung symptoms ng kidney failure, yung chronic kidney failure, kasi nga masyado nang matagal na nanisisira yung bato ng pasyente kumpara doon sa acute kidney failure. Kasi nga dahil lang sa mga bagong o sabihin na natin factors na nakadulot lang ng temporary loss ng function ng kidneys natin, Tito Ed.
0: Kaya napakaganda mga kaibigan ano, na magpakonsulta tayo to the right person. I mean, magpakonsult po tayo sa doktor na huwag tayong iinom-inom lang ng medication dyan na katulad ng, oh, mayroon ako naramdaman. You have to take isoprofen right away, which yes. is nakakasira po sa ating kidney. Actually, inadvisaan ako na isang doktor dahil minsan nagpunta ako sa clinic. Sabi sa akin, well, doc, pwede ba akong mag-take ng pain reliever? Sabi niya, how is your pain? Kung sabihin natin eh, 1:10. Saan ka dun sa 1:10? Sabi ko, 6. I think kaya mo pang hindi mag-take ng ano, medication for pain dahil gusto natin malagaan natin yung kidney mo. Which is napaganda advice ng isang doktor. At yun po, iwasan natin yung sinasabi na over-the-counter na medication na, oh, for pain, di okay itong gamot na ito, which is hindi po advisable as our doctor has told us just kanina. Ngayon, kaya mga kaibigan, huwag nang mag-atubilin, magpadala ng inyong mga tanong sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. At gusto ko ulit batiin ang aking kaibigan si Ramon Reyes kung siya po ay nandyan ngayon na nakaka-access po sa atin or nakaka-tune in po sa AWR 89.1 FM. So, back to you, Dr. Elvin. Another question. Ano ang dapat gawin kapag may chronic kidney failure? Actually, partly, nasabi nyo na po ito. Ano pa yung i-advise nyo pa kung anong gagawin po natin ang isang pasyente na meron siyang chronic kidney failure?
2: Okay. Hello po kay Sister Lori del Altovar and kay Kuya Lindon. Hello po. And Tito Ed Luminate, good evening po sa inyo lahat. Actually, ang hindi kagad-agad na magkakaroon kayo ng symptoms ng kidney failure po. Okay? Sister Susana Villegas, good evening po. Nabanggit nga natin kanina na it will come into stages. Sa stage 1 pa lang, may mga iba, stage 1 hanggang stage 3, may mga iba, wala pa silang symptoms na may kidney failure na pala. So, nadidetect lang namin ito based on the history ng patient and also the laboratory test. Okay po. Now, for the laboratory test kasi, very basic ang urinalysis. And sa urinalysis pa lang, ay napakadami na po natin na pwedeng makita kung meron talagang kidney failure. Okay? So, number one is kung mayroon presence ng protein or yung albumin. Kaya kung mapapansin natin sa urinalysis, meron dun albumin na tiyatawag. So, dapat wala po yun. Wala pong presence or dapat negative po yun. Kasi kung meron presence po ng albumin in which dapat po na-absorb yun ng ating katawan, so ibig sabihin, kapag makita po yun na yung albumin ay nandun sa ihi natin, hindi na kayang na ma-reabsorb ng kidneys natin yun at natatapon lang sa ating ihi. So, it gives us a clue na talagang may sira na po o nasisira na po ang kidneys natin. Okay? Number two is, kung ang pasyente is talagang hindi kontrolado ang blood pressure at ang blood sugar. Now, this is very important mga kapatid. Okay po? Ang mga gamot na iniinom nyo as maintenance would not guarantee

baguhin rin natin ang ating pagkain para at least makontrol natin ang ating blood sugar at ang blood pressure. Kasi kung hindi controlled ang blood sugar at blood pressure natin, there is a increased risk o chance o posibilidad na talagang masira ang ating kidneys. Okay po. So, isa pa na kailangan natin i-check is yung blood urea nitrogen, okay, or yung creatinine levels. Kaya kung mapansin po ninyo, Sister Veni, Johnny De Torres, and Sister Kate, Kate Espirito, good evening po. Ang BU and ang creatinine is one of our determinants na baka sira na rin ang ating o kidneys natin. Okay? Ano ba po ito mga ito? Ang creatinine po kasi, siyang ang protein na nilalabas o ng ano, ng muscle natin. Okay? Ito ay waste product. Ito ay dumi na nilalabas ng muscle natin through the ihi. Okay? Ang nangyayari po kasi, kapag kinuhanan tayo ng dugo at nakita po namin na mataas ang creatinine at ang BUN ng isang pasyente, ibig sabihin noon, hindi na kayang ilabas ng kidneys ng pasyente itong dalawa na ito, kaya siya naiipon sa dugo, kaya pagkakuha ng laboratory test na yun, mataas kasi nga hindi na kaya ng kidneys dahil sira na po yun. Kaya hindi rin po maganda na tumataas rin ang blood urea nitrogen at creatinine. Now, meron pwede kasi masira rin ito, like dehydration na bagay nga natin, that it could be acute kidney injury. Pero karaniwan sa basehan namin, kasi meron yung computation Tito Ed, para malaman namin kung stage 1, to stage 2, stage 3, stage 4, stage 5, based on the BUN and creatinine levels ng isang pasyente. Now, i-check rin namin sa ultrasound ng kidneys kung may defect ba, may deformity ba, may pagkasira ba ang kidneys natin. Okay? Kasi lalo na kung meron mga cysts or maraming cysts, kasi may mga ibang sakit like polycystic kidney disease that could lead also to kidney failure. Okay po? So, ang isa pa na kailangan kong sabihin para tituin is kung ang UTI or urinary tract infection, okay, ay palagi pong nagkakaroon at the same time hindi po natitreat itong infection na ito, posible rin na ma-damage rin ng ating kidneys. Okay? Mm-hmm. So, kailangan po natin na ma-treat rin at hindi pabalik-balik ang UTI. Kasi may iba ka namin pasyente, like madalas in a quarter, sabihin natin 5 beses in a quarter, okay, 3 beses, ay nagkakaroon ng UTI. So, alamin po natin bakit madalas magkaroon ng UTI. Ito ba ay dahil sa poor na hygiene, lalo-lalo sa mga babae, kasi napag-aralan po natin itong UTI, or baka hindi malakas uminom ng tubig, o hindi naman rin na na-treat na maayos o nakainom ng tamang pag-inom o wastong pag-inom ng antibiotic. So, ito yung mga kailangan alalahanin natin na makaiwas, para makaiwas ng kidney failure. So, pupunta tayo sa ano, sa bakit ba kasi, ano ba ang pwede nating gawin para magamot natin itong kidney failure? Okay. Number one, kapag na-diagnose po kayo, okay, hey, shout out kay Jack, hello po, and also kay Veni Johnny De Torres, okay, good evening. And also kay Dr. Shai Batara, good evening. So, kung ito ay na-diagnose na may stage 1 or stage 3 na kidney failure, kailangan natin mag-ingat na po. So, number 1 na gagawin natin is kukontrolin natin ang lalong-lalo na ang blood sugar at blood pressure ng isang pasyente. And at the same time, iwasan na talaga yung pagkain ng mga karne, ng mga dilata, and also yung mga high sodium o kaya maaalat na pagkain. So, mga chichiria, mga instant, cup noodles, instant noodles. Lahat po ito ay pwedeng makasira talaga ng kidneys natin. Okay? Now, when comes to worse, kung sabihin na natin na talagang sira na ang kidneys ng isang pasyente, stage 4 at stage 5, wala na po tayong pwedeng gawin kundi dialysis or kidney transplant. Now, kidney transplant masyado pong mahal. Okay?

0: So, the best way na pwede natin gawin is dialysis. Marami pong natatakot sa dialysis, sa totoo lang, Tito Ed. Kasi ang isip nila, pag nag-dialysis na, mas mapapabilis ang buhay nila. Pero ini-educate namin po sila na sira na kasi ang kidneys ng isang pasyente. So, ang dialysis po kasi, siya yung nagre-replace ng function ng kidneys natin. Okay? So, ang gagawin ng pasyente, katabi lang niya, parang lang sinisweruhan ng swero, Tito Ed. At nakaupo ka lang sa isang lazy boy, relax ka lang. Kasi yung mga dialysis machines o kaya dialysis center natin, may kanya-kanyang cubicle yan. Tapos, nakaupo ka lang sa upuan, nakarelax ka lang, okay? Tapos, meron kang sariling TV rin na nakapanood. And then, katabi mo na yung dialysis machine. So, ang gagawin ng dialysis machine, kukunin niya yung dugo sa inyong katawan at lilinisin niya, tapos ibabalik niya ulit yung dugo na yun. Okay po? So, yung dalawang function ng kidneys natin na nasira is yung paglinis ng dugo, hindi na niya kaya, gagawin niyo ni dialysis. Pangalawa is yung paghatak ng eksesa tubig, gagawin naman rin ni dialysis. Yung pangatlo, syempre hindi na kaya ni dialysis magbigay ng hormone para mag-stimulate ng red blood cell, ng production ng red blood cell. So, binibigyan namin sa pasyente is injection yung erythropoietin para tumaas yung red blood cell at hindi maging anemic yung pasyente. Kasi anong nangyari kasi Tito Ed, kapag anemic ang isang pasyente, kung wala kang pulang dugo, ang maramdaman niya is parang nahihilo, parang masakit ang ulo, walang gana kumain, parang matamlay, okay, mabilis mapagod, mabilis hingalin, kahit konting lakad lang, okay. And kung nabibuild up rin ang creatinine sa ating katawan, so toxic po yun. So parang lason, unti-unting nilalason ang ating dugo. Kaya minsan, parang balisa ang pasyente, hindi mapakali, hindi makatulog. At the same time, yung panglasa niya, parang metallic yung panglasa niya. Kaya wala rin ganang kumain yung pasyente. So ito yung mga iba-iba mga simptomas na binabantayan rin natin sa kidney failure. Pero huwag na natin hintayin, Tito Ed, na masira talaga at humatong sa dialysis kasi mahal po rin na mag-dialysis kahit na included po ito sa PhilHealth. Pero huwag tayong umasa, huwag tayong humantong na dumating sa point na mag-dialysis po tayo. Pero kung ito na po talaga ang last na resort natin or yung last na mode ng treatment, why not? Para at least medyo humaba pa ang buhay ng pasyente natin.
1: Okay, Doc, na mention nyo kanina na when it comes to worse, yung pasyente kinakailangan mag-dialysis po, ano? On the process of dialysis, ilan liters po yung kukunin sa dugo ng isang pasyente para matapos yung process of filterization?
0: Yeah, actually, depende po yun sa meron po kasi tinatawag na parang chincheck yung weight ng pasyente. So, yung pre-weight tsaka yung post-weight ng pasyente. Tapos, idedepende rin po yun sa mga diagnostic test kung meron man tubig sa baga o sa physical examination kung meron man tubig sa paa. At dun na i-compute nila kung gano'ng karami ang ihahatak nila na tubig sa using the dialysis machine. Karaniwan po is 4 liters ang inahatak po. Pero minsan may mga iba 6 liters pa o mas higit pa. Pero depende po, isa case to case basis rin kasi. So hindi po pare-parehas ang sitwasyon ng isang pasyente. Talagang sinisiguro muna ng doktor at ng ating mga espesyalista kung ano ang angkop para doon sa pasyente yun. Kasi kahit sabihin na natin po na safe po ang dialysis, mayroon rin po kasi mga complications rin po sa dialysis rin. Actually, kahit ano naman na treatment, kahit mga gamot, simpleng gamot, paracetamol, vitamins, ay meron rin mga side effect rin po yon. So, hindi po exempted rin na walang side effect rin ng dialysis. Pero, mababawasan po ito kung tama po ang pagka compute, okay, o kung ilan based sa sa weight ng pasyente, at the same time sa need ng pasyente na matanggal yung excess na tubig, and also sa edad, sa timbang, sa bigat, okay po, at sa sakit ng pasyente rin po, Tito Ed.
1: Okay. At how many times naman mag-dialysis ng isang pasyente, Doc?
0: Okay po. So, depende rin po ito sa pasyente rin. May mga iba po kasi na kung kailangan talaga ng agaran na malinis ang dugo or mahatak talaga yung tubig, minsan po is araw-araw na ginagawa nila. Or ang mangyayari, mababawasan yon, magiging 3 times a week, tapos nagiging maintenance is twice a week. So, karaniwan po yung maintenance sa mga kidney patients is parang 2 or 3 times a week po ang ginagawa na dialysis, Tito Ed.
1: Well, sana po hindi tayo mapunta sa ganun, ano? At nakikita ko po yung pasyente na nagda-dialysis. Imagine, tuturukan ka ng malaking needle, and how much more kung araw-araw yung tuturukan yung vein mo. Di parang kalus na yung mangyayari. And it's so sad to say na napakalaking bulge na nangyayari sa arm ng isang pasyente. Which is di naman kayo tinatakot, pero in reality, ganun nga po yung mangyayari. At ito, Doc, yung pasyente na impaired kidney function, ano ba naman yung i-advise nyo na food na kanilang i-avoid? Food that they should avoid?
0: Okay. So, ang kailangan natin maiwasan is yung mga salty foods. This is in relation to the present condition na nagdulot ng kidney failure. Mm. So, kung sa high blood, iwasan po ng matataba, mamamantika, mga karne na pagkain. Tapos, kung diabetes naman, mga matataas na content ng sugar, lalo na yung mga sugary food and beverages like artificial na asukal, so mga chocolate, donuts, soft drinks, bawal na po yun. Now, in kidney failure naman, is iniwas na rin natin yung mga high potassium content na mga pagkain. Bakit po? Kasi there's a risk na talagang tumaas ang potassium ng isang pasyente sa may kidney failure. Now, ang potassium po kasi, marami kasing function yan, lalo na sa muscle. So, karaniwan yan, lalo na kapag mataas ang potassium, pwede magkaroon ng arrhythmia o sabihin na natin, irregular na pagtibok ng puso, Tito Ed, na it would lead to sudden cardiac death o mamatay yung pasyente kung hindi makontrol. So, hindi naman sinasabi na bawal, kailangan lang limitahan ang pagkain ng mga high potassium content like saging, papaya, yung mga green leafy vegetables, okay? So, hinay-hinay lang po, okay? Tapos yung mga highly na maalat na pagkain, talagang bawal po yon. And also, matataas ang mga phosphorus po na mga content, Tito Ed. Actually, meron po tayong katanungan, Tito Ed, kung nakita po ninyo.
1: Yeah, kay Brian Lorenzo.
0: Bagitin nyo nga po, Tito.
1: Yeah, sabi ni Brian Lorenzo Akete, nice doc kasi buong pamilya namin is kidneys problem noong college po ako, nakuha pa lang sa gamot, hindi po sa operasyon. Naihi ko po yung bato. Doc, tanong ko, pwede po, maari po bang magkaroon ulit ng kidney stones kahit natanggal na po, Doc?
0: Okay. Actually, ito yung kidney stone. Now, meron kasing gallstone or gallbladder stone and kidney stone. Magkaiba po sila kasi ang gallbladder stone is sa abdomen natin yon. Malapit po yon sa atay. Ang kidney stone naman is sa kidney. Okay. Now, kapag nawala ang kidney stone, pwede kasi may mga kidneys na maliliit lang na pwedeng matunaw yon. Madali matunaw ang kidney stone kumpara sa gallbladder stone, in which mahirap o hindi po natutunaw ang bato sa abdo. Pero sa kidneys naman, madali lang po ito matunaw. Actually, pwede kayong uminom ng puro na buko juice o kaya ng sambong na... Kung alam niyo po, Tito, yung dahon ng sambong, gagawin ng tsaa, okay?
1: Mm-hmm.
0: Pwede po yung pangtunaw po ng kidneys natin. Kidney stone, rather. So... ang dilema lang kasi natin dyan, gano'ng kadami ang kidney stone doon, and at the same time, ganong kalaki siya. Kasi may mga kidney stones na sobrang laki na nakabara na talaga, in which hindi na makadaloy yung ihi doon sa tubes hanggang maipon na lang siya at magkaroon siya ng hydroureter or parang tubig o pagbalon doon sa daluyan ng ihi. At the same time, magkaroon rin ng infection at masira lalo ang ihi na ang kidneys natin. So pag ganun po kasi, nililaser na namin, nire-recommend na namin for shockwave. Okay? So kumbaga parang ultrasound yun, dudurugin niya yung bato, yung kidneys, okay, yung kidney stone rather, para maging maliliit at tuluyan lumabas yun. Pero may posibilidad pa rin na bumalik ulit yung kidney stone na yun. Bakit? Kasi karaniwan na nakuha dyan is dahil sa mataas na content ng cholesterol. Okay? So, kung highly cholesterol ang inyong pagkain, kahit na wala o natanggal na ang ating kidney stone sa ating kidneys, is there's a possibility na bumalik pa rin po ito.
1: Kaya mga kaibigan, napaganda na ma-information na ito na atin napakinggan. Ano? At alagaan po natin ang ating mga katawan. Yung nga sabi ni Doktor kanina na iwasan po yung mga matataba, maalat dahil this can cause hypertension and this will lead us to kidney diseases. Kaya mga kaibigan, kung meron pa kayong mga katanungan, send your questions or text sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. Gusto ko din batiin ulit ang ating mga kaibigan na nakikinig ngayon sa Pasig Central Seventh-day Adventist Church. Ganun din sa Gao Church sa Quezon City. At ulitin ko na binabati ko mulit ang aking kaibigan si Ramon Reyes, kanyang pamilya sa parte ng Nueva Ecija. Babalikan po na natin ulit ang Radio Clinic sa susunod na araw. At nawa kayo mulit ay makakinig sa mga napaka-importanteng paksa ng ating pag-uusapan. Thank you din, Dr. Elvin, sa inyong presensya, your time. Meron ba kayong last message sa ating mga viewers?
0: Okay po. I-share nyo po ito at i-like na po ang Adventist World Radio at tumutok po kayo dahil hindi lang po pangkalusugan po ang ating tinatalakay po dito sa Adventist World Radio. Sa dinami-dami ng naaksidente recently at kung ano-ano pang masakuna ng ating nakikita sa telebisyon at sa radyo na naririnig at sa ating social media, akala po natin na wala na pong pag-asa at di na maganda po ang kinititanan ng mundo natin. Alalahanin po natin na di tayo pinapabayaan ng Panginoong Diyos at tayo ay tumingin lalo na sa Kanya, lalo na sa mga may sakit ngayon. May pag-asa pa rin po tayo dahil ang Panginoon ang dakilang magagamot at siya rin ang ating pag-asa. Kung meron tayong mga katanungan sa ating buhay, tayo po ay lumapit lamang sa Kanya dahil hinihintay po tayo ng Panginoong Diyos na tayo ay makalapit po sa Kanya.
1: Okay. Meron din po kang i-share po dito sa Healthful Living. Sabi po dito na God gave health rules because He knows what is best for the human body. Following God's rules results in saving health and more abundant life. These great health laws are a wall or fence to keep us out of the diseases of Satan. Papaalam na po kami. And God bless all of us.
2: Kalusugan ay ingatan. Mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan. Tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula 6 hanggang 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Isang araw, isang lalaki ang sumugod sa police station na galit. May nanghimasok sa kanyang tahanan at nagnakaw ng ilang mahalagang mga gamit. Natandaan niya ng kaunti ang itsura ng magnanakaw, kaya nagdemand siya sa mga pulis na gumawa ng paraan. Kaya ang ginawa ng mga police officers na naka-duty ay pinakita sa kanya ang mugshots ng mga kilalang kriminal sa lugar na iyon kung sakaling makikilala niya ang magnanakaw. Sa pag-scan nila ng maraming mga litrato ng mga tao na may criminal records o warrants, nagulat ang pulis. Wait! Teka muna, sandali lang. Itinuro niya ang isang picture at tumingin sa lalaking nasa harapan niya. At ang sabi ng pulis, ikaw ba ito? At sinasabi roon na siya ay may outstanding warrant of arrest. Lumalabas na ang galit na may-ari ng bahay na sumugod sa police station para humingi ng hustisya ay nakilalang isa ring wanted criminal. Sa panahong pong ito, mga kaibigan, ang krimen at karahasan ay tila nariyan saan man, kahit na hindi mo ito inaasahan. Ito man ay sa ating workplaces, sa mga schools, sa malls, kahit na sa churches. Hindi ito organisadong krimen. Marami tayong nababalitaan tungkol sa mga nag-iisang individual, bata o matanda, na kadalasan walang criminal record, ang nakasasama sa bayolenteng pagbabarilan at nakakapatay ng maraming biktima. Siguradong nasasaktan ng puso ng Diyos kapag nakikita niya ang kanitong klaseng kirot at sakit sa puso kanyang mga nilalang. Tunay na ayaw niyang mamuhay ang kanyang mga anak sa takot at pagdurusa. Bakit kaya nagkakaroon ng ganitong pagtaas ng krimen? Ano ang nasa likod ng kawalan ng batas at ng karahasan? Anong nangyayari sa mundo natin? Maaari nating ituro ang mga bagong trending ngayon sa society. Gaya ng ilang mga self-centered entertainers at mga athlete na nagiging modelo sa bagong henerasyon ng mga kabataan. Sa ngayon ay marami ng mga magulang ang madalas nagsisinungaling o nagnanakaw para sa kaalwanan ng buhay. At nakikita ng mga bata ang pandaraya para umangat sa buhay. Mapapansin po natin na ang mga tao sa buong mundo ay lumalagpas na sa traditional values at nagpapakita ng di pagrespeto sa Diyos, sa pamilya, at sa bawat isa. Subalit, paano naman kaya ang iglesia? Ito rin ba ay nakadadagdag din sa pagbaba ng moral? Sa kasama ang palad, kahit na ang mga iglesia ngayon ay nagkakaroon ng kalituhan tungkol sa kung ano ba ang tama o mali. May ilang nagtuturo na ang standard ng Diyos sa moralidad ay hindi na naaangkop. Ang kanyang mga kautusan ay sinasabi nila na inabolish na o hindi na mahalaga o imposibleng masunod. Kung wala na po ang patnubay sa moral, maraming mga tao ngayon ang ginagawa kung anuman ang naisip nilang tama. At ang lipunan ang umaani ng mga nasirang tahanan. Di masupil na mga bata. Bayolenteng mga krimen. Sa ibang salita, ayon po sa aklat ni Hoseas, Kapitulo 8:7, ganito po ang sinasabi. Sila'y naghahasik ng hangin. Sila'y nag-aani ng ipo-ipo. Ngunit isang tanong ang dapat nating itanong. Ano ang pamantayan na nagsasabing kung ano ang tama o mali?
Sino ang gumagawa ng desisyon na ito? Minsan ba ay nagkakamali ang moral na paghatol ng kahit mabubuting mga tao? Pinapaalalahanan po tayo ng Biblia na hindi tayo mabubuting mga tagahatol sa kung ano ang tama at kung ano ang mali. Ang sabi po ng Kawikaan, Kapitulo 16, 25, mayroong daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang mga daang tungo sa kamatayan ang dulo nito. Ang katotohanan po ay ang ating mga natural na puso ay kadalasang hindi nakakaalam kung ano ang tama o mali. Minsan sa sarili natin ay natural nating ayaw aminin. Ang sabi po ng Apostol Pablo sa 2 Timoteo, Kapitulo 4, Versikulo 3 at 4 ay ganito. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila matitiis ang wastong aral, kung hindi sa pagkakaroon nila ng makakating tainga, ay mag-iipon sila para sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling pagnanasa at tatalikod sa pakikinig sa katotohanan ng kanilang mga tainga at babaling sa mga kathang isip. Tunay pong nakakalungkot sabihin na hindi tayo nagkakaroon ng kalayaan sa pamamagitan ng pag-aalis sa mga batas. Alam po natin, siyempre, na kapagka tinanggal natin ang mga traffic signs at signals, magkakaroon ng kalituhan at kaguluhan sa mga highway. Kaya hindi nakapagtataka kung tanggalin natin ang pamantayan ng tama o mali. Magriresulta ito sa kaguluhan. Ang tunay pong kalayaan ay hindi matatagpuan sa pagtanggal po natin ng mga batas. Napakatagal ng panahon, nagbigay po ang ating Diyos ng formula sa pundasyon ng masagana at malayang lipunan. Kung ito lang ay palagi nasusunod, hindi kailanman magkakaroon ng krimen. Lahat ay magiging ligtas at masaya saan man sila naroroon sa lupang ito. Pansinin po natin na nang ang mga anak ni Israel ay nagkampo sa Mount Sinai, bumaba ang Diyos para makitagpo at sinasabi sa Exodo 20:2, ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto mula sa bahay ng pagkaalipin. Pansinin po natin, kaibigan, una, ipinakikilala po ng Diyos ang kanyang sarili bilang kanilang tagapagligtas mula sa pagkaalipin doon sa Ehipto. Siya ang nagbukas ng Red Sea sa harapan nila. Siya ang nag-ingat sa kanila. Sa ibang salita, sinasabi niyang, mahalaga kayo sa akin. Mari niyo akong pagtiwalaan. Ang mapagmahal ng Diyos ng langit ay nagnanais ng pinakamabuti para sa kanyang bayan noon at hanggang sa ngayon. Sa pagpapatuloy ay nagbigay ang Diyos ng pag-ibig ng mga batas na dapat nilang ipamuhay para sila ay maging mapayapa at masaya at ligtas. Ang 10 maikling mga utos ay nagbubuod sa karakter ng Diyos ng pag-ibig at naglalahad sa atin na magkaroon ng ugnayan sa Kanya at sa kapwa natin tao. Mahal po tayo ng Diyos, kaya ibinigay niya sa atin ang mga utos na ito. Isa-isahin po natin ang 10 utos na ibinigay ng Diyos kay Moises doon sa Mount Sinai. Una, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Pangalawa, huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng inukit na larawan
o ng anumang kawangis ng anumang nasa langit sa itaas. Huwag mo silang yuyukuran at paglingkuran man sila. Pangatlo, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan. Pangapat, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatan itong banal. Anim na araw kang gagawa at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Panglima, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang ang iyong mga araw ay humaba sa lupaing ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Panganim, huwag kang papatay. Pangpito, huwag kang mangangalunya. Pangwalo, huwag kang magnanakaw. Pangsiyam, huwag kang magiging sinungaling na saksi laban sa iyong kapwa. At ang pangsampu, huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapwa. Huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa o ang kanyang aliping lalaki o ang kanyang aliping babae o ang kanyang baka o ang kanyang asno o ang anumang bagay ng iyong kapwa. Dahil alam ng Diyos na tayo'y makakalimutin, isinulat ng Diyos ang 10 utos sa 2 tapyas na bato sa pamamagitan ng kanyang sariling mga daliri. At ayon po sa Exodus 31:18, pagkatapos na makapagsalita ang Diyos sa kanya sa ibabo ng bundok ng Sinai, kanyang ibinigay kay Moises ang 2 tapyas ng tipan, ang mga tapyas na bato na sinulatan ng daliri ng Diyos. Kahit na ito po ang unang pagkakataon na ibinigay ng Diyos ang kanyang kautusan, saan yung nakasulat? Ito po ay umiiral na mula pa noong walang hanggan. Ang walang hanggan at di nagbabagong pamantayan ng tama at mali ay naging basihan ng makalangit na gobyerno ng Diyos. Ito po ay paghayag ng karakter ng Diyos na di makasariling pag-ibig na mumuhay para sa iba. Kahit na nga ang mga anghel sa langit ay napapamalaan sa pamamagitan ng di makasariling prinsipyo ng kautusan ng Diyos. Nang si Satanas ay magsimulang magreklamo at mag-akusang hindi patas ang Diyos, ang lahat ng mga anghel ay kailangang magdesisyon kung kanino sila papanig sa kasama ang palad. Marami ang pumiling magrebelde laban sa kautusan ng Diyos. At sa halip, sumunod kay Satanas at sa kanyang agenda. Ito po ay nagatid ng pagpapatapon sa kanila mula sa langit at ang sabi ng Apokalipsis 12:7-9, at nagkaroon ng digmaan sa langit, si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipagdigma sa dragon. Ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipagdigma, ngunit hindi silang nagwagi, wala ng lugar para sa kanila sa langit. At itinapon ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang mandaraya sa buong sanglibutan. Siya'y itinapon sa lupa at ang kanyang mga anghel itinapong kasama niya. Paano naman ang mga anghel na nananatiling tapat sa Diyos? Inilalarawan sila ng Diyos bilang mga sumusunod sa kanyang utos. Ganito po ang sabi sa mga awit, 103:20. Purihin ninyo ang Panginoon kayong mga anghel niya. Kayong makapangyarihan sa kalakasan na gumaganap ng kanyang salita na nakikinig sa tinig ng kanyang salita. Bagamat hindi po ito naisulat sa mga tapyas ng bato, ang utos po ng Diyos ay umiiral na mula sa pinakasimula, kahit na sa panahon ni Adan at ni Eva, bago sila nagkasala. Sinabi sa atin na ni Apostol San Pablo sa Roma 4:15, sapagkat ang kautusan ay gumagawa ng galit. Ngunit kung saan walang kautusan, ay wala ring paglabag
Kung walang utos na lalabagin, walang tinatawag na kasalanan. Alam at sinusunod ni Abraham ang utos ng Diyos. Matagal ng panahon bago pa sabihin ang utos sa Sinai. Sinabi ng Diyos na kanyang pagpapalain siya at ang kanyang bahay. Sa Genesis 26, versikulo 5, ganito po ang sinasabi. Sapagkat pinakinggan ni Abraham ang aking tinig at sinunod ang aking tagubilin, ang aking mga utos, ang aking mga batas, at ang aking mga kautusan. Nakita po ninyo? Bago pa ang Sinai, ang konsensya ni Jose ang nagatid sa kanya para iwasan ang tukso ng asawa ni Potiphar sa pagsasabi sa Genesis 39:9. Walang sino mang dakila kaysa akin sa bahay na ito. Wala anumang bagay na ipagkakait sa akin maliban sa iyo, sapagkat ikaw ay kanyang asawa. Paano ngang magagawa ko itong malaking kasamaan at kasalanan laban sa Diyos? Alam na po ni Jose na ang pangangalo niya ay kasalanan. Alam niya kung ano ang pamantayan ng Diyos sa tama at mali. At determinado siyang sundin ang banal na kautusan ng Diyos. Ang mga anak ni Israel ay pinagbili ng maglingkod at sumunod sa Diyos. Subalit, sa daan-daan taong pagkaalipin nila sa Ehipto, nakalimutan nila ang mga kautusan ng Diyos. Matapos ang Eksodo, ilang linggo bago makarating sa Sinai, sinaway ng Panginoon si Moises dahil nilalabag ng mga Israelita ang kanyang mga utos sa pamumulot ng mana sa araw ng Sabat. Ang sabi po sa Eksodo, Kapitulo 16, versikulo 28 at 30, ganito po ang sinasabi, hanggang kailan ninyo tatanggihang tuparin ang aking mga utos at ang aking mga batas? Kaya ang mga taong bayan ay nagpahinga sa ikapitong araw. Kaya makikita po natin na ang ikaapat na utos ay naiintindihan na bago pa ang Sinai. Gaya ng makalupang mga gobyerno na may kautusan para magkaroon ng kaligtasan at kasiyahan at nagkakaisang lipunan, ang batas po ng Diyos ay ganito rin ang kahulugan para sa atin, para maghatid ng kapayapaan at kasiyahan sa kanyang mga nilalang. Hindi po kailanman ginawa ang mga utos para ito'y maging pabigat o isang parusa. Umiiral na ito bago pa ang pagkakasala. At ito ang walang hanggang pamantayan ng tama at mali. Ito po ay nakabase sa likas ng Diyos na pag-ibig. Ang ating pag-ibig sa Diyos ay pag-ibig sa kapwa-tao at ang karakter na ito ay hindi kailanman mababago. Sa bagong tipan, ang prinsipyo ng pag-ibig na makikita sa kautusan ay mas malinaw na itinala. Ganito po ang sabi ng ating Panginoong Hesus sa Juan 14:15. Kung ako'y inyong minamahal, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Sa katunayan, sinisipi ni Jesus ang 10 utos at itinuro na pag-ibig ang basihan ng panunod sa mga ito. Ang sabi niya sa Mateo 22:37-40, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ang buong pag-iisip mo, ito ang dakila at unang utos. At ang pangalawa ay katulad nito. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalig ang buong kautusan at mga propeta. Kung tunay nga nating iniibig ang Diyos ng buong puso, pag-iisip at kaluluwa, ipapahayag po natin ang pag-ibig na ito sa pamamagitan ng pagtupad sa unang apat na utos.
na ang Diyos ang magiging number one sa ating mga buhay. Ang ating pagsamba ay para lamang sa Kanya. Ating irerespeto at bibigyang paggalang ang Kanyang banal na pangalan at magiging maingat tayo sa pag-iingat ng panahon sa Kanya na Kanyang hinihiling sa atin tuwing araw ng Sabat. Kung tunay nating iniibig ang ating kapwa gaya ng pag-ibig natin sa ating mga sarili, ipapahayag po natin ang pag-ibig na iyon sa pamamagitan ng pag-iingat ng huling anim na mga utos. Ating irerespeto at igagalang ang ating mga magulang. Pahalagahan ang buhay. Pananatilihin ang sexual na moralidad. Magiging tapat sa lahat ng pakikipag-ugnayan at relasyon. At hindi tayo mag-iimbot sa mga bagay na pag-aari ng iba. Ang mga ito po ay kahanga-hanga at maikli. Subalit, malaman at malawak ang saklaw ng mga utos na dapat nating ipamuhay. Kung bibilangin po natin, maaaring ang sangkatauhan ay makagawa ng higit sa 35 milyon na mga batas sa atin pong pagsisikap na kontrolin ang kilos ng mga tao. Ngunit, pansinin po ninyo, ang 10 utos na ibinigay po ng Diyos ay mga prinsipyo na tunay na sumasaklaw sa lahat ng pagkilos ng tao. Tanging ang Diyos lamang ang makapagsusulat ng ganitong kasakdal na mga utos. Ganito po ang sinasabi ng mga awit sa Awit 19:7. Ang kautusan ng Panginoon ay sakdal. Ang patotoo ng Panginoon ay tiyak na nagpapatalino sa kulang sa kaalaman. Siyempre po ito ay sakdal o perpekto. Dahil ito ay pagpapahayag ng karakter ng isang perpektong Diyos. Ang mga utos po ang profile ng Kanyang di nagbabagong karakter at pag-ibig. Inibig po tayo ng Diyos. Bilang isang perpektong kautusan, ito ay hindi kailanman mababago gaya ng Diyos na kailanman ay hindi nagbabago. Pansinin po ninyo, tinutukoy ni Jesus ang katotohanan ito. Nang sabihin niya sa aklat ni San Lucas Kapitulo 16:17, ngunit mas madali pa para sa langit at lupa na lumipas kaysa maalis ang isang kudlit sa kautusan. At bakit natin gugustuhin baguhin, palitan ito? Hindi ito bakod para ingatan o pigilan na maging masaya tayo. Ngunit ito ay isang pader ng proteksyon na nauukol para tayo ay sanggahan mula sa sakit, kalungkutan at kasalanan na magiging dahilan ng makasariling pamumuhay. Nilalayon po ng Diyos na ang mga utos na ito ay magtitiyak ng kalayaan ng bawat isa at kaligtasan saan man. Sinabi po niya sa Deuteronomio 5:27 ang ganito, ang kanila nawang isipan ay maging laging ganito, na matakot sa akin at kanilang tuparin ang lahat ng aking mga utos para sa ikabubuti nila at pati ng kanilang mga anak magpakailanman. Gaya po ng pagtatayo natin ng mga barandilya sa mga daan, tulay o sa mga matataas na lugar para protektahan tayo sa pagkapahamak o pagkahulog. Ibinigay po sa atin ng Diyos ang Kanyang mga utos para tayo ay protektahan at ingatan sa daan ng buhay na ito. Ngunit, pansinin natin, sa nagkasalang sanglibutang ito ngayon, may iba pang gawain ang kautusan ng Diyos. Ang sabi po sa Roma 3:20 ay ganito, sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan.
Tulad po ng sinasabi ni Pablo sa Roma 7:7, gayunmay hindi ko na sana nakilala ang kasalanan kung hindi sa pamamagitan ng kautusan. Sapagkat hindi ko sana nakilala ang pag-iimbot kung hindi sinasabi ng kautusan, huwag kang mag-imbot. May isang kwento ang ikinuwento tungkol sa isang prinsesa na napaniwala ng kanyang mga taong nasasakupan na walang makalalagpas sa kanyang kagandahan. Gayunman, isang araw, isang mangangalakal ang dumating sa kanyang village at nagbenta sa kanya ng isang salamin. Nang tumingin siya sa salamin, natakot siya sa kanyang panlabas at binasag ang mga salamin. Ang utos po ng Diyos ay tulad ng isang salamin. Sa pagtingin natin dito, gaya ng prinsesa, maaaring hindi tayo masiyahan sa ating nakikita. Subalit ang pagbasag o ang hindi papansin sa kautusan ay hindi makapagbabago sa atin pong tunay na kondisyon. Itinuturo po ng kautusan ng Diyos ang ating makasalanang kalagayan para sa isang napakahalagang dahilan. Para po ipakita sa atin na ang nangangailangan tayo ng isang tagapagligtas. Samantalang maaaring maipakita ng kautusan sa atin ang ating problema, hindi ito ang solusyon. Hindi dito tayo mabibigyan ng kapangyarihan na magtagumpay sa kasalanan o tanggalin ang ating mga pagkakasala. Kahit na maaari nating simulan ngayon ang perpektong pag-iingat sa kautusan ng Diyos, hindi nito mabubura kailanman ang kasalanan na nakaraang mga pagsuway natin. Paano tayo makakatanggap ng pagpapatawad sa kasalanan? Paano tayo maliligtas mula sa parusa ng pagsira sa kautusan na kamatayan? Sa mismong mga pintuan ng hardin ng Eden, itinatag ng Diyos ang isang paalaala na ang pagsuway sa walang hanggang tuntunin ng langit ay naghahatid ng kamatayan. Isang inosenteng tupa ay inihandog para iligtas ang sangkatauhan. Ito po ang paraan ng Diyos para iligtas ang sangkatauhan. Ito ang paraan ng Diyos para tulungan si Adan at si Eva na maunawaan kung gaano kainosente ang anak ng Diyos para mamatay at mapunan ang hinihingi ng isang nasirang kautusan. Si Kristo, ang kordero ng Diyos, ay kinuha ang parusa ng tao at nagdusa ng kamatayan na nararapat nating tanggapin. Ito lang po ang tanging paraan para maibalik ang sangkatauhan. Ang nasirang kautusan ay tunay na hindi makapagliligtas po sa atin. Ang sabi po ng Pablo sa Galacia Kapitulo 3:21 ay ganito, kung gayon, ang kautusan ba ay salungat sa mga pangako ng Diyos? Huwag nawang mangyari. Sapagkat kung ibinigay ang isang kautusan na makapagbibigay buhay sa makatuwid, ang katwiran ay sa pamamagitan ng kautusan. Kung maliligtas tayo ng kautusan, hindi na po kailangang mamatay si Kristo. Kung ang prinsipyo ng kautusan ay hindi mahalaga, maaari na itong baguhin at mapalampas na ang mga sangkatauhan sa kasalanan. Subalit, ang mga ito po ay napakahalaga. Ang mga ito ang mga prinsipyo na hindi makasariling karakter ng Diyos. Ang Diyos sa kanyang pag-ibig at kahabagan ay nakahanap ng paraan para iligtas tayong mga tao na noon ay nasa perpektong pagkakaisa sa mga tuntunin ng langit. Isa pa pong katiyakan na ang kamatayan ni Jesus sa Kalbaryo ay hindi nag-aalis ng kautusan. Pag-isipan nito ng ilang sandali. Kung walang kautusan, walang kasalanan. Dahil ayon po sa 1 Juan 3:4, ang kasalanan ay ang paglabag sa kautusan.
Kung wala ang kasalanan, hindi na nating kailangan ang biyaya. Dahil ang biyaya ay ibinigay sa atin kahit di tayo karapat-dapat, kahit na tayo ay nagkasala sa paglabag sa kautusan. Hindi na natin kailangan ng biyaya. Hindi na natin kailangan ng krus.

kung ang utos po ng Diyos ay nababago. Hindi na kailangang mamatay si Kristo. Hindi na kakailanganin ng kalbaryo. Subalit, hindi ipagsasawalang bahala po ng Diyos ang kasalanan ng tao. Hindi niya pwedeng baguhin ang kanyang kautusan. Kaya, ang nagkasalang lahi ay nangangailangan po ng tagapagligtas. At salamat sa Diyos na minamahal niya tayo ng lubos, na kanyang ibinigay ang bugtong ng anak para mamatay kapalit ayon sa Juan 3:16. Sapagkat gayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sabi po sa Roma 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Isa po itong tunay na kahangahangang kaloob na walang hanggang buhay. Tinubos po tayo sa pamamagitan ng dugo ng manlalalang na Diyos, si Hesukristo na anak ng Diyos. Wala pong makapagdaragdag sa kanyang kahangahangang sakripisyo o may kukumpara sa kanyang perpektong pagmamahal. Kaya nga po ang ating pagsunod ay hindi tayo dapat gagawing karapat-dapat sa kaligtasan. Ang sabi po sa Efeso 2:8-9, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmalaki. Dahil sa hindi tayo maliligtas ng gawa, maaaring magtanong ang iba, nangangahulugan ba ito na kami ay malaya ng suwayin ang kautusan ng Diyos? Sinagot ito ni Pablo sa Roma 6:1-2. Ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang biyaya ay sumagana? Huwag nawang mangyari. Tayong mga namatay na sa pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay pa roon? Ang mga tumatanggap po ng kaligtasan ay magnanais na mabago ang kanilang mga puso na maging gaya ng kay Jesus, na mas umaayon sa kautusan ng pag-ibig ng Diyos, sa halip na magnais na magpatuloy sa pamumuhay na makasarili at para lamang sa kanilang mga sarili. Hayaan niyo pong patuloy ko pa itong ilarawan sa inyo. Okay, pagpalagay natin na may isang lalaki na preso dahil sa pagpatay sa isang pulis. Kung makakatanggap siya ng pardon o mapapalaya, nangangahulugan ba ito na libre na siyang pumatay ng mas marami pang pulis hanggang gusto niya? Aba, syempre hindi. Dahil siya ay pinatawad, gugustuhin pa niyang sumunod sa kautusan. Sa pagtanggap po natin ng pardon mula kay Kristo, naglalaan siya ng pagpapatawad at kapangyarihan na ingatan ang kanyang mga utos. Ang sabi po sa Hebreo 8:10, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanyang pag-iisip at isusulat ko ang mga iyon sa kanilang mga puso. Hindi po madaling gumawa ng bagay na hindi mo gusto, di ba? At ito ang ipinangako ng Panginoon sa mga pumiling sumunod sa Kanya. Kanyang isusulat ang kanyang mga kautusan sa kanilang mga puso, upang kanilang magugustuhang sundin ito. Sa katunayan, ito lang ang tanging paraan para masunod ang Diyos. Ito ay mula sa isang puso ng pag-ibig para sa kanyang Ama na nagawa niya.

Jesus na ingatan ng mga utos. Sapagkat ang sabi niya, Juan 15:10, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig, gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Ipinapakita po natin ang ating pag-ibig kay Jesus sa pamamagitan ng pag-iingat sa kanyang mga utos. Sapagkat sinabi niya sa Juan 14:15, kung ako'y inyong minamahal, tutuparin ninyo ang aking mga utos. At hanggang sa kahuli-hulihan ng kapanahunan, ayon po sa aklat ng Apokalipsis, ay magkakaroon ng mga lalaki at mga babae na tutupad sa mga utos ng Diyos. Silang mga nakahandang sumalubong kay Jesus sa kanyang ikalawang pagdating ay inilalarawan po sa ganitong paraan na sinasabi sa Apokalipsis Kapitulo 14 at 12. Sabi po ng tala, narito ang panawagan para sa pagtitiis ng mga banal sa mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at humahawak ng matatag sa pananampalataya ni Jesus. Hindi ito palaging madaling magawa. Hindi ito palaging magiging popular. Sapagkat kinamumuhian ng demonyo ang karakter ng Diyos at ng lahat ng sumusunod dito. Magkakaroon ng persecution at oposisyon. Ang sabi ng Apokalipsis 12:17 ay ganito, nagalit ang dragon sa babae at umalis upang digmain ang nalabi sa binhi ng babae, ang mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at ang mga may patutuo ni Jesus. Bakit sila nananatiling nag-iingat ng mga utos ng Diyos? Dahil mahal po nila si Jesus. Ang pagmamahal ng Diyos sa atin ay gumagawa sa ating mga puso. Ito ay pumupukaw ng isang pagmamahal din sa Kanya. Lubos na minamahal ng bayan ng Diyos ang kanilang manunubos na nakahanda silang gawin ang lahat ng Kanyang ninanais at hinihiling. Nais nilang mamuhay na gaya ng paraan ng kanyang pamumuhay at isa puso ang kanyang mga prinsipyo. Nais nilang sundin ang kanyang simpleng kahilingan. Sa Juan 14:15, kung ako'y inyong minamahal, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Kaibigan, ito ba ang ninanais mo ngayon? Nais mo bang mahalin siyang unang nagmahal sa atin? Gusto mo bang gamitin ang kanyang mga prinsipyo sa iyong buhay? Tandaan mo ito. Nais ni Jesus na isulat ang kanyang kautusan, ang kanyang mga prinsipyo sa iyong puso. Para gawing bahagi ang mga ito kung sino ka. Gusto ka niyang bigyan ng biyaya at kapangyarihan na ingatan ang kanyang kautusan. Maaaring nararamdaman mo na ikaw ay mahina, subalit malakas si Jesus. Gaano mang karami kang nabigo sa mga nakaraan, inaanyayahan ka ni Jesus na magsimula ng panibagong buhay sa kanya ngayon.

Kaibigan, mahal ka ng Diyos. At sa mga sandaling ito, maaari bang tahimik na lumuhod ka at sabihin, Lord, willing po ako. Nakahanda akong isuko ang aking buhay sa iyong mga tuntunin. Nais kong isulat ninyo ang inyong mga utos sa aking puso. Nais kong ingatan ang iyong mga utos dahil mahal kita. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat, dakila naming Diyos, sa iyong mga utos ng pag-ibig na kung aming iingatan at susundin, magbibigay sa amin ng masaya, mapayapa, at maunlad na buhay. Ama naming Diyos, nais ko po ngayong isuko ang aking sarili sa iyo. Ang iyong banal na Espiritu nawa ang manahan sa aming mga buhay, na siyang magbibigay sa amin ng lakas at kapangyarihan, na sumunod sa iyong mga utos ng pag-ibig. Tanggapin mo po ngayon, O Diyos, ang aming pagtatalagang ito na kami susunod sa iyong mga utos ng pag-ibig sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.

sa loob nga po ng 50 taon ay ako napawalay. Naging maguluho ang buhay namin. Lagi kaming nag-aaway. Wala akong kapanatagan talaga. Pag wala ka pala sa Panginoon, talagang walang kapanatagan. Wala. Ako isawan-sawa na sa gayong mga bagay. Ang gusto ko maging matahimik na pamilya. Sadyahan ko may Adventist ang tatay ko, ang aking mga angkan ay mga Adventist, bagaman merong hindi pa. Pero ayun ho, kakapatid ng mga tatay ko ay talaga mga Adventist po. Ang nangyari, palabasa naman niyo, hindi nga kamanan ng palataya ko ang aking naging asawa. Yun, sa loob nga po ng 50 taon ay ako'y napawalay. Pero noong dumating na yung punto na talagang ako yung parang naging maguluho ang buhay namin, yung parang lagi kaming nag-aaway dahil naging siloso yung aking asawa. Wala akong kapanatagan talaga ho. Pag wala ka pala sa Panginoon, talagang walang kapanatagan, wala. Naisip ko yung aking pananampalataya ka, oh Lord, ito po kaya ang naging sanhi ng aking pagtalikod sa iyo. Sabi ko, ganyan. Parang nagtatanong ako. Kaya ang sabi ko, ako isawan-sawa na sa gayong mga bagay. Ang gusto ko maging matahimik na pamilya. Yung naging sabi ko sa aking sarili, ako ay parang naghahanap sa aking sarili na lang ako. Lord, tulungan niyo po ako. Sabi ko, tulungan niyo po ako. I think ngayon nga ho, may dumating sa amin na mga anhon niyang mga UCCP. Parang ako ho ay nainganyo na din dahil nga ho ako naghahanap talaga ho ng masisimbahang Baptist. Nakapunta rin ho ako ng Baptist. Ako inaakay ng ate na sabi, Benny, ikaw'y magbalik na sa ating church. Sabi ganyan. Di sabi ko, nga ate, ang naging katwiran ko pa noon ho, dahil ako nga ayaw si Sipe. Sabi ko, diga ang sabi ng Panginoon, wala siyang itinatangi. Sabi kong gayaan. Ay di, ang nangyari, noong birthday ko nga po, hindi ko po akalain na ako bigyan ng cellphone. Talaga ho, sinurprise ako. Kako siguro naging way yun ng Panginoon para ako yung makakontak din sa inyo, yung inyong mga programa. Nung marinig ko ang inyong mga programa, doon ho ako naliwanagan. Doon ho talaga ako naliwanagan. Talagang tumanim na sa aking puso yung pananampalataya na sinasabi nga ho na ika nga sabi ng Panginoon, yung nais ng Panginoon niya po sa atin. Ako ay talagang tuwan-tuwa. Parang daman-dama ko yung mga awitin dahil tinig ng pag-asa, yung mga pantoon. Yun ho ang lalo hong nagpatibay sa aking pananampalataya ho talaga. Pastor, tunay po na. Talagang wala na akong masabi sa binigay sa akin ng Panginoon na pagpapala. Talaga hong sabi ko, Lord, thank you po sa inyong biyaya na ako eh, hindi niyo pinabayaan, hindi niyo ako iniwan at talagang pinabalik niyo ako sa inyo. Sabi ko sa Panginoon talaga, Pastor, ako eh, basta makita ko yung inyong programa, hindi ko maipaliwanag. Sabi ko, Lord, hindi ko alam kung paano ko sasambitin yung pagpapasalamat sa ating Panginoon. Doon ko naramdaman ng pagbabalik loob. Talagang hindi ka pababayaan po ng Panginoon. At talagang sa puso mo talagang napakasaya ho. Masaya ho ang magbalik sa Panginoon. Ay di ako po ay babautismahan po akong, dahil binautismahan ho ako noong 1965. Aba, imbo na pa po nung ako magkaasawa ay dadalawang beses ho kami nakasimba ng aking asawa. Ay di magpaparebaptize nga po ako. Pero sa ngayon po at talagang ako po ay nagtatalaga na sa aking Panginoon. Ako, itinatalaga ko na po ang aking buhay sa Panginoon. Talagang alam kong siya ang patuloy na gagabay sa akin. Napakasaya po nang ikaw ay magtalaga sa Kanya.

ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.
1: Mr. Bautista, yes, we'll just give you a call, okay?
2: Na naman? Pang-sampu ko na to ah. Ano ba namang buhay to?
3: Get a job through your knees. Prayer still works. Adventists care.

0: Isn't it truly amazing how the Lord can work in the darkest hours to bring the hearts of His people back to Him? AWR is committed to offering listeners around the globe a glimpse of their loving Savior. Won't you consider partnering with us in making an eternal difference for the kingdom of heaven?
1: From broadcast to baptism, this is AWR 360.
2: Bubuklatin natin ang mga pahina ng banal na kasulatan.
3: Gusto niyang tanggapin natin ang kanyang alok na relasyon.
4: Nagsasabing tayo'y pamilya sa mahal.
5: Noon, nagmamayari.
6: Meron kang tanging pag-asa.
7: Ipayag natin ang katotohanan.
8: Sa maalaman at katotohanan.
9: Kay Jesus, mayroong tanging
10: masayang pamilya.
11: Ang panukala ng
12: Jesus, siya ang kasagutan.

Mga kapatid, malugod po kayong tinatanggap sa ating programa, Ang Tanging Pag-asa Season 10. Sama-sama po nating purihin at magbigay pugay sa ating Diyos na katulad ng mga kapatid natin mula sa Manila, Makati, San Juan at Pasay. Ay sabay-sabay tayong matuto at magbahagi ng pabalita mula sa ating mapapakinggan. Tayo po'y manalangin. Mapagpala at mabagi naming Diyos, marami pong salamat sa pagkakataon na kami makapag-aral ng inyong banal na salita. At ang tanging po naming hiling sa gabing ito ay inyong bigyan ng takal na banal na espiritu ang aming tagapagsalita na walang iba kundi si Pastor Rene Montoya. Masa po kami na gayon din ang mga makikinig sa at nanonood sa programang ito ay inyo ring buksan ang kanilang mga puso at isipan upang ang lahat ng kanilang mga mapapakinggan at matututunan ay magamit nila sa kanilang pang-araw-araw na buhay habang naghihintay sa nalalapit mong pagbabalik. Masa rin kami na magiging payapa at tahimik ang aming pag-aaral na ito. At ito po ang aming tanging hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.

Isang mainit na pagbati sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid. Welcome muli sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos na nasa ilalim ng temang Si Jesus ang Kasagutan. Alam ko na napaka-busy po ng bawat isa sa inyo ngayon. May iba na todo sa trabaho, ang iba naman ay nasa school, at siyempre, hindi ho mawawala ang mga gawaing bahay. Pero napakabuti ng ating mahal na Panginoon dahil kahit gaano tayo kabisi, ang schedule natin, binigyan niya tayo ng pagkakataon na muli po tayong magsama-sama sa mga pag-aaral ng kanya pong mga salita. Kahapon, kaibigan, ay natutunan natin na si Jesus lang ang tanging kasagutan sa lahat ng ating kainaan at bisyo. Wala tayong magagawa kundi kung tayo'y hiwalay sa kanya. Pero kaibigan, kapag kasama natin, posible ang tunay na pagbabago dahil kay Jesus meron tayong pagbabago. Kay Jesus ay meron tayong kasagutan. Ngayon mga kaibigan, kaya nga napakasimple ng panawagan niya sa atin. Isuko mo ang lahat sa kanya. At siya ang actually magbibigay ng bagong buhay at bagong lakas. Ngayon naman sa oras na ito ay pag-usapan natin ang isang napakahalagang bagay na hindi pwedeng iwasan ng kahit sino. Kasi bahagi ito ng ating buhay araw-araw. Ang usapin ito ng pera. Ari-arian at kung paano tayo dapat managot sa ating Diyos. Sa lahat ng bagay na ipinagkatiwala niya sa atin. Kaya ang topic natin sa oras na ito ay pananalapi at pananagutan. Stewardship sa buhay ng Kristiyano. Kaibigan, alam mo, sa totoo lang, karamihan sa atin halos araw-araw iniikot ang isip sa pera. Iniisip kung sapat ba ang kinikita ko, kung paano babayaran ang mga bills, kung paano matustusan ang gastusin ng pamilya, at kung paanong makaipon para sa kinabukasan. And that's normal. Kasi part talaga yan ang buhay natin. Pero dito sa kadalasang nagsisimula ang stress, yung paulit-ulit na pag-aalala at minsan pati pagkasira ng relasyon. Ilan sa atin ang nakasaksi na ng pamilya na nag-aaway dahil po sa pera. May mga mag-asawa na nasisira ang samahan dahil hindi marunong mag-handle ng finances. At siyempre, meron ding mga tao na kahit sagana na sila sa yaman, halatang walang kapayapaan kasi mali ang puso nila sa paggamit ng mga biyayang ito. Kaibigan, gusto kong maging malinaw agad mula sa simula. Ang message natin ngayon ay hindi tungkol sa pagyaman lang o tungkol sa laki ng kinikita mo. Hindi ito pagko-compare kung gaano karami ang meron ka kumpara sa iba. Our topic today is all about stewardship o pagiging katiwala. Ang ibig sabihin nito, lahat ng bagay na nasa iyo ngayon, maliit man o malaki, ay hindi mo talaga pagmamay-ari. Ang lahat ay ipinagkatiwala lang sa atin ng Diyos. Kaibigan, bilang mga katiwala, may pananagutan tayo sa kung papaano natin ginagamit ang lahat ng ito para sa ikapupuri ng ating Panginoon. Kaibigan,
balikan po natin ang sinasabi sa Deuteronomio chapter 15 verses 45. Ngunit hindi na magkakadukha sa iyo sapagkat pagpapalain ka ng Panginoon. Kung iyong didinggin lamang na masikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos na isagawa ang buong utos na ito na aking inuutos sa iyo sa araw-araw na ito. O kaibigan, dito makikita natin ang malinaw, ang pangako ng Diyos. Ang blessing ay sure, pero hindi ito basta-basta automatic. Nakadepende ito sa pakikinig at pagsunod natin sa kanyang tinig. Kaibigan, napakahalaga na tandaan natin ang pagpapala ng Diyos ay laging nakaugat sa relasyon natin sa Kanya at sa obedience natin sa Kanyang mga utos. Oh, now, may dalawang paraan ng pamumuhay na pwedeng tahakin ng tao. Either the way of man or the way of God. Kaibigan, kapag pinili natin ang paraan ng tao, madalas nire-reject natin ang prinsipyo ng Diyos. Ang focus ay sarili. At ang kayamanan ay para sa sariling kalwalatian. Oo, posibleng maging successful siya at umangat ang estado ng buhay. Pero kadalasan kapalit nito ay punong-puno ng stress, problema, at minsan pati kaguluhan sa pamilya at sa relasyon. Kaibigan, para bang nakamit mo nga ang gusto mo, pero ang kapalit naman ay kapayapaan ng isip at puso. Pero kapag binili po natin ang paraan ng Diyos, ibang-iba ang resulta. Hindi ibig sabihin na automatic kang magiging milyonaryo, pero nagkakaroon ng lalim at saysay ang buhay. Pabubuhay ka hindi para sa sarili mo lang, kundi para luwalhatiin ang Panginoon. At kapag inayaan mong siya ang magtakda ng timing at sukat ng pagpapala, makikita mo na may kasamang kapayapaan ang bawat blessings na binibigay niya. Ah, kaibigan, ano ho? Walang guilt, walang stress, igis sa lahat, may kasamang joy and contentment. Ano po ang sabi sa banal na kasulatan? Deuteronomio chapter 8 verse 18. Kung inyong alalahanin ang Panginoon mong Diyos sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan. O kaibigan, grabe, di ba? Napakalinaw. Minsan kasi iniisip natin, ako ang nagsipag, ako ang nag-aral, ako ang nagtrabaho. Kaibigan, totoo naman, hindi natin pwedeng i-deny na nagsusumikap tayo. Pero saan galing ang talino? Saan galing ang kalakasan para makapagtrabaho araw-araw? Saan galing ang pagkakataon para magtagumpay? Lahat yon ay galing po sa Diyos. Kaya hindi dapat maputol ang connection ng puso natin sa Diyos dahil siya ang tunay na source ng lahat ng mayroon tayo. Kaibigan, bakit nga ba nagbibigay ng blessing ang Diyos? Simple lang ang sagot. Hindi lang ito para sa atin. Ano po ang sabi ng banal na kasulatan sa 2 Corinto chapter 9 verse 11? Yamang kayo'y pinayaman sa lahat ng mga bagay na ukol sa lahat ng kasaganaang loob na nagsisigawa sa pamamagitan namin ng pagpapasalamat sa Diyos. Ang ibig sabihin nito, kaya tayo pinagpala ng Diyos ay para maging daluyan din tayo ng
pagpapala sa iba. Hindi para sa sarilinin, kundi para makapagpasalamat tayo at makatulong. Ang tunay na pagpapala, nagiging makabuluhanan kapag ibinabahagi mo at nagagamit para magbigay ng kalulatian sa Diyos. Kaibigan, alalahanin po natin at isipin po natin ang halimbawa ni Jose sa lumang tipan. Ano po ang sabi sa Genesis 39 verse 2? At ang Panginoon ay sumakay Jose at naging lalaking mapalad at siya'y nasa bahay ng kanyang Panginoong taga Ehipto. Ang ibig sabihin nito, kaya tayo pinagpapala ng Diyos ay para maging daluyan din tayo ng pagpapala sa iba. Hindi para sa sarilinin natin, kundi para makapagpasalamat tayo at makatulong. Oo, kaibigan ko, ang tunay na pagpapala nagiging makabuluhanan kapag ibinahagi mo sa iba at nagagamit para magbigay ng kalulatian sa ating pong Diyos. Isipin natin ang halimbawa ni Jose sa lumang tipan. Sabi nga sa Genesis 39 verse 2, at ang Panginoon ay sumakay Jose at naging lalaking mapalad at siya'y nasa bahay ng kanyang Panginoong taga-Ehipto. Kaibigan, hindi si Jose ang dahilan kaya siya'y pinagpala, kundi ang presensya ng Diyos sa buhay niya. Ano man ang gawin niya, maliit man o malaki, ano ho, naging tapat siya. Kaya kahit alipin siya noon, kitang-kita ang favor ng Panginoon sa kanya. Kaibigan ko, ang secret ni Jose, hindi lang talino, hindi lang sipag, kundi yung relasyon niya sa Diyos na palaging buo at matatag. Kaya ito yung tanong, ano ba ang mga biblical principles para matanggap at mapanatili ang pagpapala ng Diyos? Bibigyan ko po kayo ng halimbawa. Ano? Una, dapat tama ang motive. Ano po ba ang sabi ni Jesus sa Mateo chapter 6 verse 21? Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, doon naman doroon ang iyong puso. O kaibigan, kung pera lang talaga ang habol mo, kung yaman lang ang goal mo, madaling masira ang puso at masira ang priorities mo. Pero kung ang deserve mo ay i-glorify ang Diyos, automatically nagiging tama ang direksyon ng buhay mo, pati na rin ng finances mo. Ikalawa, kaibigan ko, sumunod sa utos ng Diyos. Balikan natin ang sinabi sa Deuteronomio chapter 15 verses 4 to 5. Ngunit hindi magkakaduka sa iyo sapagkat pagpapalain ka nga ng Panginoon. Kung iyong didinggin lamang na masikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos na isagawa ang buong utos na ito na aking inuutos sa iyo sa araw na ito. O kaibigan ko, dito malinaw na ang blessings ay laging konektado sa obedience. Hindi pa pwedeng umaasa ka ng pagpapala pero hindi ka willing sumunod. Ang pagsunod ang susi para manatiling bukas ang pintuan ng pagpapala ng Diyos sa buhay natin. Ikatlo, mamuhay ng matuwid. Ano po ang sabi sa Kawikaan chapter 3 verse 33? At ang sumpa ng Panginoon ay nasa bahay ng masama, ngunit pinagpapala niya ang tahanan ng matuwid. Kaibigan, kaya kahit may mga pamilya na hindi sobrang yaman sa material na bagay, kapansin-pansin na
Puno sila ng kapayapaan, pagkakaunawaan, at pagmamahalan. Alam mo ba kung bakit? Kasi ang blessing ng Diyos ang tunay na nagpapasaya at nagbibigay ng harmony sa kanilang tahanan. Kaibigan, ang ikaapat ay, siyempre, magtrabaho ng masipag. Ano po ba ang sabi sa Kawikaan chapter 10 verse 4? Siya'y nagiging duka na gumagawa ng kamay na walang kasipagan, ngunit yumayaman ang kamay ng masipag. Oo, dito makikita natin na hindi pwede yung umasa ka lang sa blessing, pero wala ka naman effort. Ang totoo, kaibigan ko, bahagi ng stewardship ang diligence. Gusto ng Diyos na gawin natin ang best natin at siya ang magbibigay ng increase. Ang ikalama, siyempre, isa sa mga sikreto ay umanap ka ng asawa na may mabuting pagkatao. Ano po ba ang sabi sa Kawikaan 18:22? Sino mang lalaking nakakasumpong ng asawa ay nakakasumpong ng mabuting bagay at nagtatamo ng lingap ng Panginoon. O kaibigan ko, ano ho, malaking bagay ang partner sa buhay dahil sila ang kaakibat mo sa pagdedesisyon, sa pagpapalaki ng pamilya at sa pangangalaga ng resources na ibinibigay ng Diyos. Kung tama ang iyong kapareha, mas magiging matibay ang iyong stewardship journey. Ang ika-anim, kaibigan ko, parangalin ang Panginoon sa iyong tinatangkilik. O ano po ba ang sabi sa Kawikaan chapter 3 verses 9 to 10? Parangalin mo ang Panginoon ng iyong tinatangkilik at ng mga unang bunga ng lahat mong ani. Sa gayoy mapupuno ang iyong mga kamalig ng sagana at ang iyong mga dilisan ay aapawan ng bagong alak. O kaibigan, dito po pumapasok ang tithes and offerings. Ito yung paraan para ipakita natin na hindi tayo nakakapit sa ating kayamanan, kundi kinikilala natin na ang lahat ay galing po sa Diyos. Kaibigan, kaya nga tinatanong po natin sa Malakias chapter 3 verses 8 to 10, nananakawan baga ng tao ang Diyos? Gayunmay ninanakawan ninyo ako, ngunit inyong sinasabi sa ano ka namin ninakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog? Dalin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid ng kalalagyan. Kaibigan, kung isipin mo, matindi ang tanong ng Diyos. Nananakawan ba ng tao ang Diyos? Parang imposible. Kasi siya ang may-ari ng lahat. Wala naman tayong kayang kunin na tunay na atin dahil lahat ay galing sa Kanya. Pero ang sabi niya mismo, ninanakawan siya kapag hindi natin ibinabalik ang ikapo at handog. Ibig pong sabihin, ang tithes at offerings ay hindi optional, kundi bahagi ng ating covenant relationship sa Kanya. Kaibigan ko, hindi ito actually tungkol sa pera per se, kundi tungkol sa katapatan ng puso natin
at kapag faithful ka sa pagbabalik ng ikapo at andog, mismong Diyos ang nag-promise na bubuksan niya ang dungawan ng langit at ibubuhos ang pagpapala na hindi mo kayang sukatin. Tandaan po natin, napakalinaw na ang sabi po sa Levitico 27:30, lahat ng ikasampung bahagi ng lupain, maging sa binhi ng lupain o sa mga bunga ng punong kahoy ay sa Panginoon. Magiging banal sa Panginoon. Kaibigan ko, ibig pong sabihin, ang ikapo ay hindi talaga atin. Sa Diyos ito. Kaya kung hindi natin ito binabalik, ninananakawan natin siya. Tingnan natin ang halimbawa ni Abraham sa lumantipan. Ano po ang sabi sa Genesis chapter 14 verses 18 to 20? Pagpalaing ng katastaas ang Diyos na may-ari ng langit at lupa at nagbigay si Abraham kay Melchizedek ng 10th bahagi ng buong samsam. O kaibigan, makikita natin na lahat noong paman, bahagi ng relasyon ng tao sa Diyos ang stewardship. Ito, hindi ito bagong concept, kundi expression ng tiwala at pagkilala na ang lahat ay galing po sa Kanya. O kaibigan, sa bagong tipan naman, pinapaalala po sa atin sa 1 Corinto chapter 4 verse 2, bukod dito'y kinakailangan sa mga katiwala na ang bawat isa ay maging tapat. Bilang mga katiwala ng lahat ng bagay na pinagkaloob ng Diyos, inaasahan niya na maging faithful tayo. Kaya nga, may praktikal na prinsipyo na pwede po nating sundan. Kaibigan ko, 10% para tithes, another 10% para sa giving or pagtulong sa iba. Ano, ito yung tinatawag po nating offerings. At yung 10% ay isa-save po natin ito. Ano, yung 100% na kinikita po natin, yung 10% ay gawin po nating saving. At yung 70% para sa pang-araw-araw na pangangailangan. This is a simple but powerful principle na ibinigay ng Diyos. Ito ay isang gabay, isang prinsipyo ng karunungan na ibinigay ng Diyos para magkaroon ng balance, direksyon, tamang priorities sa buhay financial po natin. Kung tingnan mo, yung 10% tithes ay malinaw na utos ng Diyos. Kaya nga, sabi nga sa Malakias chapter 3 verse 10, dali ninyo ang buong 10th bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. O kaibigan, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. O kaibigan, ibig sabihin, ang pagbabalik ng ikapo ay hindi lang obligasyon, kundi expression ng trust at faithfulness. Yung susunod na 10% para sa giving o yung offering para sa pagtulong sa iba, para maging systematic, ay ilalagay natin sa iglesia natin. Dito, makikita na ang blessings na natanggap mo ay hindi para sa iyo lang. Pinapadaan ito ng Diyos sa iyo para maging daluyan ka ng biyaya para sa iba. Kaya kapag nagbibigay ka, natutukang hindi maging

emergencies o biglang pangangailangan. Hindi ito kawalan ng faith kundi stewardship. Ibig sabihin, marunong kang maganda dahil ang Diyos mismo nagtuturo ng wisdom kung paano harapin ang buhay. At yung natitirang 70%, yan ay practical na bahagi para sa iyong araw-araw na needs, pagkain, bills, edukasyon, at iba pang gastusin. Pero tandaan po natin, dito sa 70% na ito, may principle na dapat po nating sundin. Huwag gastusin ng lampas sa kinikita. Kung matuto kang mamuhay ng may self-control at discipline, hindi ka mababaon sa utang at magiging maayos ang takbo ng finances mo. Kapag sinunod mo ito, makikita mo na hindi lang finances ang nagiging maayos, kundi pati puso mo, kaibigan ko. Natutong magtiwala, maging generous, maging faithful sa Panginoon. At ang pinaka-importante, hindi lang sa aspetong financial umiikot ang pagiging katiwala. Ang sabi nga ni Jesus sa Mateo chapter 25, verse 34, kung magkagayoy sasabihin ng hari sa nasa kanyang kanan, magsiparito kayo ng mga pinagpala ng Ama. Manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa iyo buhat nang itatag ang salibutan. O kaibigan, ang tunay na katiwala ay hindi lang tumatanggap ng blessing dito sa lupa, kundi may nakalaang gantimpala sa buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, iwan ko sa inyo ang isang napakahalagang tanong. Sa lahat ng bagay na ipinagkatiwala ng Diyos sa iyo, naging tapat ka ba? Tandaan, hindi lang pera ang pinag-uusapan po dito. Kasama ang oras, kasama ang talento, kakayahan, maging ang mga oportunidad na dumarating sa iyo. Lahat ng ito ay susukatin ng Diyos. Dito, masusubok kung gaano ka naging tapat bilang kanyang katiwala. Kaya ngayong oras na ito, habang pinapakinggan mo ang message na ito, baka merong bumubulong sa isip mo, paano ba ako magsisimula? Ang hirap mag-budget. Ang hirap magbalik ng kapo kasi kulang na nga para sa pangangailangan. Kaibigan ko, totoo sa sarili nating lakas, hindi talaga natin kaya. But please remember this, si Jesus ang kasagutan. Siya ang nagbibigay ng lakas. Siya ang naglalagay ng pananampalataya sa puso para maging faithful tayo sa kabila ng kakulangan. Ngayon mismo, inimbay kitang lumapit sa Diyos at sabihin, Panginoon, salamat sa lahat ng bagay na pinagkatiwala mo sa akin. Please, Lord, turuan mo akong maging tapat na katiwala. Bigyan mo ako ng pusong puno ng pananampalataya para unahin ka sa lahat ng aking desisyon. At ayaan mo na ang buhay ko ay maging daluyan ng pagupala sa iba. Huwag mong ayaan, kaibigan ko, na ang pera ang magdikta ng direksyon sa buhay mo. Huwag mong gawing Diyos.

Diyos ang kayamanan mo dahil ang tunay na kayamanan ay si Kristo mismo. Amen? At kapag siya ang nasa puso mo, lahat ng bagay ay nagkakaroon ng tamang ayos at tamang halaga. Kaya sa lahat ng bagay, mula sa pananalapi hanggang sa relasyon, mula sa oras hanggang sa talento, tandaan mo, ito kaibigan ko, si Jesus ang kasagutan. Siya ang nagbibigay ng tunay na kapayapaan. Siya ang nagbabalik ng kaayusan. At siya rin ang nagbibigay ng walang hanggang buhay.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Ilang oras na paglalakbay sa gitna ng dagat. Bagtas ang mga alon tungo sa isang lugar na tila nakalimutan na ng modernong mundo. Dito sa Paluan, Mindoro, ang bawat mensahe ay kailangang paghirapan bagong makarating. Hindi naging hadlang ang layo ng Paluan para maabot ng AWR ang mga nauuhaw sa katotohanan. Ang bawat kanta at bawat paliwanag ng mga pastor sa radyo ay nagsilbing liwanag kay Brother Joseph.
1: Yung po radyo na yun ay galing po rin lamang sa aming pamangkin na yun po ay yalit po ng manok. Manok po lang ako palit po. Kumisan, mga drama po nga pinakinggan. Hindi, meron po nga may pumunta dito sa amin. May binigay po kasi ang panang awit sa amin. Ay, ang sabi, maganda ka lalo ito kung sa kung daw hahanapin din sa radyo. Hinahanap naman nga itong aking mga bata. Ay, binakta nga nila. Maganda nga yung mga paliwanag. Maganda talaga yung mga awitin. Parang yun ang magdala sa amin ay para kami ay makakilala talaga sa ating Panginoon. Dapat po nga ay kami po ay dito sa Evangelical dahil ako po ngayon naging leader dito. Dahil yung panahon ngayon, hindi pa namin napakinggan yung mga programa na yan. Ay yan namang sa Badista ay wala namang kabuluhan yan. Ang aking pipaniwalaan ay yung aming, hindi sabihin yung aming reunion. Pero nang napakinggan ko yung mga bitahin sa grupo ay doon nagsimula yung talagang nakuhan ko na yun talaga ang tama. Nang ako yung nakakinig na ng mga kwal, yun ay nabasa ko rin sa Biblia na talagang yun talaga ang tama. Ako ay nagpapasalamat din sa mga pastor na kanyang ginamit. Ay ako ay nagpapasalamat din naman at sila rin naman ngayon naging daan para kami ay makakilala ng Diyosang Parang sa ating Panginoon. Ang sa akin na alaman, yung mga pinagpulungan na kinig ay kailangan po natin na sundin talaga yung nasa banal na kasulatan. At iyon talaga ang tama at nararapat na ating sundin dahil iyon talaga ang nais ng Diyos na siya ay kamiligtuan at salamatan sa lahat ng oras.
0: Isang lugar na mahirap marating, natagpuan ni Brother Joseph ang landas na hindi kailanman maliligaw. Dahil sa dulo ng bawat wire at bawat paglalakbay, naroon ang Panginoon na naghihintay.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.

ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: ay nasa Tanzania, ang bansa na kilala sa kanyang mamamayan na Maasai. May kakaibang kaugalian at makukulay na damit. Sinalubong nila ako sa pamamagitan ng kanilang katutubong sayaw na patalon. Maaaring makatalon ng higit 3 talampakan ng taas. Ang kanilang mga ngiti ay nagpasaya sa akin. Pinayagan pa nila akong kargahin ang isa sa kanilang mga sanggol. Natuwa ako sa bawat sandali at napamahal sa akin ng mga tao doon na tinanggap ako ng bukas palad. Ang mga Maasai ay namumuhay na palipat-lipat ng lugar. Ang bawat bahagi ng kanilang buhay ay umiikot sa kanilang mga baka. Ang mga baka magsasabi kung saan sila lilipat base sa kung saan maraming damo na makakain. Ang mga baka ang kanilang pera at pangunahing pinagmumula ng pagkain, maging ang kanilang bahay ay gawa sa dumi ng baka. Ang ibigay ang kanilang baka ay isang kahangalan at hindi ginagawa. Kaya ang mga kwento ni Abraham ay kahanga-hanga. Siya ay may mahigit 1,000 baka.
1: Ako ay mayroong mahigit 1,000 baka at itinuturing na mayaman ng mga Maasai. Ngunit may kulang sa aking buhay.
0: Ang puso ni Abraham ay nakilos sa isang serye ng pangangaral at siya ay nabautismuhan sa Seventh-day Adventist Church. Karamihan sa mga Maasai ay hindi marunong bumasa at sumulat, kaya sila ay natututo sa pamamagitan ng radyo. Si Abraham ay tuwang-tuwa noong siya ay nakapakinig sa AWR, ang paksa tungkol sa pag-iikapo ang talagang tumawag ng kanyang atensyon.
1: Nangangaral sila ng tungkol sa katapatan at pagtitiwala sa Diyos, na ang 10% ay pag-aari ng Diyos.
0: Nang pagmasdan niya ang kanyang mga baka, alam niya na kung anong gagawin. Nang oras na iyon, siya ay nagtalaga. Gaya ni Jacob, nilagyan niya ng tanda ang bawat 10 baka. Nang siya ay natapos, mahigit sa 100 baka ay naitalaga sa Diyos.
1: Iniisip ng aking mga kaibigan at kapitbahay na ako ay nababaliw.
0: Sa mga Maasai, ang 100 baka ay katumbas ng $30,000 at hindi dapat ibinibigay ang pinaka-importante mong pag-aari. Sa kabila ng pagtuya, si Abraham ay nanatiling tapat sa Diyos. Pagkalipas ng 9 ng kanyang mga kapitbahay ay tumigil sa pagtatawa. Sila ay nagulat nung kanilang makita na karamihan sa mga baka ni Abraham ay nanganak ng kambal at ang kanyang tupa ay nanganak ng triplets. Bihira na ang baka ay manganak ng kambal. Nauunawaan ng lahat ng himalang ito ay mula sa mas mataas na kapangyarihan. Matapos masaksihan ng mga Maasai ang katapatan ni Abraham, lumapit sila sa Pangulo ng Union, si Pastor Godwin Lecondayo. Sinabi nila, gusto din naming mag-ikapo. Nagulat si Pastor Godwin at tinanong sila, Adventist ba kayo? Sumagot sila, hindi. Pero nais naming pagpalain din kami ng Diyos, gaya ng kung paano niya pinagpala si Abraham. At purihin ang Panginoon, matapos ang 9 ang kanilang mga baka ay nanganak din ng kambal. Mayroon pang isang kamangha-mangha. Sa tuwing may nagnanakaw ng baka ni Abraham, ang baka ay laging umuwi na parabang may hindi nakikitang kamay na namamatnubay. Kaya ang mga magnanakaw ay natatakot ng pagnakawan si Abraham.
1: Pinupuri ko ang Diyos dahil sa Adventist World Radio.
0: Kinikilala ni Abraham na naging daan ang AWR upang mabago ang buhay niya. Nakita ng lahat na habang siya ay nagbibigay, higit siyang pinagpapala. Salamat sa patotoo ni Abraham. Ngayon, mahigit 80 Maasai ang tumanggap na kay Jesus at nabautismahan. Lahat sila ngayon ay nakikinig sa Adventist World Radio.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Sa loob ng maraming taon, ang simbahan ang naging tahanan ni Arnolfo Lagsak. Bilang isang dating sakristan, dito siya namulat. Pero sa kabila ng mahabang tradisyon, may isang tanong na hindi lisan sa kanyang isipan.
1: Ako talaga naghanap talaga ako ng katotohanan. Lahat naman ng Abrahamic religion na naniniwala sa Ten Commandments. Bakit yung mga Ten Commandments ay parang hindi napapractice, di ba? Sa ibang iglesia? Merong mga sinasamba na rebulto, mga ganun. Bakit yung ito ay ang nakalagay sa 10 utos ng Diyos ay pangilin mo ang araw ng Sabat? Pero bakit sa Sunday nagsimba, nag-search din ako. Natagpuan ko yung Adventist World Radio dahil naghahanap din talaga ako ng kaalaman tungkol sa katotohanan. At during that time ay medyo may pinagdaan sa buhay. Kasi una-una, nawalan din ako ng trabaho. Si Mrs. dahil sa sakit din niya, nawalan din ng trabaho. So, ito, paano tayo mabubuhay nito? O, naghanap ako ng paano ko makapag-connect sa Diyos. Sabi ko, kontakin natin sila. Since may pinagdaraanan tayo at gusto natin na mag-connect tayo sa Diyos. Message natin sila, sabi ko, na at least matulungan tayo na sa ating hindi lang sa physical na problema, sa spiritual, mapalakas yung natin pakipag-ugnayan sa Diyos. Ayun, tama naman na may AWR pala. At doon ako na tune in sa radio, sa sasakyan. At doon na ganda dito yung AWR radio. Sabi ko, dito sa Seventh-day Adventist, parang napapractice nila yung 10 utos ng Diyos na sa pag-practice ng Sabat. Tsaka may pag-aral tungkol sa Biblia, may Bible sharing. Hindi lang sa pamumuhay lang na may pag-aral talaga tungkol sa salita ng Diyos. Ayun, nag-decision kami na sabi ko sa kanya, ikaw ang bahala na mag-decision kung gusto mong magpa-bautismo sa Seventh-day Adventist. Kasi ako ay decidido na.
0: Ang katotohanang nahanap ni Arnolfo ay hindi lang nagpabago ng kanyang doktrina. Binago rin ito ang kanyang pagkatao. Ang dating madaling magalit at laging stressed sa mga problema, ngayon ay may self-control na.
1: Yung katotohanan ay hanapin nyo lang. Mas sumpungan nyo din yan. At mas maganda na lumapit tayo sa, i-guide tayo sa tamang daan na katotohanan. Hindi tayo pababayaan at bibigyan tayo ng pag-asa sa ating buhay, lalo na sa may mga problema.
0: Mula sa pagiging sakristan ng tradisyon, si Arnolfo ay isa na ngayong saksi ng katotohanan. Dahil sa bawat pakikinig, natagpuan niya ang daan na nagdala sa kanya sa tunay na kapayapaan.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang pabalita ng 3 mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Isang bago at puno ng pagpapalang umaga muli kaibigan. Ako po ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Nerio Carranza, at kayo ay sumusubaybay dito sa ating himpilan, AWR 89.1 FM. Maraming salamat po sa inyong maagang pag-tune in at saan man kayo naroon, anuman ang inyong ginagawa, ang pag-iingat ng ating Panginoong Diyos ay patuloy nawa po ninyong nararanasan. Sa Efeso, kabanatang 4, talatang 1 hanggang 3, kaya't ako na bilanggo sa Panginoon ay nagsusumamo sa inyo na kayo'y lumakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag, na may lubos na kapakumbabaan at kaamuan, may pagtitiyaga na magparaya sa isa't isa sa pag-ibig, na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. Pagkatapos na ipaliwanag ni Apostol Pablo ang dakilang plano ng kaligtasan sa Efeso kabanatang 1 hanggang 3, sa kabanatang 4 ay itinuro naman niya kung paano dapat mamuhay ang mga iniligtas. Ang salitang pagsikapan ay nangangahulugang gawin ang lahat ng makakaya. Ipinapakita nito na ang pagkakaisa ay hindi kusang nangyayari. Kailangan itong ingatan at paghirapan. Minsan ay kailangan mong isuko ang iyong pride at isipin na ang iba ay mas marunong kaysa sa iyo. Ang pagkakaisa ng Espiritu ay hindi tayo ang gumagawa. Ang banal na Espiritu mismo ang nagbibigay nito nang tayo ay naging mga anak ng Diyos. Ang ating tungkulin ay panatilihin ito sa pamamagitan ng pag-ibig, pagpapatawad at kapayapaan. Ang tunay na pagkakaisa ay hindi dahil sa pare-parehong opinyon, kultura o personalidad. Ang tunay na pagkakaisa ay nagmumula kay Kristo at sa banal na Espiritu. Kapag ang puso ay puno ng pagmamataas, galit, inggit o kawalan ng pagpapatawad, nasisira ang pagkakaisa. Ngunit kapag si Kristo ang naghahari sa ating puso, nagkakaroon ng kapayapaan at nagiging posible ang tunay na pagkakaisa. Bago magkaroon ng kapayapaan sa isa't isa, kailangan muna nating magkaroon ng kapayapaan sa Diyos. At ang kapayapaan ito ay makakamtan lamang sa pamamagitan ni Jesucristo. Ito ay bunga ng isang pusong binago ng ating Panginoong Jesus. Ikaw ay sumusubaybay sa AWR 89.1 FM at ito ang Rise and Reflect. Dito ay pinasisimura natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa Diyos, pagbabasa ng Biblia at pananalangin. Kung mayroon kang katanungan o prayer request o anuman ang nais mong iparating sa amin o kaya ay nagnanais ka ng mga aklat at aralin sa Biblia na aming ipinamimigay, o nais mong magkaroon ng personal na Bible study, maaari kang makipag-ugnayan sa ating tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777. 0917-1742-777. At sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. At mula po sa ang Bible Pinoy Version, babasahin natin ang Efeso kabanatang 4 talatang 1 hanggang 6. Nakakulong ako ngayon dahil sa pagsiserve ko sa Panginoon. Nakikiusap ako sa inyo, mamuhay kayo sa paraan na nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Lagi kayong maging humble, mabait at matiyaga. Pagpasensyahan nyo ang isa't isa para ipakita ang pagmamahal nyo. Gawin nyo ang best nyo para hindi mawala ang unity na binibigay ng Holy Spirit sa tulong ng kapayapaan na naglalapit sa inyo sa isa't isa. Iisa ang katawan at iisa ang spirito, gaya ng isang pag-asa na binigay sa inyo nung tinawag kayo ng Diyos. May isang Panginoon, isang faith, isang baptism, iisang Diyos at Tatay ng lahat. Siya ang Panginoon ng lahat. Kumikilos siya sa lahat para mangyari ang kalooban niya at kasama siya ng lahat. Lahat para sa isa't isa. Sa nobelang The Three Musketeers ni Alexandre Dumas, may isang tanyag na kasabihan, lahat para sa isa, at ang isa para sa lahat. Ipinapakita nito ang kanilang pangakong manatiling magkakaisa o nagkakaisa sa iisang layunin.
mas dakila pa rito ang panawagan ng Diyos para sa mga mananampalataya, sa mga Kristiyano. Sa Efeso, Kabanatang 4, hinihikayat ni Apostol Pablo ang mga mananampalataya na mamuhay ng karapat-dapat sa kanilang pagkatawag. Ang tunay na pananampalataya ay nakikita sa paraan ng ating pamumuhay. Sinabi ni Apostol Pablo na ang mga tagasunod ni Kristo ay dapat mamuhay ng may pagpapakumbaba, kaamuan, pagtitiyaga, pag-ibig at kapayapaan. Ito ang mga katangiang nagpapanatili ng pagkakaisa. Bakit mahalaga ang pagkakaisa? Dahil iisa ang ating Panginoon, iisa ang ating pananampalataya, iisa ang ating bautismo, at iisa ang ating Diyos at Ama ng lahat, ang sabi ni Apostol Pablo. Ang tunay na pagkakaisa ay hindi nagmumula sa pagkakapare-pareho ng ating kultura, ng ating nakagisnan at nilakhan, personalidad o opinyon. Ito ay nagmumula sa ating Panginoong Jesus at sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, pinagkasundo niya tayo sa Diyos at ginawa tayong isang pamilya. Ang Banal na Espiritu naman ang nagbubuklod sa atin at tungkulin nating ingatan ang pagkakaisang ito sa pamamagitan ng pag-ibig at kapayapaan. Kaibigan, bago tayo maging tunay na nagkakaisa sa isa't isa, mayroong unity, kailangan muna nating makipagkasundo sa Diyos. Ang kasalanan ang naghihiwalay sa atin sa Kanya. Ngunit si Jesus ang nagbukas ng daan sa pamagitan ng krus. Ngayon ay inaanyayahan Kanya na lumapit sa Kanya. Tanggapin ang Kanyang kapatawaran, ang Kanyang pag-ibig at ang Kanyang bagong buhay na iniaalok. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Apostol Pablo ang mga paniniwalang nagbubuklod sa ating lahat. Paulit-ulit niyang binanggit ang salitang iisa. May iisang katawan at iisang espiritu. Kung paanong tinawag kayo sa iisang pag-asa ng inyong pagkatawag, iisang Panginoon, iisang pananampalataya, iisang bautismo, iisang Diyos at Ama ng lahat, na siyang naghahari sa lahat, kumikilos sa lahat, at nananahan sa lahat, sangayon sa Kabanatang 4 ng Efeso, talatang 4 hanggang 6. May iisang katawan, ito ay tumutukoy sa kanyang iglesia. Iisa lamang ang itinatag na iglesia ng ating Panginoong Jesus, hindi iba't iba. Iisang iglesia. Sa huling araw, iisang iglesia lamang ang tatayo. Kaya hanapin mo, kaibigan, ang nag-iisang iglesyang dala ang pananampalataya ng ating Panginoong Jesus. Iisang pananampalataya, iisang bautismo. Ang bautismong sangayon sa Biblia, ang bautismong kagaya ng bautismo ng ating Panginoong Jesucristo, bautismong paglulubog, immersion. Kapag si Kristo ang naging Panginoon ng ating buhay, hindi lamang nagbabago ang ating relasyon sa Diyos, nagbabago rin ang ating relasyon sa ating kapwa, nagbabago ang ating pananaw. May iisang Panginoon, iisang pananampalataya, at iisang pag-asa. Kaibigan, kung hindi ka pa kaanib ng nag-iisang iglesyang itinatag ng ating Panginoong Jesus, nataglay ang pananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo at nabautismuhan sa paraan ng ating Panginoong Jesus, maaari kang makipag-ugnayan sa aming tanggapan. Kaibigan, ikaw ba ay kaanib o bahagi na ng nag-iisang katawan ni Kristo? Kung hindi pa, handa ka bang maging bahagi ng pamilya ng Diyos sa pamamagitan ng pagtanggap sa ating Panginoong Jesus bilang iyong tagapagligtas? Para sa iyong comment and reflection, maaari ka mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo at ibinabalik ang papuri at pasasalamat sa buhay at kalakasan na muli niyong ipinagkaloob sa amin. Maraming salamat po sa kalusugan
na amin pong tinataglay ngayon. Mapagmahal naming Diyos, salamat po sa kaloob ng Banal na Espiritu na siyang pinagmumulan ng pagkakaisa ng iyong iglesia. Bigyan mo po kami ng pagpapakumbaba upang mapanatili at mapangalagaan ang pagkakaisang ito. Turuan mo kaming mamuhay ng karapat-dapat sa iyong pagkatawag bilang isang sambahayan ng pananampalataya. Inyo pong alalahanin ang aming mga mahal na tagapakinig sa kanila pong mga pasanin at pangangailangan. Kayo po ang maging katugunan. Kung mayroon pong may karamdaman sa kanila ngayon, Panginoon, idinadalangin po ang kagalingan na nagmumula sa inyo na kanila po sanang matamo. Maraming salamat sa pagdinig niyo sa aming panalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Kaibigan, muli akong nagpapasalamat sa inyong maagang pag-tune in dito po sa ating himpilan sa ating programang Rise and Reflect. At akin pong inio-offer na muli ang ating aklat o booklet na may pamagat na 10 Commandments Twice Removed. Ang booklet na ito ay tutulong sa atin upang lubos nating maunawaan ang kalooban ng ating Panginoong Diyos sa pamagitan ng 10 utos. At ang atin pong Bible Study Guide na Explore. Ang araling ito ay magdadala sa atin sa isang mas makabuluhan at mapayapang buhay. Ang mga babasahing ito ay mapapasahin nyo ng libre kung inyo pong ipapadala ang inyong kompletong pangalan, address, and contact numbers sa atin pong tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777 at sa 0918-944-7891 at sa inyo po na sumusubaybay sa ating Facebook page or YouTube channel, maaari nyo pong i-comment dyan sa comment section ang inyong kompletong pangalan, address, and contact numbers. Ito pong muli ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Nerio Carranza, na nagsasabing huwag ka matakot, huwag ka mangamba, huwag kang mag-alala. The Lord is always near you. Susunod ang mga makalangit na awitin at ang programang May Nagmamahal Sa'yo. Bukas pong muli sa ganap na alas 4 ng umaga. God bless.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Magandang umaga, Pilipinas! Kayo nakikinig sa AWR 89.1 FM. At ito na ang inyong daily morning companion, May Nagmamahal Sa'yo. Sa programang ito, ating maririnig ang mga mensahe ng pag-ibig at pag-asa mula sa salita ng Diyos na ibinabahagi ng ating tagapagsalita, walang iba kundi si Pastor Jose Zabat Jr. Kaya manatili po kayo at sabay nating pakinggan ang tinig ng pag-ibig na babangon sa ating bawat umaga. Ito ang May Nagmamahal Sa'yo dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Mapagpala at masaya pong umaga sa inyong lahat, mga ginigiliw na mga kaibigan at mga kapatid. Ako po ay lubos na natutuwa na muli tayong nagkasama-sama sa pagkakataong ito upang atin muling pag-aralan o ipagpatuloy ang ating pag-aaral mula sa aklat ng Daniel. Tayo ay nasa Daniel 9. Purihin natin ang ating Panginoon dahil sa napakagandang pagkakataon na tayo magkasama-sama, mga ginigiliw ko. Kaya ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga sumusubaybay sa atin pong programa. Gusto ko lamang mabati ang ilan nating mga taga-subaybay. Yan, katulad halimbawa ni Marcela Kedlan. Yan, siyempre, si Sister Mercy, lagi nating nakakasama na taga Carmona, Cavite. Gayun din na binabati po natin ang isa rin na patuloy na sumusubaybay sa ating programa, si Rio Rose Porpus, si Ellen Cacao, si Senili Gaspi. Yan, maraming pong salamat sa patuloy po ninyong pagsubaybay. Na sana po ay patuloy kayong pagpalain ng Panginoon. Ayan. Nandyan din si Joseph Sanggalang. Ayan, si Joseph Sanggalang. At si Marites Mamuyak. Maraming salamat sa inyo mga kapatid sa patuloy niyong pagsuporta sa atin ng programa, pakikinig at pagtutok at higit sa lahat yung inyo pong ginagawang pagbabahagi ng programang ito. Yan, isang napakagandang ministeryo ng mga salita ng Diyos na atin hong pinag-aaralan ay ating maibahagi, lalo tigit sa ating mga kaibigan, mga kamag-anak, mga katrabaho. Hindi natin alam kung paano gagawa ang banal na Espiritu sa pamamagitan ng mga salitang napapakinggan nila. Lalo na kung ang mga salita ay napapalooban o napapalibutan ng pagmamahal ng atinong Panginoon. At ako namin nakakatiyak na ang mga pinag-aaralan natin dito sa aklat ng Daniel na may kinalaman sa propesiya ay nakasentro sa pag-ibig ng Diyos. Na kaya nga niya pinahayag itong mga bagay na ito upang hindi tayo mawaglit. Kundi magkaroon tayo ng maliwanag na impormasyon kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Kaya kayo, kung kayo po ay may mga katanungan, kayo po ay maaring sumulat dyan po sa comment section. Yan, ilagay niyo po dyan yung inyong mga katanungan o nalilito kayo sa mga napakinggan ninyo. Handa naman po kaming tanggapin kung ano man yung inyo pong itatanong. At kung hindi ko man mabasa pero meron pong sasagot niyan upang sa ganoon ay matugunan ang mga pangangailangan ng atin hong mga kapatid at mga kaibigan na nakatutok sa programang ito. Pwede niyo ring gamitin yung numerong 0918-9447 and 0891. Ayan, 0918-9447 at 891. Yan. So marami pong salamat mga ginigiliw po sa pagtutok ninyo sa atin hong programa at sa muli hong pakikisama.

ng inyong pagmamahal. Puspusin niyo ang bawat isa ng banal na espiritu at tanggapin ang aming pagtatalaga. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga ginigiliw, ang atin hong paksa na pag-aaralan ngayon ay mula po sa katanungan na kung maaari bang ipaliwanag ng maikli ang propesiya na tumutukoy sa 2300 na gabi at umaga. Dito po sa Daniel Kapitulo 9, ang talata po ay 27, ay nagsasabi, at siya ay gagawa ng isang matibay na tipan sa marami sa loob ng isang linggo, at sa kalagitnaan ng sanlinggo ay kanyang patitigilin ng handog at ang alay, at sa pakpak ng mga kasuklam-suklam ay darating ang isang mangwawasak hanggang sa ang iniuutos na wakas ay maibuhos sa mangwawasak. Nitong mga nakaraang araw ay atin hong laging binabanggit ito hong 2300 evening and morning. Binabanggit din ho natin yung pangitain ito na pawang ito pong si Propeta Daniel ay halos nagkasakit dahil hindi niya lubos na maunawaan kung anong ibig sabihin ng pangitain. Kaya nga't gumugol siya ng mga panahon sa pananalangin sa Panginoon. Dinala niya ang kanyang sarili na patawarin ng Diyos sa kanyang mga kasalanan, sa mga pagkukulang, at siya ay nagsalita ng kanyang petisyon na ang Diyos ay madaling tumugon sa pamamagitan ng anghel na si Gabriel. Kaya po yung mga nakatala mula doon sa Daniel 8 hanggang doon sa Daniel 9, ito'y may kinalaman tungkol dito sa pangiting ito na naging tugon ng anghel na si Gabriel. Ngayon nababanggit po yung tungkol sa 71 linggo. Kahapon pinag-aralan natin ang tungkol sa year-day principle na ang isang araw sa Diyos ay isang taon sa atin. Yung 71 linggo, kung ito ho'y mumultiply natin ng 7 days sa bawat isang linggo, kumakatawan po ito sa 490 taon. At kapag ka naman atin hong ginamit yung ikatlong decree ng Haring Artaxerxes, yan po ay bumabagsak sa 457 BC. Yan, alam natin na ikapitong taon ng Persia na Haring si Artaxerxes ay nagpalabas ng ikatlong utos tungkol sa pagtatayo ng Jerusalem. Nang utos na ito ay nagpasinaya sa simula ng 490 taon ng panahon na inilaan para sa mga sabayan ng Diyos o ng Israel. Upang ganap na alisin ang kanilang mga kasalanan, ganap na ipakita ang karakter ng Diyos sa mundo at makamit ang kaligtasan ng sangkatauhan. Ngayon, ito rin po ay dito rin po ay nababanggit yung ang sabing ganoon sa loob ng isang linggo at siya gagawa ng isang matibay na tipan sa marami sa loob ng isang linggo at sa kalagitnaan ng isang linggo. Ngayon, dito po sa serya ng panahon na ito, ay tumutukoy po sa kailangang ating babalikan kung kailan nagkaroon ng kaayusan at sariling pamamahala sa Jerusalem. Na pagkatapos ng pagbabalik nung mga naitapon o yung mga mula sa Babylonia, ang sabing ganoon at 62 isang linggo o 62 times 7 equals 434 years. Ito daw po yung yugto ng panahon na inilaan sa Israel upang ihanda ang kanilang sarili para sa ipinangakong tagapagligtas, ang ating Panginoong Hesukristo na ipinropesiya na darating sa katapusan ng panahong ito. At natupad po yung propesiya nung 15 taon ni Tiberius Caesar, sangayon sa Lucas Kapitulo 3:1, na sa mga talaan ng kasaysayan,
ang

Ng taong AD 27, si Jesus ay nabautismuhan at sinimulan ang kanyang pampublikong ministeryo sa papel ng ating Panginoong Hesukristo o Mesiyas. Ngayon, binabanggit din dito, yung isang linggo na may 7 araw ay equivalent po yan ng 7 years. Na ito daw po yung yugto ng panahon na siyang huling linggo para doon sa 7 linggong panahon ng propesiya, na kapag idinagdag natin yung 1 linggo sa 7 linggo at 62 linggo, ang kabuuan bilang ng mga linggo ay umaabot po sa 71 linggo. Kaya nga yung huling linggo ng 71 linggong propesiya ng panahon, yan po yung huling 7 taong panahon ng pagsubok na pinalawig sa bansang Hudyo upang matupad ang kahihinatnan nito. Sinasaklaw po nito yung panahon mula nung unang nabautismuhan ng Panginoong Hesus hanggang sa tanggihan ng bansang Hudyo ang bagong tipan na inaalok muna sa bansang Hudyo sa pamamagitan ni Hesus, at pagkatapos ay sa pamamagitan ng kanyang mga alagad. Mula nang siya'y bininyagan, hinangad ng Panginoong Hesus na makamit ang pangako sa mga Hudyo na bibigyan sila ng isang bagong puso. Ginawa niya muna ito sa pamamagitan ng kanyang pagpapagaling, sa pamamagitan ng ministeryo ng pagpapagaling na mayroong pag-ibig sa kanila. At pagkatapos ay sa pamamagitan ng kanyang sakripisyong kamatayan para sa kanila doon sa krus. Kaya nga yung binabanggit na sa kalagitnaan ng 1 linggo, tatapusin niya ang paghahain ng pag-aalay. Okay, kapag sinabi dating kalagitnaan ng 1 linggo, 3.5 days, equivalent to ito ng 3 kalahating taon. O kaya kung mapapansin po ninyo, noong AD 27, ang ating Panginoong Hesus, ang sabing ganoon, ay nabautismuhan noong taglagas ng 27 AD at siya'y napako sa krus noong tagsibol ng 31 AD. Kaya nga, lahat ng mga sakripisyo at seremonyal na ritual na tinatag ng Diyos bilang sumisimbolo, ito'y nagtuturo kay Kristo. Kasama yung lahat ng mga handog sa pagbabayad sala o atonement na isinagawa sa buong panahon ng lumang tipan ay hindi na po kailangan sa buong panahon na yan. Ng templo na siyang naghihiwalay doon sa banal na lugar, mula doon sa kabanal-banalang lugar ng templo, nung mapunit po ito mula sa itaas hanggang sa baba, sa sandaling si Jesus ay namatay, ang kahulugan po nito, yung sistema ng paghahain na tumuturo kay Jesus ay hindi na kailanman gagawin. Ngayon, yan po yung nasa Matthew 27:51. Ngayon, yung pagtatapos ng 7 linggo, 71 linggo o 490 years, noong 34 AD, tatlo yan, kasi simula doon sa kamatayan ng Panginoong Hesus sa cross, tatlo kalahating taon pagkatapos na siya'y mamatay, pasimula pong ipalaganap ang ebanghelyo sa mga hintil ng mga Kristiyano na nagkalat bilang bunga ng pag-uusig na nagsimula nang matapos ang panahon ng biyaya para sa mga Hudyo. Ngayon, nangyari ito bilang resulta ng pag-uusig. Doon nga sa panahon ito, binato si Esteban. Siya po yung huling tinig na nagbabahagi nang awa na umaapila sa kanila para sa pagsisisi nang ang mga miyembro ng Hudyong Sanhedrin ay kanilang inilagay sa kanilang mga kamay, sa kanilang mga tainga, nabatuhin siya hanggang sa mamatay itong si Esteban. Kaya nung panahon ng pagsubok na naputol para sa mga Hudyo ito hong pagbabahagi ng salita
para sa kanilang pagsisisi ay nakalulungkot na natapos. Kaya isang panahon, ang sabi pang ngayon, ang sabing ganoon, pagkatapos ng 71 linggo, isang panahon, panahon at kalahating panahon. Oh, yung aktual na tagal ng isang panahon, mga panahon at kalahating panahon na binabanggit do sa Daniel 7:25 ay umaabot ng 1260 years. Yan naman yung makasaysayan simulang punto, oh, yung araw o mga taon na tumutukoy sa panahon ng aktibidadet ng medieval Roman papacy na kinasisigasagan ng maliit na sungay na humling umusbong sa iba pang 10 sungay gaya ng tinutukoy sa Daniel 7:25. Yan po yung nauugnay sa pagbunot, oh, sa tatlong mga sungay, yung mga unang nabunot na tatlo sa mga sungay sangayon sa Daniel 7:8. Ngayon, itong aking mga binabanggit nagiging nakalilito at maaring hindi natin ma-appreciate, but by the grace of God, sa pagitan ng Holy Spirit, ay bibigyan niya tayo ng liwanag. Subalit, kung gagamitan po natin to ng diagram, lalong magiging malinaw sa atin itong propesiyang ito ng 2,300 years. Binabanggit yung 70 weeks, binabanggit din yung 1,260 days. Ngayon, maliwanag na yung 2,300 years ay nagpasimula noong 457 BC. At ang sabing ganoon, 7 weeks, so, noong 408, muling nagkaroon dito ng pagsasauli nung nasirang pader ng Jerusalem na binabanggit sa Daniel 9. Oh, kaya nga, 7 weeks ang sabing ganun, mula 457 hanggang 408 BC is equivalent for 49 years. Now, ang sabing ganun, mula doon hanggang pahiran ang ating Panginoong Hesus na umabot na 62 weeks. Kaya kung kukumputin po natin yan, mula sa 408 hanggang 27 AD, ito po ay 434 years. At mula doon sa 27 AD, ang sabing ganon, magkakaroon ng isang linggo at kalahati ng isang linggo, matitigil yung paghahandog dahil sa kamatayan ng Panginoong Hesus doon sa cross. At ito po ay umaabot ng 3.5 years. At yung another 3.5 years ay sinasabi naman na ito yung kauna-unahan na kung saan ipahihinto yung pangangaral ng Ebanghelyo at ganun din yung pagkabato kay Esteban na pawang hinula sa bagay na ito. At sinasabing ganon na simula dito, mga kapatid, o simula dyan, hanggang 1798, yung pagtatapos ng 1,260 days na binabanggit na time, ties, and half time, na ito yung pangangaral, pambuong mundong pangangaral ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Yan ay aabot hanggang doon sa 1844. So kaya nga, ang 2,300 years, including 70 weeks and 1,260 days, na kumpleto po ito at sakto ang pagkakahula ng banal na kasulatan mula 457 BC hanggang 1844. So kaya mga ginigiliw, ito hong ating pinag-aaralan ay lubhang napakahalaga. Dahil batay sa time frame na nangyari sa kasaysayan, no, kahit na ang pasimula ng 1,260 years na propetikong yugtunang panahon ng papal supremacy
sa kanlurang Kristyanismo ay maaring matukoy sa AD 538, nang ang huli, katulad ng binabanggit ko, na tatlong sungay ay nabunot. Ito'y nangyari nang umatras si Haring Witiges ng Ostrogoth mula sa pagkubkob ng Roma noong AD 538. Ngayon, ano ba talaga ang nangyari noong 1260 years? Pagkatapos ng AD 538 bilang katuparan ng propesiya sa panahong ito, noong AD 1798, si General Bercher ng revolusyonaryong gobyerno ng Pransya ay bumaba sa Italia, sinalakay ang Vatican, binihag si Pope Pius VI at ikinulong siya sa pampulitikang pagkapapa nito noong sumunod na taon. Na makapangyarihang napabilanggo sa kanya noong sumunod na taon. Kaya nga yung Middle Ages, yan po yung naririnig natin, ito ho ay nagresulta sa nakamamatay na sugat na natanggap ng kapapahan 1,660 years pagkatapos ng pagkatatag nito bilang isang makapangyarihang pampolitika noong AD 538. Mga kaibigan, yamang atin hong natalakay itong napakahalagang propesiyang ito na maaring may mga bagay pa na nagbibigay kalituhan sa atin, sana'y patuloy po natin itong saleksikin. Dahil ang punto na nais kong dalhin sa inyo, ang hula sa Biblia ng isa sa mga ulo ng hayop ay tila nagkaroon ng nakamamatay na sugat, Apokalipsis 13:3, sa gayon ay tumpak na tumpak. Lumitaw na makatwiran sa kasaysayan na ipagpalagay ng AD 538 at 1798 bilang makasaysayang simula at pagtatapos. So kaya ng kapangyarihang taglay nila. Kung kaya nga, kung ito ay pawang saktong naganap, nagpapatunay lamang ang Biblia ay dapat nating pagkatiwalaan. Sapagkat ito ang nagpapahayag ng mga lihim na maaring maganap sa ating hinaharap. Ito rin ang nagsasabi ng mga bagay na pawang nangyari upang mapagtibay na ang Panginoong Hesus, ng ating Diyos, ang may kontrol ng sanlibutang ito. Na kung ating ipagkakaloob ang ating sarili sa Kanya, tayo'y Kanyang hahawakan upang hindi tayo maligaw ng landas. Napakagandang ang kontrol ay nasa Diyos. Sapagkat alam natin, hindi tayo mapapahamak kapag tayo'y nasa Kanya. Tayo manalangin. Dakila po naming Diyos, maraming salamat. Na sa sandaling panahon, aming natalakay ang mahalagang impormasyon tungkol sa 2,300 years. Nawa sana, Panginoon, ito ay magbukas ng isipan namin na ang investigative judgment ay nagpasimula na sapagkat yung takdang panahon na ibinigay mo sa pamagitan ng Biblia ay pawang nangyayari na ngayon. At maraming salamat doon sa langit, meron kaming tagapamagitan na mag-absuelto ng lahat ng aming mga kasalanan at pagkakamali. Nawa sana, Panginoon, itong mga salitang ito ay nagbukas ng isipan sa puso ng aming mga kaibigan para lalong pag-aralan ng banal na kasulatan. At kung kami may pagkakamali, naway patawarin niyo kami. Gabayan niyo kaming palagi, bigyan ng malusog na pangangatawan, at higit sa lahat, tanggapin ang aming pagtatalaga. Ito ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po mga ginigiliw, maraming salamat sa inyong pagtutok sa atin ng programa. Bukas o, itutuloy natin kung ano naman ang magaganap pa dito po sa Daniel 9. Muli po ako si Pastor Jose Sabat Jr. ay laging nagsasabing may nagmamahal sa iyo.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Good morning, sa mapagpalang umaga ang aking pagbati sa inyong lahat, mga giliw naming mga taga-subaybay, mga minamahal namin na mga kaibigan na laging nag-aabang sa ating programang Salita ng Buhay. Kumusta po kayo lahat mga minamahal? Nawa kayo ay madatna ng ating programa na nasa mabuting kalagayan. Meron malusog na pangitawan, higit sa lahat, meron magandang relasyon sa ating mahal na Panginoon. Ating purihin at pasalamatan ng ating Panginoong Diyos sa kanyang kabutihan at sa kanyang kadakilaan. Tunay na ang Diyos ay mabuti na sa atin ay nagmamahal, patuloy na ipinagkalob sa atin ng mga biyaya, lalo tigit sa biyaya ng buhay at kalakasan. Kaya tunay na every gising is God's blessing. Sa bawat pagmulat ng ating mga mata sa umaga ay isang pagpapala mula sa ating dakilang maylikha. Kaya marapat lamang ng ating Panginoon ay ating purihin at pasalamatan sa mga oras na ito sapagkat napakabuti niya sa bawat isa sa atin. Alright, at binabati natin ang lahat po ng ating mga suking taga-subaybay na nakikinig ngayon at sumusubaybay sa ating programa. Kayo man ay nakikinig sa radio na sa inyong mga tahanan, sa inyong mga paglalakbay, ay binabati namin kayo ng isang maligayang oras ng pakikinig at ang pagpapala ng Panginoon ng inyong maranasan. Ganon din ang ating mga viewers sa iba't ibang dako ng mundo. Unang-una dito sa bansang Pilipinas, sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa iba't ibang dako ng mundo, anumang oras kayo nadatna ng ating programa. Welcome kayo sa ating paglilingkod mga minamahal. At nawa ay maranasan ninyo ang biyaya at pagpapala ng ating mahal na Panginoon. Ito muli ang inyong lingkod kay Kristo, Pastor D, Pastor Jumel Arsenal, sa inyo'y bumabati. At of course, naka-live tayo sa Gospel and Music Ministry, ang ating pong main platform sa Facebook at sa YouTube at sa Adventist World Radio 89.1 FM, mga minamahal. Ano po? At of course, ang ating pagtatalakay ng lesson ay tuwing Lunes na, mga minamahal. At nang mas advance ang inyo pong pag-aaral, ano po mga minamahal. Atin po ang pinakikiusapan lahat po ng ating mga viewers na inyo pong i-share ang atin pong live ngayong umaga para marami po ang makinabang at maging pagpapala din sa kanila ang atin pong paglilingkod. Ano po, tandaan natin na sharing is caring, sharing is loving, and sharing is supporting, mga minamahal. Ano? Kaya share na. Share nyo sa inyong mga kaibigan, kapuso, kapamilya, mga kapatid, mga kapitbahay, mga katrabaho, at maging kamaritisan. At of course, pwede nyo rin po silang i-mention dito sa ating live at nang sila ay makasama natin sa ating pag-aaral ngayon po ang umaga. Ano po? At of course, sa lahat po ng mga first-timer sa ating programa, kayo po ay nakikinig ng ating programang Salita ng Buhay, segment ng Gospel Music Ministry na mapapakinggan sa AWR 89.1 FM Radio Manila at mapapanood sa atin po ang Gospel Music Ministry Facebook and YouTube channel. At para lagi nyo mas bibigyan ng ating programa, mari naman nyo i-follow at i-subscribe ang atin po ang YouTube channel para laging updated at ma-notify sa bawat live natin, mga minamahal. Ano po? At samantalang kayo nagsishare ng ating live, tayo po'y dudulog sa ating mahal na Panginoon sa pagitan ng ating pambungad na panalangin. Let us pray. Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, papagmahal at papagkalinga. Sa umagang ito, Panginoon, Ikaw ay aming patuloy na pinupurit, pinasasalamatan sa inyong kagandahang loob at kabutihan sa bawat isa sa amin. Ikaw ay tunay na laging tapat sa lahat ng bagay, kung kaya o Diyos sa umagang ito, isang karangalan at karapatan ang makapagpuri sa inyo, makapagpasalamat, makapagluwalhati sa inyong dakilang pangalan. Salamat o Diyos sapagkat patuloy naming naranasan ang inyong biyaya, patuloy naming naranasan ang inyong pagkalinga, ang inyong paggabay sa bawat isa sa amin, lalo tigit Panginoon sa panibagong buhay at lakas na taglay ng bawat isa sa amin. Salamat Panginoon sa inyong pag-ingat sa buong magdamag. Salamat sa panibagong pagkakataon na muli kami makapag-aral at makapagbahagi ng inyong mga salita. Aming dalangin o Diyos inyong pagpalain ang bawat isa sa amin ng karunungan at ng
maliwanag na kaisipan upang ang inyong mga salita ay maging pagpapala sa lahat po ng aming mga tagapakinig at manunood ng programang ito. Salamat po sapagkat ang inyong banal na presensya ay aming patuloy na naranasan. Salamat sa banal na espiritu na siya mangangasiwa na magbukas sa puso't isipan ng bawat isa sa amin. Inihiling namin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Alright, so good morning uli sa mga kaka-tune in pa lamang sa kanilang mga radio at kakabukas sa kanilang mga Facebook and YouTube. Ngayong umaga mga minamahal, ang atin pong pag-aaral ay nasa lesson 5 na. Okay na yan natin at pakita mo sa screen. Ang pamagat ay All to the Glory of God. Ang English at ang Tagalog ay Lahat sa Ikaluluwalhati ng Diyos. Ayan. So, napakaganda po ng ating pag-aaral na ito. Ito po ay makikita natin sa atin pong talatang sauluhin sa unang Korinto, Kapitulo 10, ang versikulo ay 31. Ang wika po ay ganito. Kaya kung kayo man ay kumakain, umiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Amen. Si Apostol Pablo, mga kaibigan at mga taga-subaybay, ay meron siyang napakagandang paalala sa ating pamumuhay bilang mga taong nilikha ayon sa wangis ng Diyos, mga taong tinawag mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagilagilalas na liwanag at patuloy na tumatawag, ay patuloy na tinatawagan tayo sa pamumuhay na anuman ang ginagawa natin ay naway magbigay kaluwalhatian sa Diyos. Kaya ang sabi riyan, no, kung kayo man ay kumakain, ano ho, kumakain, umiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Kaya let us make sure na ang ating kinakain ay makapagbigay luwalhati sa Diyos. Hindi lalabag sa prinsipyo ng Biblia. Hindi lalabag mga minamahal sa prinsipyo ng batas pangkalusugan. Ganon din po sa iniinom natin. Ano ho ngayon ang iniinom ng tao ay kung ano-ano na. Ano po mga minamahal. At anuman ang ating ginagawa. Sa ating konsepto mga minamahal, ipinaalala sa atin na ang buhay Kristiyano ay hindi nakasentro sa ating pansarili, ano, sa ating karapatan o kalayaan man. Kundi ito'y nakasentro, mga minamahal, sa pamumuhay na kung saan ang Diyos ay dakilain at itaas sa lahat ng bagay. Amen. So therefore, makikita natin na bilang mga Kristiyano, mga kaibigan, na sumasampalataya sa ating Panginoon at naging tagasunod niya at patuloy na sumusunod at naging lingkod niya ay hindi nakasentro sa ating sarili. Kaya pala si Apostol Pablo, isa sa napakagandang talata, yung nasa Galacia 2:20 na madalas niyang binabanggit na ako'y napakong kasama ni Kristo sa cross at hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Ano ho? At ang kinabubuhay ko ngayon sa laman, sabi niya, ay kinabubuhay ko sa pananampalataya sa anak ng Diyos. Dahil ang pinakalayunin niya ay ang pagiging isang Kristiyano ay dapat ang sentro, hindi ang ating sarili, kundi si Kristo ang sentro. Ano? Siya ang itaas, siya ang dakilain, siya ang iluwalhati, mga minamahal. Ano? Hindi ang ating mga sarili, mga minamahal. Kaya pala si Kristo din may sinabi siya sa 18:24 ng Mateo na ang ibig sumunod sa kanya ay tanggihan ang kanyang sarili at sumunod sa kanya, pasanin ang cross araw-araw, mga minamahal. Kaya napakaganda ng paalala sa ating ito. At sa ating pag-aaral, mga minamahal, ay nasa pinapapaloob po yan ng unang Korinto, kabanata 8-10, ay dito tinalakay ni Apostol Pablo, mga minamahal, ang tungkol sa pagkain ng mga handog sa Diyos-Diyosan, mga kalayaang Kristiyano, at yung panganib ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ano po? Sa halip na magbigay lamang ng listahan ng mga pwede at hindi pwedeng gawin, ibinigay niya ang isang prinsipyong dapat maging gabay ng bawat mananampalataya. Ano po yung prinsipyo na yon?
sa next motto dan sa baba. Ang prinsipyo ay anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ano ho? Kaya ang napakagandang tanong pala, mga minamahal, hindi kung ito'y kasalanan ba ito o hindi, kundi ang tanong ay, ito ba ay makapagbibigay lugod sa Diyos o luwalhati sa Panginoon? Sapagkat alam naman natin, kapag kayan ay kasalanan, hindi makapagbibigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoon. Ano ho, mga minamahal? Kaya sa bawat ginagawa natin o hinahakbang, itinuturo sa atin ng prinsipyo ng Biblia na laging ating isaalang-alang, ating isaisip na kung ito ba ay makapagbibigay kaluwalhatian sa ating mahal na Panginoon. Ano ho? Kaya dito po sa ating pag-aaral ngayong umaga ay magkaroon tayo ng tatlong punto, mga minamahal, o puntos na una, dapat ay mahalaga ang pag-ibig, ano po, hindi ang pagmamalaki. Kasi kaya nang binanggit ko sa inyo, kaya pala ipinaalis yung paging sentro sa sarili para huwag tayo magmalaki, kundi ang mangingibabaw ay ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga puso. Sa ikalawang punto, pagsasakripisyo, hindi ang pagkamakasarili. Ano ho? Dahil nakita natin ang Panginoong Jesus, He gave His all para sa bawat isa sa atin. Ano ho? So, sakripisyo, hindi pagkamakasarili. At ang pangatlo, pagluwalhati sa Diyos, hindi sa Diyos-Diyosan. Ano po? Kung paanong nangyari sa lumang tipan na pinukumpara ang tunay na Diyos sa mga Diyos-Diyosan, dito sa sulat ni Apostol Pablo, merong ganun, mga minamahal. Ano ho? So, yan po ang ating tatlong punto. Pag-ibig, hindi pagmamalaki. Pagsasakripisyo, hindi pagkamakasarili. At pagluwalhati sa Diyos, hindi sa mga Diyos-Diyosan. Alright? Narito po ang unang punto natin. Ito ang ating himay-himayin, mga minamahal. Ito ay nasa Kabanata 8. Ano ho? Na binanggit po rito, pag-ibig, hindi pagmamalaki. Dahil ipinaalala po dito sa atin sa pag-aaral na ito sa unang Korinto 8:1-3, ang sabi po ganito. Unang Korinto kapitulo kabanata 8, ang talata ay 1-3. Ngayon tungkol sa mga pagkaing inihain sa mga Diyos-Diyosan, nalalaman natin na tayong lahat ay may kaalaman. Ang kaalaman ay nagpapalaki ng ulo, ngunit ang pag-ibig ay nagpapatibay. Talatang 2, kung ang sino man ay nag-aakala na siya ay may nalalamang anuman, hindi pa niya nalalaman ang nararapat niyang malaman. Subalit kung ang sino man ay nagmamahal sa Diyos, ang taong ito ay kilala niya. Amen. So dito po, mga kaibigan, ay napakaganda ng ipinaalala sa atin. Itinuturo ni Apostol Pablo na ang tunay na sukatan ng paglago sa pananampalataya ay hindi sa dami ng ating nalalaman, hindi sa dami ng iyong knowledge, ano ho, kundi yung lalim ng ating pagmamahal. Dahil doon po nagsisimula yung relasyon, ano ho, relasyon natin sa Diyos, ganun din po sa ating kapwa. Kaya mas mahalagang makita natin na ang pagiging maalam ay panganib kapag walang pag-ibig. Ano? Ang pagiging maalam ay isang panganib kung ito'y walang pag-ibig. Sapagkat sa unang bahagi po ng unang punto natin, ang kaalaman na walang pag-ibig ay nagbubunga ng pagmamataas. Ayun. Ano? Yan ay connected dito sa ating binasa na tayong lahat ay may kaalaman pero nagpapalaki ng ulo ito kung walang pag-ibig, mga minamahal. O, naging mapagmataas. Mahalaga ang kaalaman sa salita ng Diyos. Tama po yun. May information tayo. Punong-puno tayo ng kaalaman tungkol sa salita ng Diyos, mga minamahal. Sa ating pag-aaral, ano po, tayo ay 2 taon na mahigit sa radio at 5 taon na tayo mahigit, mag-aanim na taon na dito sa Gospel and Music Ministry page and YouTube channel natin. Sa dami ng ating ipinapahayag at itinuturo, marami na tayong kaalaman. Subalit, mga minamahal, kung ito ay walang pag-ibig, nagiging dahilan ito ng kayabangan. Ano po? O anumang kaalaman, mayroon ang tao. Ano ho, mga minamahal? Ang tunay na kaalaman ay nagtuturo sa atin na mahalin ang Diyos at ang ating
kapwa. Wow! Ito'y napakaganda, mga minamahal. Ano ho? Dahil ang mga tao, kapag ka, lalo na kapag ka ito ay hiwalay sa Diyos, wala siyang pundasyon ng kanyang relasyon sa Panginoon. Kapag siya ay dumarami ang kanyang kaalaman, tumataas din ang kanyang tinatawag nating pride, mga minamahal. Ano ho? Dahil iniisip niya na mas lamang siya kaysa iba. Yun ang maging malungkot, mga minamahal. Meron akong nakitang o nakilalang tao na matindi ang kanyang pagkumpara ng kanyang sarili sa kanyang kapwa. Sasabihin niya, ikaw ay gwardya lang. No? Sinang ginamitan niya naglang, marangal din naman na trabaho yon. Ikaw ay ganyan lang. No? Ginamitan, yung makasalita kasi na ganyan ka lang, aba ay para bagang masigit siya, mga minamahal. Dahil walang pag-ibig. Kaya ang kaalaman ay isang mapanganib kung walang pag-ibig, mga minamahal. Dahil ang kaalaman ay nagbubunga ng pagmamataas. Ano ho? Ang ikalawang bahagi, ang kalayaan ay hindi dapat maging sanhi ng pagkatisod ng iba, mga minamahal. Ano ho? Hindi maging sanhi ng pagkatisod ng iba. Maaring may mga bagay na pinahihintulutan. Ngunit kung ito ay magiging dahilan upang manghina ang pananampalataya ng iba, mas mabuting iwasan ito. Ano ho? Tulad ng sa pagkain ng inihandog sa Diyos-Diyosan na binasa natin kanina, ano po mga minamahal, ay di binanggit doon na ang isang tao pagka mahina ang kanyang pananampalataya at nakikita niya na may kumain ng inihandog sa Diyos-Diyosan at matitisod siya roon, ay dapat ay huwag na ikaw kumain, mga minamahal. Dahil ang pananampalataya natin, iba't iba ang level, mga minamahal. Ano ho? Kaya ang sabi dito, mga gili kong mga taga-subaybay, kung ito ay maging dahilan sa mga taong mahina ang pananampalataya na sila'y matisod, ay huwag mo na ang gawin. Ibig sabihin, iwasan na ito, mga minamahal. Dahil ang pag-ibig ay handang limitahan ang sariling kalayaan para sa kabubuti ng kapwa. Kaya yung ginagawa kapag ka nakakatisod o di kaya nakapagpanghina ng pananampalataya sa iba, mahalaga pala ay magiging maingat tayo, maiwasan natin, mga minamahal. Sometimes ang tao ay walang pakialam sa kanyang kapwa. Bahala ka, kanya-kanya tayo ng kaligtasan. Hindi ho ganyan ang prinsipyo, mga minamahal. Ano? Hindi ganyan ang prinsipyo. Hindi ganyan ang magiging katwiran. Dapat tayo ay matuto rin tayong mag-consider sa mga sa pananampalataya ng iba, mga minamahal. Yung kalayaan natin hindi dapat maging sanhi ng pagkakatisod ng iba, kundi maging sanhi ng pagpapatibay ng kanilang pananampalataya. Ano ho? At ang programang ito ay naway maging daan upang mapatibay ang inyong pananampalataya, mapalapit sa ating Panginoong Hesus, magkaroon ng mabuting relasyon sa Diyos. At dito'y makita natin, mga minamahal, na yung ating napakinggan, yung ating natutunan, hindi lamang kaalaman na nagdadala ng impormasyon sa atin, kundi kaalamang nagdadala ng transformasyon na nagkakaroon tayo ng pundasyon na maging matibay ang ating relasyon sa ating mahal na Panginoon, mga kaibigan. Ano ho? At ang ikatlong bahagi, ipinaalala dito sa atin na ang pag-ibig ay inuuna ang kapakanan ng iba. Ano ho? Nung kapwa. Aba, ang ganda, no? At yung tunay palang pag-ibig, inuuna ang kapakanan ng iba. Napansin ninyo ang ating Panginoong Yesus? He gave His life. Di ba? He gave His life. And that's the evidence of great love, mga minamahal, ng dakilang pag-ibig. Sabi nga ni Jesus ng ating Panginoon, walang higit na dakilang pag-ibig kaysa rito na ibigay ng isang kaibigan, ng isang tao, ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Ano ho? Ginawa yan ng ating Panginoong Jesus. Ano ho? Kaya ang tunay na Kristiyano, sabi dito, ay hindi inuuna ang sariling kagustuhan, kundi ang espiritual na kapakanan ng iba. Yan ay binanggit din po ni Apostol Pablo sa Filipos Kapitulo 2, Versikulo 4. Ito po ang ating mababasa, mga minamahal. Sabi rito, huwag tingnan ng bawat isa sa inyo ang kanyang sariling kapakanan,
kundi ang kapakanan din o ang kapakanan ng iba. Ayun. So talagang itinuturo sa atin na ang isang tunay na Kristiyano ay hindi tinatawag natin mga minamahal na nag-iisip ng kanyang sariling kapakanan lamang. Iniisip niya yung iba din. Kaya yung ating programa, di ba binabanggit natin na share niyo po dahil sharing is caring. Ano? Ang ganda, no? Sharing is loving and sharing is supporting mga minamahal. Ano ho? Huwag nating suluhin yung ating natutunan dito sa ating ministeryong ito ay ibahagi din natin sa iba. At yung pagbabahagi ninyo, yung pagpindot nyo ng share, no, sa inyong mga kaibigan, mga kapuso, mga kapamilya, mga kapatid, ay maging ebidensya na tayo nagbabahagi, mga minamahal. Ano ho? Na iniisip din natin yung kaligtasan ng iba, yung kapakanan ng iba, yung ipinapanalangin natin sila, yung atin silang ini-encourage, nililift up sapagkat sila nangihina, ay malaking bagay yon, mga minamahal. Ano ho? Ang sabi pa nga ni Apostol Pablo sa aklat ng Roma, Kapitulo 15, ang versikulo po ay 1 at 2, ito po ang ating mababasa. Kaya tayong malalakas ay nararapat magtiis sa kahinaan ng mahihina at hindi upang magbigay lugod sa ating mga sarili. Bawat isa sa atin ay magbigay lugod sa kanyang kapwa para sa kanyang kabutihan tungo sa ikatitibay. So, magbigay lugod, hindi maging daan ng pagkatisod, mga minamahal. Ano? Kaya napakahalaga na makita ang pag-ibig kaysa ang kaalaman na may palalo, mga minamahal, o may kayabangan. Kaya mahalaga ang pag-ibig una sa Diyos, ganun din sa ating kapwa, para hindi tayo maging mapagmalaki, hindi tayo maging mapagmataas, hindi tayo maging sanhi ng pagkatisod ng iba, at atin din pong iniisip ang kapakanan ng mga mahina sa pananampalataya, mga minamahal. Ang ikalawang punto ng ating pag-aaral ay yan yung binasa natin kanina. Nawala lang. Yan. Ikalawang punto natin, pagsasakripisyo, hindi pagkamakasarili. Ano ho? So dito, mga minamahal, ang ganda ng prinsipyo ng pag-aaral natin ito sa ikalawang punto, dahil ang pinakamagandang example dito ay ang ating Panginoong Jesus. Ano ho? Ang ating Panginoong Jesus. At si Jesus Christ ay sinundan ni Apostol Pablo. Kaya si Apostol Pablo ay meron siyang napakagandang kapahayagan. Ganyan ang binanggit ko sa inyo kanina. Ang sabi niya, I have been crucified with Christ. Ano ho? At hindi na siya ang nabubuhay, kundi si Kristo na. Si Kristo na ang lahat sa kanya, at ang pananampalataya ay na kay Kristo, mga minamahal. Ang ganda nung kanyang ipinahayag. Sa mga ministeryo ni Apostol Pablo, sa unang bahagi, marami siyang karapatan na pwedeng kunin. Pero ang sabi niya rito sa unang bahagi at ilan, isinuko ni Pablo ang kanyang mga karapatan. Ano ho? Sa unang Korinto 9:12. Ang sabi po dito, mga minamahal, sa unang Korinto 9:12, kung ang iba ay mayroong ganitong karapatan sa inyo, hindi ba higit pa kami? Gayon may hindi namin ginamit ang karapatang ito, kundi tinitiis namin ang lahat ng mga bagay upang huwag kaming makahadlang sa ebanghelyo ni Kristo. Si Apostol Pablo, isinaalang-alang niya, mga minamahal, yung ebanghelyo ng Panginoon, na hindi maging hadlang yung karapatan niya. May karapatan siya tumanggap na suporta bilang apostol, ngunit hindi niya ito ginamit upang walang maging hadlang sa pangangaral ng ebanghelyo, mga minamahal na mga kaibigan. So, ipinaalala dito sa atin ang kahalagahan, mga minamahal, na kung saan ay si Apostol Pablo, isinuko niya yung kanyang karapatan. Bakit hindi si Apostol Pablo makasarili? Iniisip niya yung kapakanan ng iba, mga minamahal. Ikinoconsider na yung iba sapagkat pagka siya ay mas magiging yung karapatan niya ay kanyang ipagdiinan, pwedeng isipin ng mga tao, dahil apostol ka, dahil ikaw ay lingkod ng Panginoon, ay ganyan ka. Pero si Apostol Pablo, naroon ang kanyang pagsasakripisyo, mga minamahal. Well, in fact, yung kanyang karapatan bilang isang taong mayaman at kilala sa lipunan, isinuko niya yon sa Panginoon.
isinuko niya, mga minamahal, at naging isang tapat na lingkod ng ating Panginoon, si Apostol Pablo. At ang sekreto, mga minamahal, ng kanyang, bakit niya naisuko yon, na inalis niya yung pagkamakasarili, dahil sa ikalawang bahagi ay meron siyang disiplina sa kanyang sarili. Ayun, napakahalaga pala mga minamahal yung disiplina sa sarili. Ang pagdidisiplina sa sarili ay tulad ng isang atleta na nagsasanay upang magwagi. Ang Kristiyano ay dapat mamuhay din ng may disiplina at pagpipigil sa sarili. Kaya nga ang ating pagiging Kristiyano, ang ating paglalakbay bilang Kristiyano, mga minamahal, ay isang marathon. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo sa talatang 24 hanggang 27 ng Unang Korinto Kapitulo 9, ang sabi po ay, hindi ba ninyo nalalaman na ang mga tumatakbo sa isang takbuhan ay tumatakbong lahat? Ngunit iisa lamang ang tumanggap ng gantimpala. Kaya tumakbo kayo sa gayong paraan upang iyon ay iyong mapagwagian. Talatang 25. Ang bawat nakikipaglaban sa mga palaro ay nagpipigil sa sarili sa lahat ng mga bagay. Ginagawa nila iyon upang sila'y makatanggap ng isang korona na may pagkasira. Ngunit tayo'y sa walang pagkasira. Kaya't ako'y, sabi ni Apostol Pablo, ako'y tumatakbo na hindi gaya ng walang katiyakan, kundi hindi ako sumusuntok na hindi gaya ng sumusuntok sa hangin. Talatang 27. Kundi ngunit sinusupil ko ang aking katawan at ginagawa ko itong alipin upang pagkatapos na makapangaral ako sa iba, ako mismo ay hindi itakwil. Amen. Dito mga minamahal, ang ganda ng kapahayagan ng ating pag-aaral. Si Apostol Pablo, meron siyang disiplina sa kanyang sarili. Ang sabi niya ay, tayong tumatakbo ay lahat tumatakbo, parang mga atleta, pero isa ang tumanggap ng reward, na kanyang pagwawagi. Subalit ang sabi niya, bilang mga Kristiyano, ay tayo dapat merong katiyakan ng ating pagiging Kristiyano ng paglalakbay. Ang isipin natin, iyong mga minamahal, ang katiyakan na matanggap natin, yung isang koronang walang pagkasira. At binanggit din niya rito, dapat ang takbo natin may katiyakan. Ang sikreto, supilin ang sarili. Supilin ang katawan, disiplinahin mga minamahal. Iyan ang ginawa ni Apostol Pablo. Dahil ang tao, kapag hindi natin masupil ang ating sarili, ang mangyari niyan, yung kalooban natin ang masunod, yung gusto natin ang mangyari, hindi ang kagustuhan ng ating Panginoon. Mga minamahal? Si Apostol Pablo, sinunod niya ang kalooban ng Diyos. Namuhay siya bilang isang tapat na lingkod ng Panginoon. Kung kaya, naging matagumpay siya sa kanyang ministeryo at ang sabi niya, natapos ko na ang aking takbuhin. Ang ganda ng pagkasaad ni Apostol Pablo. Dahil yan sa disiplina. Dahil yan sa kanyang pagsupil sa kanyang sarili, mga minamahal. Upang magkaroon ng katiyakan ng pagwawagi. So sinasanay natin ang ating sarili sa mga bagay na nais ng Diyos na gawin natin sa ating mga buhay. At sa ikatlong bahagi, mga minamahal, inuunan ni Apostol Pablo ang kaligtasan ng mga kaluluwa, ng mga tao. Talagang si Apostol Pablo, ang concern niya ay nasa mga tao, mga minamahal. Kaya sabi niya sa talatang 22, iangat natin doon, sa mahihina ako ay naging mahina upang mahikayat ko ang mahihina. Sa lahat ng mga bagay ay nakibagay ako sa lahat ng mga tao upang sa lahat ng mga paraan ay makapagligtas ako ng ilan. Ginawa ko ang lahat ng mga bagay dahil sa Ebanghelyo upang ako'y magkaroon ng bahagi sa mga pagpapala nito. Ganda ng prinsipyo ni Apostol Pablo, mga minamahal. Yung kanyang pagsuko ng kanyang karapatan, yung kanyang pagsakripisyo, hindi ang kanyang sarili iniisip at inuuna, kundi ang iba, ay ginagawa niya yung disiplina para mayroon siyang katiyakan at inuuna niya ang kaligtasan ng mga tao dahil yun ang pagkatawag sa kanya. Hindi isinantabi ni Apostol Pablo yung katotohanan. Take note, mga minamahal. Ngunit handa siyang isuko ang sariling kaginhawaan upang mas maraming tao ang maakay kay Kristo. Amen, mga minamahal. Kaya napansin ninyo,
Si Apostol Pablo, nung siya hindi pa Kristiyano, maginhawa ang kanyang buhay. Masagana. Mayaman siya. Pero isinantabi niya yon. Isinuko niya. At inuuna niya ang kaligtasan ng mga tao, mga minamahal. Kaya mas mahalaga ang ebanghelyo kaysa ating sariling kaginhawaan at mga karapatan, mga minamahal. So ginamit ni Apostol Pablo, mga minamahal, ang kanyang sariling buhay bilang halimbawa ng pagsuko ng mga personal na karapatan alang-alang sa ebanghelyo ng Panginoon at alang-alang sa kaligtasan ng iba. Yung pagsisakripisyo, mga minamahal, ay mahalaga ito, hindi ang pagiging makasarili, mga gili ko, mga taga-subaybay. Kaya salamat sa Panginoon, yung ginagawa natin

ng iba. At alam natin mga minamahal, ang programa nating ito, ang ating ministeryong ito, hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang dako ng mundo. Kaya salamat sa Diyos, ang teknolohiya ay mabilis at tinan, no, nakakarating sa iba't ibang lugar, kung kaya ay marami mga tao na nakapanood sa ating programa sa iba't ibang dako ng mundo. At salamat sa Diyos na tinuturuan tayo na magkaroon ng pagsakripisyo sa ministeryo, alang-alang sa kaligtasan ng iba at sa kalulatian ng ating Panginoon. Ano po? At ang pangatlong punto, ang oras natin, napakabilis. Pagluwalhati sa Diyos, hindi sa mga Diyos-Diyosan. Ano ho? Nakita natin mga minamahal, sabi nga ng Panginoon Diyos doon sa Isaiah 46 verses 5-7. Kanino ninyo ako itutulad upang kami maging magkatulad? Sabi niya. Ano ho? Ayaw ng Diyos na itulad natin siya sa mga Diyos-Diyosan, mga minamahal. Kaya ang Israel nung araw, ilang beses na bigo. Ano ho? Sa unang bahagi natin ng ating ikatlong punto, matuto tayo, no? Learn from the failure of the Israel or the Israelites, mga minamahal. Ano ho? Matuto tayong magkaroon ng leksyon sa pagkabigo ng Israel. Sapagkat ang Israel, mga minamahal, alam natin na pinili, unang pinili na bayan ng Diyos, naranasan ng Israel ang maraming pagpapala ng Panginoon. Naranasan nila yon. Ngunit bumagsak pa rin sila. Bakit po? Dahil sa pagsamba sa Diyos-Diyosan at sa pagsuway. Mga minamahal, yun ang malungkot . Nung araw, nagkaroon na ng matinding mga miracles ng harap-harapan. Ginawa ng Diyos yon sa Israel para makita nila at sumampalataya sa Diyos na tumawag sa kanila at nagligtas sa kanila. Tinanggap nila ang maraming pagpapala. Ang nakakalungkot, bumagsak pa rin sila. Nabigo pa rin sila. Ang dahilan ay dahil sinuway nila ang Diyos at sinamba pa rin ang mga Diyos-Diyosan, mga minamahal, na ayaw na ayaw ng Panginoon dahil ang Diyos natin ay mapanibughuin, mga minamahal. Di ba? Naalala niyo po ba na kung saan ay nung si Moises ay tinawag ng Diyos upang gawin ang 10 utos, aba mga minamahal, ay nung ibigay ng Diyos sa kay Moises, natagalan lang si Moises ng kaunti, ang mga tao ay hindi marunong magtiis, hindi marunong maghintay, gumawa ng gintong di ba, guya na kanila pong ginawan Diyos-Diyosan. Yun ay ayaw na ayaw ng Panginoon. Sa ating panahon, ganun din mga minamahal. Kaya sabi sa unang bahagi, matuto tayo sa pagkabigo ng Israel. Sa ikalawang bahagi mga minamahal, binanggit dito na iwasan ang anumang uri ng Diyos-Diyosan. No? Ang Diyos-Diyosan ay hindi lamang ribulto. Ano, of course, number one yun. Sapagkat maraming mga tao na tumatawag nga sa Diyos pero naka-ano sa ribulto, mga minamahal. Naka-ugnay sa ribulto. Hindi ho yan tunay na Diyos. Yan ay Diyos-Diyosan, mga minamahal. At kapag yan ay naging sentro ng ating pagsamba, ang Diyos ay naiinsulto. Hindi siya naluluwalhati, mga minamahal. Ano ho? Kaya, ang sabi dito, ang anumang bagay na pumapalit sa Diyos bilang una sa ating mga puso ay nagiging Diyos-Diyosan, mga minamahal. So, hindi lamang basta ang ribulto ang Diyos-Diyosan, kundi maaring kabilang sa Diyos-Diyosan ang salapi, ang ating mga achievements, ano ho, ang ating mga trabaho, ang ating mga libangan, ang ating mga teknolohiya, mga gadgets o sarili o tagumpay. Ibig sabihin, anumang bagay na naging karibal ng Diyos sa ating puso, mga minamahal, Diyos-Diyosan yan. Kaya sa pagtuturo ng pagiging katiwala, itinuturo na laging Diyos ang una. God first, mga minamahal. Laging Diyos ang itinataas, lalo na sa ating mga panahon, mga minamahal. Dahan-dahang nalalayo tayo sa Diyos. Dahan-dahang ang tao ay napapalayo sa Panginoon. And I am praying na sa magitan ng programang ito, mapakinggan ng mga tao, mapanood ng mga tao na hindi dapat maging hadlang sa paglilingkod sa Diyos ang anumang bagay na tinatangkilik. Salapi man, kayamanan, yung iyong success, yung iyong trabaho, yung iyong mga libangan, yung mga technology na mayroon ka, maging ang iyong sarili. Dapat ang Diyos ang maitaas, mga minamahal. Ano ho? At ang ikatlong bahagi, mga minamahal, gawin natin, anumang gawain natin ang lahat para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ano po? Ang Panginoon, nais niya na

siyang maparangalan sa lahat ng ating ginagawa, mga minamahal. Sa ating pagkain, sa ating pag-inom, sa ating pagtatrabaho, sa ating paglilingkod, maging sa ating pagsasalita at sa ating pamumuhay. Ang pangunahing layunin dapat, mga minamahal, na ating isipin ay maluwalhati ang Diyos at sa magitan nito'y maakay ang mga tao kay Kristo, mga minamahal. Ano ho? Kaya ang kaluwalhatian ng Diyos, hindi ang ating pansariling kasiyahan, ang dapat maging batayan ng bawat desisyon at mga hakbang na ating ginagawa, mga minamahal. Ang ganda ng pag-aaral natin ito. Ipinaalala sa atin, mga kaibigan, na ang ating mga buhay, hindi tayo ang sentro, kundi ang Diyos. Sa ating buhay, hindi tayo ang maitaas, kundi ang Panginoon. Ano man ang ating narating sa buhay, ano man ang ating mga accomplishment, ano man ang tagumpay na inyong nararanasan, huwag nating kalimutan na laging ang Diyos ang itaas, laging ang Diyos ang parangalan, laging ang Diyos ang maluwalhati, mapasalamatan, makilala, sapagkat buhat sa Kanya ang lahat ng bagay at dapat siya, mga minamahal, laging maitaas sa ating mga buhay. Ano po? Kaya sa atin pong pagtatapos, dahil ang oras ay napakabilis, ang mensahe ni Apostol Pablo ay hindi lamang tungkol sa kung ano ang maari o hindi maaring gawin ng isang Kristiyano. Ang mahalagang tanong ay, sa bawat ginagawa natin, naluwalhati ba natin ang Diyos? No? Sa ating ginagawa. Ang isang spiritual o mature na mananampalataya ay hindi lamang namumuhay ayon sa kanyang mga karapatan, kundi ayon sa kanyang pananagutan. Hindi lamang ayon sa kanyang kaalaman, kundi ayon sa kanyang pag-ibig. Ano ho? Hindi lamang ayon sa kanyang kalayaan, kundi ayon sa kaluwalhatian ng Diyos. Dahil kapag si Kristo ang sentro ng ating buhay, ang bawat desisyon ay nagiging pagkakataon upang parangalan at luwalhatiin ang ating Panginoong Diyos, mga minamahal. Kaya ngayong umaga, mahalaga na magkaroon tayo ng pagbulay-bulay sa ating mga sarili ayon sa mga salita ng Panginoon. Nang unang tanong, ginagamit ko ba ang aking kalayaang Kristiyano upang patibay ng iba o upang bigyan kasiyahan ang aking sarili? So, may maganda, mayroon tayong pagbulay-bulay. Tanungin natin natin mga sarili. Ang ikalawang tanong, meron bang bagay o tao sa aking buhay na unti-unti nang pumapalit sa Diyos bilang una sa aking puso? Di ba? Sino ba ang number one sa puso natin ngayon? Mga tao? Kayamanan? Salapi? O anumang bagay? Ating pagbulay-bulayan, mga minamahal. Ano ho? Pangatlo, ang akin ba mga desisyon sa tahanan, sa trabaho, sa paaralan, sa simbahan, o sa anumang ginagawa natin? Nagbibigay ba ito ng kaluwalhatian sa ating Panginoong Diyos? I hope, mga minamahal, na sa pag-aaral natin ito ay magkaroon tayo ng pagkatanto na sa bawat desisyon laging maparangalan at maluwalhati ang ating Panginoon na siyang pinagmulan ng ating buhay at lahat ng mga bagay na ating taglay. Bago tayo dadako sa ating panalangin, mga minamahal, tayo muna ay makinig ng isang magandang awitin.

Maraming salamat po sa awitin na may pamagat na bakit dumilim? Ayan. Na patunayan mong ikaw ngayon ligtas. Ayan, no? So, napakaganda ng awitin. Tayo na dako sa ating panalangin, mga minamahal. Let us pray. Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Purihin ka sa mga oras na ito kay buti mo sa bawat isa sa amin. Ipinaalala niyo, Panginoon, na sa lahat ng aming gagawin, magbigay ng parangal at paglalahati sa inyong dakilang pangalan. Salamat, Panginoon, sa mga paalalang ito na dapat ikaw ang una at number one sa aming mga puso at sa aming buhay. At lagi naming isang alang-alang, Panginoon, ang iyo mga prinsipyo at mga katotohanan, hindi ang aming nais at hindi ang aming kalooban. Amin dalangin, Panginoon, na patuloy na ang programang ito. At ang aming pag-aaral nagbigay ng inspirasyon at patuloy na pagpapala sa mga taong naghahanap ng inyong mga katotohanan. Amin dalangin, O Diyos, na naging kasangkapan nito at patuloy na maging kasangkapan upang mga tao, Panginoon, ay lumapit sa inyo na siyang aming tanging pag-asa ng aming mga buhay. Aming special na dalangin na inyong pagpalain ang lahat ng aming mga taga-subaybay, ang mga may karamdaman, Panginoon, inyong nawang patuloy na tulungan na gumaling at manumbalik sa kasiglahan ng kanilang pangatawan. Ang mga naglalakbay sa mga oras na ito, ang mga nagta-travel, ang inyong pag-iingat, Panginoon, at pagliligtas sa kanila, ang kanila pong maranasan, Panginoon. Makarating sila sa kanilang mga paruroonan na ligtas po at payapa sapagkat ikaw ay magpapadala ng mga anghel na mag-iingat sa bawat isa. Ganon din, Panginoon, sa mga may financial na mga pangailangan, sa may mga nasirang relasyon sa pamilya. O Diyos, ikaw ang aabig sa digan, tulungan po ninyo ang bawat isa, Panginoon. At patuloy na magtiwala sa inyo sapagkat ikaw, Panginoon, ang tanging Diyos ng aming sandigan, ng aming buhay. Sa maghapong ito, Panginoon, muli kami nagtatalaga ng aming mga sarili sa inyo sapagkat alam namin na sa inyong mga kamay, merong kasiguruhan ng aming mga buhay. Salamat, O Diyos, sa pagtugon sa aming mga dalangin. Ang lahat ng ito ay aming hiling sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Mga giliw naming mga taga-subaybay, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay and I hope and pray na naging pagpapala sa inyo ang atin pong paglilingkod sa mga oras na ito. Sa pangalan po ng ating programang Salita ng Buhay, segment ng Gospel and Music Ministry, at kasama natin ang ating technician sa AWR, kapatid na Andy Joaquin, at ang aking may bahay si Ate Dan, siya nagpapatakbo ng ating live tuwing umaga dito sa ating muting studio. Ito naman po yung Abang Lingkod kay Kristo, Pastor Jimel Arsenal na nagsasabi, ang patuloy na pagpapala at pag-iingat ng Panginoon, ang sa lagi nating maranasan at laging tatandaan, kung si Kristo ang ating sandigan, buhay natin may kasiguruhan. Maraming salamat at magandang umaga. Ingat!

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

0: Magandang magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan and happy happy Monday. Another work day na naman. Ano po? Kaya naman magsama-sama po tayo ngayong araw ng Lunes sa isang oras ng talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa loob ng tahanan, pagpapabuti ng ating kalusugan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Magandang magandang umaga po sa inyo. Po ang inyong lingkod, Lou de los Reyes Imperial. Kamusta po kayo? I hope kung saan man po tayo nakikinig sa umagang ito, kayo po ay nasa mabuting kalagayan. At kami nga po ay patuloy pa rin ang pamimigay ng mga libreng aklat-aralin sa Biblia. Kung kayo po ay nagnanais sa makatanggap, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777 o di kaya naman sa 0968-853-6607 at para naman po sa ating mga social media platforms katulad ng Facebook and YouTube, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila. At kung hindi pa po kayo naka-like and subscribe, ay mag-like and subscribe na po kayo para manatili po kayong updated sa ating mga programa dito sa Adventist World Radio Manila. At sa atin nga pong pag-aaral sa mga hakbang sa kalusugan, makakasama pa rin po natin si Doc Blessy Varona at ipagpapatuloy po natin ang ating talakayan patungkol sa fear not. Ano ba? Bakit ba hindi tayo dapat matakot? Hindi tayo dapat matakot sa mga circumstances, bad circumstances natin sa buhay. Ano po? Ibigay natin ang panahon kay Doc Blessy para sa bahaging hakbang sa kalusugan.
1: Naka-experience ba kayong habulin ng aso? Wow, nakakatakot. Pag hinabol ka ng aso, at anong nangyayari? Nakakatakbo ka ng mabilis. Yung unimaginable na bilis mo nangyayari. Bakit? Kasi yung katawan natin tumutulong pagka may mga pangyayari na ganyan. Ang nangyayari sa atin pag tayo natakot, nagsisignal yun. Pagka merong danger, nagsisignal yung brain natin, yung amygdala. Panganib, takbo. Okay, walang isipan yun ha. Talagang makakatakbo kayong tawag natin dyan, fight or flight response. At itong response na to, ito yung tumutulong sa atin para tayo makatakas. O, yung lakas natin nagkakaiba. Paano nangyari yun? Kasi meron tayong stress hormones na nire-release yung katawan natin na may kakaibang, wow, lakas, no? Meron kang adrenaline, may noradrenaline ka, may cortisol ka, yung tinatawag na mga hormones na tutulong sa atin. Itong mga hormones na to, ipiprepare yung katawan mo para makatakas, makatakbo ng mabilis. Tapos, yung physical effect nito, alam nyo kung ano, yung puso, yung blood vessel natin, magiging mas mabilis yung functioning niya, no? Yung heartbeat, mabilis. Yung blood pressure, mas mataas, mas mabilis. Tapos yung blood mo talagang mas mabilis yung supply doon sa mga muscles natin. So yan ang dahilan kung bakit talagang mas may ekstrang bilis ang takbo pagka ikaw ay natatakot at talagang handang tumakas. Talagang katawan ready sa pagtakas. Mabilis yung iyong paghinga, no? Yung sobrang kakayo, tas may tight yung chest mo. Tapos yung katawan mo talagang tries to bring in more oxygen quickly. Kaya yung mga muscle mo sa legs, wow, ang gagaling, no? Makakatakbo ng bilis. Talagang minsan talagang may kasama pa yung panginginig, no? Yung nanginginig yung legs mo. Tapos yung katawan mo talagang merong ibang klaseng effect ng muscle. Wow! Kaya itong response na to, very important, okay? Very important to kasi magkakaroon ka ng tamang safety at tamang response kung ano yung gagawin mo na talagang hindi ka aabutan ng nanghahabol sa iyo. And I believe lahat tayo naka-experience yan. Tumakbo, kaya biglang merong nakakatakot, bigla kang makakatakbo ng mabilis. Yung iba, may mga istorya na nasusunog yung bahay nila, no? Nailalabas nila yung malalaking gamit sa bahay. Pero pagkatapos ng sunog, hindi na nila maibalik, no? So again, ito yung mga quick, short response ng katawan na healthy siya sa mga oras na panganib. Pero ang problema, paano na yan? Kung ang panganib na kinakatakutan at talagang sobrang takot ka, eh kasama mo sa bahay. Mabuti ang response na yan. Kung ikaw ay hinahabol lang ng isang aso o mga pusa na ligaw, no? Pero ang nakakatakot nito, kung hindi umaalis yung kinakatakutan mo at nahandyan lang sa kasama mo. So meaning, ang katawan natin, naka-stress response ng mahabang panahon. Ngayon, paano natin ito gagawin? Okay? So again, we have to learn how to calm. No? Kailangan nating matuto na maging kalmado tayo. At minsan, may mga imaginary fear lang. Hindi naman talaga aso siya. No? Ang problema talaga sa brain, hindi alam ng brain kung ano yung real danger at saka perceived danger. Yung imaginary danger at saka yung real danger. Hindi niya alam kung hinahabol ka ng asong ulol o hinahabol ka ng maraming, you know, naniningil ng utang. Hindi niya alam. Kaya ito, kailangan natin siyang pag-aralan para magkaroon tayo ng kaligayahan at magkaroon tayo ng healthy life. Pero alam niyo, ang Bible, merong magandang promise ngayon. Okay? Sabi ko nga, paulit-ulit, i-memorize natin itong verse na to kasi this will help us understand na hindi tayo nag-iisa sa panganib. No? Sabi ni Lord, fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Sabi niya, yes, I will help you. And I will uphold you with my righteous right hand. Isaiah 41 verse 10. So, i-memorize natin to. At ito, paulit-ulit natin sa ating sarili. Kasi, again ha, yung asong ulol, yung kinakatakutan mo, okay, baka nga nahandyan lang sa kapeligiran, kasama mo pala sa opisina, o kasama mo pala sa bahay mo. Okay? Same ang feeling nun ha, same ang physiological effects sa katawan. Nung hinahabol ka ng aso, o talagang nakikita mo yung taong kinakainisan mo. So again, kalma lang tayo, no? Relax, no? And then, I believe that this verse can really help us kasi God will help us na maisip natin kung ano mga nararapat nating gawin, no? Ang mga moves natin. So again, itong fear not ay magandang i-memorize lalo pa sa panahon ngayon na napapaligiran tayo ng mga problema. Okay? At sabi ko nga, yung fear not is the most repeated command in the Bible. Akala ko, suggestion. Oy, fear not, huwag kang matakot. Oy, pwede ba? Huwag kang matakot. Pero yung pala ito, command sa Bible. Okay, sinabi ni Lord, fear not, instruction. Talagang hindi lang to, hindi to optional, no? Talagang sinabi niya na, fear not, for I am with you. At gusto ni Lord magkaroon tayo ng magandang relationship sa Kanya, okay? The God's greatest desire is for us to believe Him, to trust Him, to trust Him more, no? Yung araw-araw mo itong gagawin, yung ngayon, nagtitiwala ka, mamaya magtitiwala ka ulit, bukas magtitiwala ka pa rin, at patuloy na pagtitiwala. Ito yung gusto ni Lord sa atin. At kahit merong panganib, kahit meron tayong mga kinakatakutan, listen to the message. So ang message ni Lord, fear not, for I am with you. Be not dismayed. Wow, paulit-ulit. Kaya paulit-ulit nating pakinggan ang message na to. Alam nyo, when you believe, sabi nga ni God, ha, gusto niya talaga magkaroon ng relationship sa atin. Pero ang pinakamaganda dito, alam nyo, when you believe, you stop fearing. Wow. Pag tayo ay naniwala, matatapos ang pag-aalala, ang pagkatakot natin. Okay? So, again, God is really serious pag sinabi niyang fear not. Sabi, God's designed the brain, no, with alarm system. Okay, may alarm system yung brain natin. Ginawa talaga ni Lord na merong amygdala. Okay, that's the alarm system. But He never intended the alarm to be the ruler. Okay, so sabi to faith is letting the voice of God speak louder than the alarm of fear. Oh, so mas maganda yung faith, no? Lalo pa, yun yung pagyayamanin natin, yung paniniwala natin, yung faith natin sa Kanya, yung trust natin sa Kanya, yung paniniwala, yun, no? At yung pagmamahal sa Kanya. At yan ang talagang greatest desire ni Lord sa atin. Yung faith natin tumaas para sa Kanya. Paniniwala natin lumago para sa Kanya. Okay, so Our faith follows our focus. Kaya nga, yung mga experiences nating mga negatives, okay? Pag doon tayo nakafocus, yan ang magiging tayo. Okay, so sabi dito, our belief follows our focus. So meaning, ibig sabihin, we have to change our beliefs. Kasi kung tama yung belief mo, magiging tama din yung focus mo. Oh, alam niyo ba na pagka tinama mo yung pagtingin mo, yung paniniwala mo, magiging tama yung kaisipan mo, magiging tama yung feeling mo, magiging tama yung actions at yung mga behavior at mga attitude natin. So again, babalik ulit tayo sa mga kinakatakutan nyo na mga hindi nga aso yung nandyan lang sa kapaligiranin. And then, baka naman created lang natin yung mga fear natin doon. Okay? So, our belief follows our focus. At alam nyo ba na merong mga kwento sa Bible that will inspire us. Okay? Alam nyo si Peter? Si Peter, di ba? Naglalakad sa tubig. Tapos dahil nakatingin siya kay Jesus, successful yung paglalakad niya. Pero the moment na iba yung focus niya, na wala kay Jesus Christ, anong nangyari? De lumubog. O kasi nag-change si Peter ng focus. Okay, sakto na eh, tama na. Paglakad niya, talagang si Jesus Christ lang yung focus. Nag-change. Nung pag-change siya ng focus, bigla siyang nalumubog. At nag-change na naman siya ng focus until finally, hinawakan siya ni Lord. Sabi niya, Lord, save me. Okay. Meron pang isa sa Bible na kwento, no? Ito namang kwento na to ay tungkol doon sa bleeding woman. Okay, 12 years tong nagbe-bleeding, di nga na-diagnose. Pero sabi, ang focus ng babae, mahawakan ko lang ang laylayan ng damit ni Jesus Christ. Yung garment niya na yan, yun ang focus niya eh. Yung garment ni Jesus Christ, mahawakan ko lang kahit yung garment lang. Okay? Kahit yung garment lang na yon, ang mahawakan niya. And finally, talagang focus siya doon sa paghawak sa garment. Yung mga kapaligiran, talagang magulo dahil ang dami-daming tao noon. Talagang siksikan, sobrang siksikan. Eh siya mahina na. 12 years bleeding. Anemic yun eh. Okay? Ano pa yon? Talagang malnourished na. Bakit? Kasi outcast yun sa Biblia. Pagka ikaw ay bleeding, diba, pagka ikaw ay nagdurugo, dinurugo, no? Eh, hindi ka masyadong tinatanggap sa bahay. Eh, paano yun yung food niya? So, can you see lahat ng deficiencies na dito na siguro sa babae na to? So, 12 years, pero wala, focus talaga niya, mahawakan yung damit, laylayan ng damit ni Jesus. And she became successful. Ang sabi ni Lord, your faith has made you whole. Yung pananampalataya mo, yan ang nagpagaling sa'yo. Wow! So hindi nga sinabi ni Jesus na ako yung garment ko ang nagpagaling sa iyo, yung pananampalataya mo, no? Pananampalataya kay Lord, yun ang nagpagaling kay bleeding woman. So ito, this will give us good focus, na minsan may mga tao, may mga panahon sa buhay natin na talagang kailangan lang nating mag-change ng focus. Yung blind Bartimaeus, 'di ba, naku po, ito talaga nakakita. Tapos ang sabi ni Lord, your faith has made you whole. Wow! So meaning, pagka pala ang focus natin ay tama, talagang magkakaroon tayo ng tamang result, no? Silang lahat ay talagang nakafocus kay Jesus Christ. Ang ganda. At ito ay nagbibigay sa atin ng message ngayon na whenever you become fearful, no? Oras na matakot tayo, ang kailangan lang natin change our focus. Okay? So some of you, minsan may mga feeling kayo na parang hinahabol kayo ng mga, you know, mga takot sa mga tao na nasa paligid nyo. Baka ito ichichismis ako, ito siniraan ako, ito sinaktan ako. Now, change your focus. Okay? Kasi the moment doon ka nakafocus sa tao na yun, abay, baka yun talaga ang nagmamagnify sa'yo. Bakit? Kasi alam nyo ba na ang problema natin dyan ay pagka kung saan ka nagfo-focus, yun ang magmamagnify. Sabi, fear engages in the principle of magnification. Okay, yun ang nagmamagnify. Kung halimbawa, naiinis ka, nagagalit ka, nabibwisit ka dyan sa tao na yun, and then that will magnify the... So fear, yun ba ang negative emotions natin na yan. lahat yan nag-i-engage sa principle ng magnification. At itong magnification na to, ayaw natin kung mali yung minamagnify natin. And I'm sure, have you seen the magnifying glass? Yung magnifying glass, di ba? Pagka tinapat mo yan sa araw, tapos nilagyan mo ng tuyong papel dito sa ilalim, no? Ito yung araw, ito yung magnifying glass, ito yung papel. May convergence of energy na talagang aapo yung tuyong papel o kaya yung tuyong down. Experiment natin yan nung bata tayo. Talagang magsisiklab. So, ibig sabihin, when you are focusing on something, yan ang magsisiklab, mag-i-ignite sa kaluluwa natin, sa isip natin at sa kaluluwa natin, sa buong pagkatao natin. So, kailangan lang natin mag-change ng focus. Shift our focus, no? And then the moment you shift our focus, wow, ang bilis no, di ba? I was telling you, the brain is so powerful. Can you imagine 86 trillion synapses, low activity, 860 trillion synapses, high activity. So, the moment mag-change ka ng focus, talagang doon ka nakatingin, doon ka nakafocus, and it will ignite in your soul. Kaya kung dito ka sa mga nega nakafocus, talagang yun ang mag-i-ignite. But if you are focusing on gratitude, kahit hindi masyado maganda, be grateful na lang, no? Medyo may hindi maganda situation, be grateful, be thankful na lang, and then yun ang nakafocus mo, and that will ignite. Okay? So again, mga kaibigan ko dyan, no? Change our focus. Ang focus natin, pag may mga panahon na feeling mo na nag-aapoy na ng galit yung sarili mo, teka muna, you have to evaluate, saan ka ba nakafocus? And then change your focus. Listen always to God. Sabi ni God, fear not. Huwag kang matakot. Ako sa iyo eh. Sabi niya, fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. Yun ang pag sinabi ni God na fear not, for I am with you. God will give us wisdom and strength. Tayo mismo empower niya kasi nakadikit tayo sa kanya. At malalaman natin kung ano yung mas dapat. And I will strengthen you. Eh, mahina nga eh. Kaya, di ba, pag mahina ka, mahina din yung mga decisions mo. Yung mga taong mahina din yung mga kalooban, mahina din yung paninindigan. So, sabi ni God, I will strengthen you. So, God will strengthen us. No, I will help you. Oh, talagang tutulungan tayo. And can you imagine with His righteous right hand? So, again, itong mga pinag-aaralan natin ngayon, I believe na ito magpapalakas sa atin at sana tayo magkaroon ng tamang direction sa buhay kahit nandiyan ang panganib. Sabi ni Lord, fear not, siya yung kasama natin. And then when we are with the Lord, aba ang saya. Sabi, pag ikaw ang nasa Panginoon, talagang yan ang tunay na formula for happiness. So I hope and pray na patuloy po nating pag-aralan ang Isaiah 41 verse 10. Sabi ni Lord, memorizein kaya natin, no? Para naman talagang hindi natin mailalayo sa mga sarili natin. And when we are really with the Lord, I believe, kahit anong panganib dyan, no, sa atin si Lord, malalaman natin ang mga dapat nating gawin. And ito ang isa sa pinaka magandang i-practice araw-araw para magkaroon tayo ng kalmado, mapayapa, you know, masayang pamumuhay na productive. God bless you po, and I hope sana po practice tayo every day para naman tunay na maging neural pathway itong mga happiness strategies na pinag-uusapan natin ngayon. God bless po. Have a nice day.
0: Thank you so much, Doc Blessy. So mga kaibigan, sa atin pong mga listeners dyan, ano, tandaan natin na maraming mga inconveniences ang mangyayari sa buhay natin every day. Hindi natin mapipigilan yung mga inconveniences na yan. But we need to change our perspective. Kailangan po nating palitan ang ating mga focus. At mag-focus po tayo sa gratitude, sa pagiging mapagpasalamat. Ano po, let's focus on the brighter side of things. Ang sabi nga po, no, mag-focus po tayo sa mga positibong bagay. And lagi po nating tatandaan yung verse nga po sa Bible, no, sa Isaiah, yung fear not, for I am with you. Ang Panginoon po ay laging nandiyan para sa atin. And ako, I can feel na God is really carrying me through everything, through trials, through the happy moments. Alam ko po nandiyan ang Panginoon. Kaya yan din po ang lagi nating itatak sa ating mga kaisipan. At isang guni po natin palagi sa Panginoon ang ating mga buhay, ang ating mga gagawin, ang ating mga plano sa araw-araw para maging matagumpay po ito. At kung kayo po may mga katanungan o nagnanais mag-share ng inyong mga experiences, mga reflection, ay maaari niyo po yung ipadala sa 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila. O di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, bago po tayo magpatuloy sa ikalawang bahagi ng ating programa, tayo po muna ay makarinig ng isang awitin.

0: Maraming maraming salamat po sa napakagandang mensahe ng awit at tayo nga po'y dumako na sa ating pag-aaral ng Biblia. Alam niyo po mga kaibigan, ang unang iglesia po ay mabilis na lumago. Maraming tao ang tumanggap kay Kristo, nabautismuhan at naging bahagi po ng samahan ng mga mananampalataya. Ngunit habang lumalaki po ang iglesia, dumarami rin po ang pangangailangan at responsibilidad. Sa mga gawa po, ay makikita natin na kahit ang unang iglesia na pinangunahan po ng mga apostol at puspos ng Espiritu Santo ay nakaranas ng suliranin. Nagkaroon po ng reklamo, hindi pagkakaunawaan at pakiramdam ng pagpapabaya. Pinapakita po nito na ang pagkakaroon po ng problema sa iglesia ay hindi nangangahulugang wala na po ang Diyos doon. Ang mahalaga po ay kung paano haharapin ng mga leader at miyembro ang suliranin na ito na may panalangin, karunungan, kaayusan at pag-ibig. Sa halip po na baliwalain ang reklamo, gumawa ang mga apostol ng solusyon. Pumili sila ng 7 lalaking may mabuting patotoo, puspos ng espiritu at may karunungan. At isa na nga po sa kanila ay si Esteban. At siya po ang ating pag-aaralan ngayong umagang ito. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pa't sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating serye sa aklat ng mga gawa. Nakatulad ng aking sinabi na ang aklat na ito nung una, ito ay aklat ng banal na espiritu sapagkat ang prime mover ng kasaysayan ng iglesia sa panahon ng mga alagad, yung unang bahagi ng iglesia na Kristiyano, ang banal na espiritu ang siyang naging makapangyarihan na gumagabay sa bawat kaanib ng iglesia, lalo na sa mga alagad, mga apostol ng ating Panginoon. At sa paglakad ng panahon, tuwing ang iglesia ay nagkakaroon ng magandang sitwasyon, ang kaaway naman ay meron siyang pinagkakaloob na problema. Subalit ang mga suliranin ng mga ito, ang ating Panginoon sa pangunguna ng Banal na Espiritu ay makapangyarihan at palagi ngayong nagtatagumpay sa mga suliranin na dumarating. Ang kaaway ay merong ngayong ginawa na suliranin mismo sa loob ng iglesia. Mamaya ating titingnan yung sa labas naman ng iglesia. Ano ba yung naging suliranin sa loob ng iglesia? Kung ating babasahin ngayon ang gawa 6:1, hanggang 5, ganito ang ating mababasa. Nang mga araw ngang ito, nang dumarami ang bilang ng mga alagad, nagreklamo ang mga Helenista laban sa mga Hebreo sapagkat ang kanilang mga babaeng balo ay napapabayaan sa pang-araw-araw na pamahagi. Tinawag ng 12 ang buong kapulungan ng mga alagad at sinabi, "Hindi nararapat na aming pabayaan ang salita ng Diyos at maglilingkod sa mga hapag. Kaya nga, mga kapatid ang wika, pumili kayo sa inyo ng 7 lalaking may mabuting pagkatao, puspos ng Espiritu at ng karunungan, na aming maitalaga sa tungkuling ito." Kaya ngayon, ito ay minabuti ng mga kaanib ng iglesia. At ang sabi sa 4, "Samantalang kami bilang aming bahagi ay mag-uukol ng aming sarili sa pananalangin at sa paglilingkod sa salita." At ang sabi sa versikulo 5, nasiyahan ang buong kapulungan sa kanilang sinabi at pinili nila si Esteban, lalaking puspos ng pananampalataya. O lalaking puspos ng pananampalataya at ng Espiritu Santo, kasama sina Pilipe, Prokoro, Nicanor, Timon, Parmenas at si Nicolas na isang naging Hudyo na taga Antioquia. Ang pinakaunang napili na puspos ng Banal na Espiritu na meron siyang pananampalataya na ito ay taglay ng lalaking ito. At pagkatapos merong karunungan si Esteban. Kaibigan, yung katugunan ngayon sa siliranin sa iglesia sa loob ay natugunan sa pamamagitan ng pagpili ng mga diakono. Itong mga diakonong ito ay mga lalaki na naglilingkod sa loob ng iglesia, subalit napansin natin sa paglakad ng panahon, hindi lamang sa loob ng iglesia ang mga lalaking ito ay naging mga lingkod ng Diyos, kundi pa naman naging mga mangangaral din sapagkat sila'y puspos ng Banal na Espiritu. Kaya natugunan ngayon ang isang suliranin sa loob ng iglesia. Subalit ang sabi ng ating Biblia, noong ngayon nagkaroon ng mga diakono sa sinasabing pagiging saksi ni Esteban, nagkaroon naman ngayon ng pag-uusig sa iglesia. Kaya nga, papaano ngayon si Esteban ay naging dynamic witness? Una, he had full confidence in the Word of God. Ayon sa Kapitulo 7, 1 hanggang 54. Nang ibig sabihin nito ay meron siyang buong pagtitiwala sa salita ng Diyos. Alam niya ang salita ng Diyos. Meron siya ngayong talino. Meron siyang kakayahan na kanyang ipaliwanag ang salita ng Diyos. Kaibigan, kung papaano si Esteban ay napaharap sa isang pag-uusig nung siya ay naging saksi ng ating Panginoon at diakono sa iglesia, nagkaroon ngayon ng pag-uusig. At kung papaano nagkaroon ng pag-uusig nung panahon na yon para ngayong mapigil ang pagdagdag ng mga kaanib sa iglesia at hindi magtagumpay, ang ginawa naman ng kaaway ngayon, nagkaroon ng pag-uusig sa iglesia. Kaibigan, merong kasabihan sa English, history will repeat itself. Kung papaano sa panahon ng unang bahagi ng Kristyanismo ay nagkaroon ng pag-uusig, sa ating panahon ngayon, kaibigan, magkakaroon din ng pag-uusig sa bayan ng Diyos. Dito ngayon masusubok ang maraming mga Kristiyano. Aalisin sa atin ang mga salita ng Diyos. Subalit kung tayo ngayon ay merong kaalaman sa salita ng Diyos, kaibigan, nasa ating mga isipan ang salita ng Diyos, kaibigan, tatayo tayong matatag sa salita ng Diyos at sa katotohanan. Sinasabi sa aklat ng Amos, magkakaroon ng wika ng kagutom at ng uhaw, hindi sa tinapay o tubig, kundi ang wika sa salita ng Diyos. Marami ang tatakbo ng parot-parito. Ahanapin nila ang katotohanan, subalit huli na. Ito ngayon ang panahon na ating pag-aralan ang salita ng Diyos, ating ngayong isapuso ang kanyang banal na salita, nanupat sa araw-araw kung tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, kaibigan, makakatayo tayo sa tamang prinsipyo. Ito yung kailangan natin, kaibigan. Kaya nga, meron siyang full confidence si Esteban sa salita ng ating Diyos. Siya

ay tumayong matatag anuman ang mangyari sa kanyang buhay. Ano pa nang sabi, his defense begins and ends with the glory of God. Nanupat ang kanyang depensa nagsimula at natapos ngayon sa kalwalhatian ng ating Diyos. Hindi niya tinaas ang kanyang sarili, kundi itinaas niya ang salita ng ating Diyos. Nanupat sa kanyang pagkasalita ngayon, kaibigan, ay walang masabing anumang mali, maliban na lamang yung mga false witnesses na tumayo at ang kalang sinasabi ay pawang mga kasinungalingan. Nanupat ang kanyang pagsaksi sa konsilyo, kaibigan, ay nasa salita ng Diyos ang kanyang sinasabing katotohanan. Merong binabanggit ang ating Biblia, kaibigan, sa ganito sa aklat ng Isaias, Kapitulo 55, versikulo 11. Magiging gayon ang aking salita na lumalabas sa bibig ko, hindi ito babalik sa akin na walang bunga, kundi gaganapin ang ayon sa layunin ko at magtatagumpay sa bagay kung saan ay isusugo ko ito o sinugo ko ito. Kaya kaibigan, ano man ang salita ng Diyos na namutawi sa bibig ng kanyang mga lingkod na galing sa Panginoong Diyos, kaibigan, hindi ito babalik na walang bunga. Kaya nga, ang salita ng Diyos ngayon, ang kanyang depensa at hindi kayang pasinungalingan ng mga nandoon sa loob ng konsilyong iyon. Ang pangalawang bahagi nang pag-aaral nito, kaibigan, he was full committed to his Savior. Nanupat anuman ang mangyari, siya ngayon ay nakatalaga sa kanyang Panginoon. Alam niya ang Panginoon ay napaharap sa konsilyo ayon sa kasaysayan, ayon sa banal na kasulatan. Subalit ang ating Panginoon tumayong matatag sa katotohanan. Na kung papaano ang Panginoon ay tumayong matatag, kaibigan, sa katotohanan, ganun din ang kanyang lingkod tumayong matatag sa katotohanan. Ang sabi ng ating Biblia dito sa Kapitulo 7, versikulo 54 hanggang 56, nang marinig nila ang mga bagay na ito, sila ay nagalit at nangalit ang kanilang mga ngipin laban kay Esteban. Ngunit siya, palibas ay puspos ng Espiritu Santo, ay tumitig sa langit at nakita niya ang kalwalhatian ng Diyos at si Jesus na nakatayo sa kanan ng Diyos. 56. Sinabi niya, tingnan ninyo, nakikita kong bukas ang mga langit at ang anak ng tao nakatindig sa kanan ng Diyos. Kaibigan, napakaganda itong bahaging ito ng ating Biblia. Sapagkat mayroong mga nangangaral na naniniwala ang Ama at si Kristo ay iisa. Ibig sabihin, walang dalawang persona at pati ang Banal na Espiritu, walang tatlong persona. Kaya ang sabi nila, yung Ama at saka yung Anak, yun din. Pero ang sabi ng ating Biblia, si Jesus ay nakatayo sa kanan ng Diyos. Sa mga katuwid, ang Ama, ang Diyos, ay nakaupo, pagkatapos ngayon, nakatayo naman yung Anak. Ang sabi pa sa 56, sinabi niya, tingnan ninyo, nakikita kong bukas ang mga langit at ang Anak ng Tao ay nakatindig sa kanan ng Diyos. Kaya nga, maliwanag sa ating Biblia na ang Ama ay iba sa Anak. Ang Anak, iba sa Banal na Espiritu. Meron ngang binabanggit, kaibigan, si Apostol Pablo dito sa kanyang sulat. Sa 2 Korinto, Kapitulo 13, huling versikulo, ganito ang ating mababasa. 13:14, ang biyaya ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos, at ang pakikisama ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat. Tatlo ang binabanggit.
Bagamat iisa ang Diyos kay

0: kaibigan, pero merong Diyos Anak, merong Diyos Espiritu Santo, at merong ngayong Diyos Ama na binabanggit. Ang sabi nga, ang biyaya ng Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikisama ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat. Meron pang pangyayari noong ang ating Panginoon ayon sa aklat ng San Mateo ay nabinyagan ng ating Panginoon. Siya ay bininyagan ni John the Baptist sa ilog ng Jordan. Noong nabinyagan ng ating Panginoon, merong nagsalita galing sa langit. Ang nagsalita ay ang Ama, ang sabi niya, narito ang sinisinta kong anak. At pagkatapos ngayon, merong bumaba in form of a dove, walang iba kundi ang banal na Espiritu. Kaya kaibigan, maliwanag sa banal na kasulatan, ayon sa patotoo ngayon ni si Esteban, na alam niya ang salita ng Diyos. Alam niya ang katotohanan, kaibigan. Kaya ngayon, nung siya ngayon ay nililitis sa konsilyo, napakaliwanag ang kanyang depensa kung pag-uusapan ang banal na kasulatan. At alam niya kung papaano ang Panginoong Jesus ay nireject sa kanyang ministeryo sa lupang ito. Ganon din ang mga tagasunod ng ating Panginoon ay makakaranas ng rejection sa kanilang pananampalataya. Nanapat ang mga Kristiyano, kung minsan kinukutya, pinagwiwikaan ng hindi maganda. Pero dahilan sila ay mga tapat na mga Kristiyano, anuman ang mangyari ngayon, sila ay tumatayong matatag sa pananampalataya. Nanupat, kaibigan, the life committed to self will shrink from the danger of witnessing. Nanupat ang isang nakatalaga, anuman ang mangyari ngayon, siya'y tatayong matibay sa katotohanan. The life committed to the Savior, bold even in the face of danger or death. Na kung papaano ang mga alagad at maging ang ating Panginoon, lalo na sapagkat nasa kanyang katotohanan, kasi sabi ng Biblia, I am the way, the truth, and the life. Sapagkat nasa kanyang katotohanan, anuman ang mangyari ngayon, siya'y tumayong matatag sa katotohanan ayon sa salita ng banal na kasulatan. Tayo rin ngayon, kaibigan, mapapaharap tayo sa mga pagsubok sa buhay na ito. Yung pag-uusig ay darating. Na kung papaano noong 538 hanggang 1798, 1,260 years, kaibigan, ay nagkaroon ngayon ng pag-uusig matindi sa iglesia, at ang pag-uusig na ito ay mangyayari sa ating ngayong inaharap. Imagine, kaibigan, 100 million Christians ang pinapatay sa panahon ng Dark Ages. Kaya nga, hindi lamang sa panahon ng unang bahagi ng Kristyanismo at ibahagi ng Smyrna, at ang ibig sabihin ng Smyrna, kaibigan, sumasagisag sa panahon na ito sa iglesia, na lalo ngayong tumitindi ang kanilang pananampalataya samantalang sila'y pinag-uusig. Para bagang ang dugo ng mga Kristiyano, tagasunod ni Kristo, ay parang fertilizer ngayon at lalong naging matindi ang pananampalataya ng mga Kristiyano noong panahon na yon. At yung aking sinasabi ngayon, sa panahon ng Dark Ages, kaibigan, pinagbawal ang pagbasa ng Biblia. Maging ang mga nangunguna sa simbahan, kaibigan, ay pinag-usig ang mga tapat na mananampalataya sa ating Panginoon. Yung mga nangingiling ng Sabat, kaibigan, pinag-usig, sapagkat inintroduce ngayon ang pangingiling ng araw ng Linggo. Subalit sa mga taong tumanggap kay Kristo at sila ngayon ay tapat na tumayo sa katotohanan, though the heavens fall, ang sabi nga, sila ay tatayo na matatag sa katotohanan. Yan si Esteban. Ang sabi, the Savior met Stephen in his time of need and gave him a glimpse of glory. Nanupat ang wika, Ang tagapagligtas ay kinatagpo niya si Esteban at sa panahon ng pangangailangan, siya ngayon ay nakasulyap kaibigan sa kalwalhatian ng ating Diyos. Sapagkat ang sabi ng Biblia, nakitang bukas ang langit at nakita niya ngayon ang Ama at saka yung anak, kaibigan. What a great experience sa buhay ng isang tao. Marahil sa aking ngayong karanasan, makita ko man lamang yung daliring pinansulat ng Panginoon sa 10 utos, maligaya na ako. Subalit kaibigan, bagamat ang lalaking ito na si Esteban ay napaharap sa isang malaking pagsubok kaibigan, siya'y tumayong matatag sa katotohanan. Darating ang panahon masusubok ang iyong pananampalataya, ang aking pananampalataya. Ang tanong ngayon, tayo ba ay tatayong matatag sa pananampalataya? Kung halimbawa merong ngayong sinasabing threat sa atin na tayo'y papatayin kung tayo ay hindi susunod sa kanilang sinasabi, tatayo ang matibay sa panahon na iyon, kaibigan. Ang pangatlong bahagi ng pag-aaral na ito, he felt compassion for the lost. Sa halip na maggalit siya, ang kanyang nadama yung habag sa mga taong bumabato at bumabatikos sa kanya. Ang sabi ng ating Biblia ay ganito. Sa Gawa Kapitulo 7, versikulo 57 hanggang 60, subalit sila'y nagtakip ng kanilang mga tenga at sumigaw ng malakas sama-samang sinugod siya. Siya'y kanilang kinaladkad sa labas ng lungsod at pinagbabato at inilagay ng mga saksi ang kanilang mga damit sa paanan ng isang binata na ang pangalan ay si Saulo. Kaibigan, itong Sauling ito na nag-uusig o pinag-usig ang iglesia at siya ang numero unong naging kasangkapan sa pagiging martir ng lingkod ng Diyos. Kung ating pag-aaralan ang Biblia, kaibigan, ang lalaking ito ay naging si Apostol Pablo. Habang binabato nila si Esteban, ay nananalangin siya, Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Siya'y lumuhod at sumigaw ng malakas, Panginoon, huwag mo silang papanagutin sa kasalanang ito. Pagkasabi niya nito, ay namatay siya. Kaibigan, kung ating babalikan ang kasaysayan, samantalang ang ating Panginoon ay nakabayubay sa krus, nanalangin siya. At ang panalangin na kanyang binanggit ay para sa mga taong gumawa ng masama sa kanya. Kaya nga, kung papaano si Kristo ay pinako sa krus na walang kasalanan, ang sabi nga ni Pilato, ako'y hindi nakasumpong ng anuman kasalanan o kamalian sa kanya. Ganon din, kaibigan, ang lingkod ng Diyos na si Esteban, sapagkat siya'y puspos ng Banal na Espiritu, siya ay matalino pagdating sa salita ng Diyos. Though the heavens fall, siya ay naging matatag sa pananampalataya. Kaibigan, kung darating ang panahon pag-uusigin ang lahat ng mga Kristiyano, ikaw ba ay tatayong matatag sa pananampalataya? Ang sabi nga sa atin sa Gawa 8:1 tungkol kay Saulo, si Saulo ay sumang-ayon sa pagpatay sa kanya. Nang araw na iyon, nagkaroon ng malawakang pag-uusig laban sa iglesia na nasa Jerusalem at lahat ay nagkahiwa-hiwalay sa buong lupain ng Judea at Samaria maliban sa mga apostol. Bagamat, kaibigan, yung pagkawatak-watak nila nagpunta sa iba't ibang mga lugar, subalit ang mga bagay na ito ay naging instrumento, ang iglesia ay lalong tumayong matatag, lalong kumalat ngayon ang mga saksi ng Panginoon sapagkat lahat ng mga tumanggap kay Kristo ngayon, kaibigan, saan man sila pupunta, sila ngayon ay nagiging saksi ng ating Panginoon. What a inspiration sa bawat sa atin na kapag tayo ay tumanggap kay Kristo, kaibigan, tayo ay magiging saksi ng Panginoon. Though the heavens fall, tayo ngayon ay maging matatag sa pananampalataya. Si Esteban, bagamat siya ay pinag-usig, pinakita ng Diyos sa kanya ang kalwalhatian ng Ama at ng Anak. Kaibigan, ang karanasan na ito ay isang karanasan nagbibigay ng inspirasyon sa lahat ng mga tagasunod ng ating Panginoon. Katulad ng aking sinabi, darating ang panahon, magkakaroon ng pag-uusig. Tayo tumayong matatag sapagkat merong nakalaan na gantimpala sa langit ang ating Panginoon. Bago tayo magtatapos sa pag-aaral na ito, nais kong basahin ang sinasabi ng ating Biblia sa aklat ng San Mateo, Kapitulo 11, Versikulo 22 hanggang 24. At sumagot si Jesus sa kanila, "Magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Katotohanan sinasabi ko sa inyo na ang sino mang magsabi sa bundok na ito, mabunod ka at mapatapon ka sa dagat at hindi nag-aalinglangan sa kanyang puso, kundi naniniwala na mangyayari ang kanyang sinabi, ay mangyayari nga iyon sa kanya. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng bagay na iyong idadalangin at hingin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo at iyon ay mapapa sa inyo." Kaibigan, ilapit natin sa Panginoon ang ating mga suliranin, ang mga hamon sa ating buhay. Pangako ng Panginoon, "Lo, I am with you always." Tayo'y manalangin. Dakila at mapagpala po namin Diyos, napakabuti po ninyo sa amin. Bagamat si Esteban ay pinag-usig, subalit siya ay tumayong matatag sa pananampalataya. What a great experience, Panginoon, na bagamat haharap po kami sa malaking pagsubok, kami nawa ay tatayong matatag sa pananampalataya. Darating ang panahon, pag-uusigin ang lahat ng mga Kristiyano, tagasunod ng aming Panginoon. Subalit, Panginoon, kailangan po namin ng gabay ng Banal na Espiritu. Ano man ang mangyari, kami ay tatayong matibay, pagtatapat sa aming Panginoon. Pagpalain nawa, Panginoon, ang lahat na nakinig sa pag-aaral pong ito, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kaibigan, pagpalaing kanawa ng ating mahal na Diyos.
1: Maraming salamat po, Pastor Romy. Nawa po ito'y naging pagpapala sa bawat isa sa atin, no, na nalaman natin na mahalaga ang tamang organisasyon, pagbabahagi po ng tungkulin, makatarungang pagtrato sa lahat, at pagpili ng mga leader batay sa karakter at espiritualidad. Kapag po ang iglesia ay humarap sa mga suliranin ng may panalangin, karunungan, at pagkakaisa, ang problema po ay maaaring pagkakataon para sa paglago. Matapos po malutas ang suliranin, patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos at dumami pa po ang ating mga alagad sa ating simbahan. Ang pinakamahalagang mensahe po sa atin, ano, ang bawat tungkulin sa iglesia ay banal at ang bawat tapat na lingkod tulad ni Esteban ay maaaring gamitin ng Diyos upang palakasin ang iglesia at isulong ang ebanghelyo. Nawa po ay marami tayong natutunan, tayo po ay pinagpala sa mensaheng ito, at kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais mag-share ng inyong mga reflection, ng inyong mga experiences, at kung gusto nyo pong mag-Bible study ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtutok, pag-tune in sa atin dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila, at sa atin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyo ang salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating. Tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

Magandang umaga po ang pagbati ng inyong lingkod. Saan man po kayo naroon na sulok ng daigdig, kayo po na nakikinig araw-araw atin pong morning mana. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta, panalangin upang ang atin pong morning mana ay magpatuloy din. Ako'y naniniwala na lahat tayo na umuupo sa paanan ng Panginoon ay nakakatanggap ng kanyang sariwang laan at sariwang mga pangako. Kaya nga't kami ay nagagalak sapagkat tayong lahat ay patuloy na pinapalakas ng atin pong Panginoon upang harapin ang mga hamon sa atin pong buhay. Tayo pong lahat ay manalangin. Mahal po naming Diyos, maraming salamat po. Sa umagang ito, muli kaming mag-aaral ng inyong banal na salita. Gabayan po ninyo kami at bigyan po ninyo kami ng pag-unawa, alang-alang sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang dahilan kung bakit ikaw at ako ay narito ngayon sa paanan ng Panginoon. Nakikinig sa atin pong morning mana. Hindi dahilan sa iyong ginusto, aking ginusto, kung hindi ating pinahintulutan ang banal na Espiritu upang tayo ay paalalahanan, upang tayo ay akayin muli sa araw na ito at araw-araw sa atin pong pakikinig ng salita ng Panginoon. Ito ho ang tungkulin ng banal na Espiritu. Anything na atin pong naaalala para sa kabutihan ng atin pong buhay at para sa kaluwalhatian ng Panginoon, lahat po yan ay udyok ng banal na Espiritu sa atin pong buhay at tayo ay tumutugon dahil ito ho ang magbibigay sa atin ng inspirasyon, ng kalakasan at ng kapangyarihan upang maging mananagumpay tayo araw-araw sa atin pong buhay. Sa mga taong waglit, ang tungkulin ng banal na Espiritu ay upang siya ay dalhin sa paanan ng atin pong Panginoon. Sa mga mananampalataya na, ang banal na Espiritu ay patuloy na nagbibigay sa kanila ng kalakasan at kapangyarihan upang sila ay magtagumpay. Doon sa mga nagwawalang bahala sa pananampalataya, doon sa mga tinatawag po nating tumalikod sa ating Panginoon, ang tungkulin ng banal na Espiritu ay upang sila ay dalhin at akayin muli sa paanan ng ating Panginoon. Upang ibalik muli ang dating pag-ibig na meron sila. Dangan nga lang dahilan sa ibang prioridad sa buhay ng isang tao, sila ay napariwara, kaya nga't kung tayo man ay laging pinapapaalalahanan, inuudyukan ng banal na Espiritu ng atin pong pagbabalik sa Panginoon, sana'y handa tayong tumugon. Masaya tayong isuko ang ating mga sarili sapagkat ito ho ang kanyang tungkulin sa atin pong buhay. Kapag ang banal na Espiritu na siyang naghari at nangasiwa sa atin pong buhay, makikita po natin ang bunga nito sa kung papaano tayo nabubuhay bilang Kristiyano, bilang mananampalataya at tagasunod ng atin pong Panginoon. Sa Latin word ng salitang faithfulness, ang ibig sabihin ay semper fidelis, na ang kahulugan po nito ay always faithful, o di kaya ay laging tapat. Meron din pong mga kasing tulad na kahulugan ng salitang faithfulness. Ito po ay ang mga katagang trustworthy, loyalty, dedication, steadfastness, devotion, dependableness, and true and careful. So ito po ay yung mga kahalintulad na mga kataga na meron po silang halos parehong kahulugan. Si William Barclay, kanyang tinawag ang faithfulness bilang the virtue of reliability, which means that we can absolutely what? Depend on a person who is faithful. Ibig sabihin ay maasahan ang taong yan kahit na ano ang mangyari, kahit na ano ang sitwasyon o kondisyon ng lipunan na atin pong ginagalawan. Siya yung noon, siya ngayon, siya ay patuloy na kung ano ang kanyang katapatan sa iyo noon, siya pa rin ang magpakailanman. Alam po ninyo ang katangiang ito sa Biblia
ay binabanggit na it is hard to find in people, na napakahirap ng masumpungan sa mga tao ang katapatan. Bakit ko nasabi, mga minamahal ko mga kapatid? Sapagkat mismo si Haring David, sa kanyang aklat sa Awit 12 talatang 1, na siya ay tumangis, na siya ay nalungkot dahilan sa kakulangan ng katapatan ng mga tao sa kanyang kapanahunan. Ito po ang kanyang sabi, "Help, Lord, for the godly are no more. The faithful have vanished from among men." Sa aklat po ng Kawikaan, Kapitulo 20, talatang 6, "Many a man claims to have unfailing love, but who can find a faithful man?" Maraming mga tao ang nag-aangkin na of their what? Na meron silang pag-ibig na hindi nabibigo, subalit sino nga naman ang makakasumpong ng tapat na tao? Alam po ninyo, ang katapatan ay likas o di kaya nature ng atin pong Diyos. Na ito ho, kapag pinahintulutan natin ang banal na Espiritu na siyang maghari, mangasiwa at mabuhay sa atin pong puso, makikita natin ang bungang yaan, ang katapatan ng Diyos sa atin pong lahat. Alam po ninyo, lahat ng bunga ng Espiritu, ang pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabaitan, kabutihan, katapatan, yan po ay mga ebidensya ng likas ng atin pong Panginoon. At walang ibang tanging layunin ang Panginoon. Opo, sa iyo at sa akin, kaibigan, tayo na tinatawag na Kristiyano, kundi kakitaan tayo ng likas ng ating Panginoon. Para nga naman, hindi masira ang pangalan ng Panginoon. Para nga naman ang mga taong nasa kadiliman, kapag nakita nila ang mga likas at bungang niyan ng banal na Espiritu sa atin pong buhay, sila rin naman ay mapagpala. Sila rin naman ay maakay sa paanan ng atin pong Panginoon. God is absolutely faithful, my dear friends. Alam po ba ninyo si Apostol Pablo sa Bagong Tipan? Ang katapatan ng Diyos ang kanyang paboritong subject. Sa kanyang sinulat mula sa 1 Tesalonica hanggang sa huling bahagi ng 2 Timoteo ay laging idinidiin ni Apostol Pablo ang katapatan ng ating Panginoon. Sa katunayan, binabanggit po ni Apostol Pablo na ang katapatan ng Diyos ay laging kasama niya sa maraming mga pangyayari at karanasan sa kanyang buhay, sa lahat ng mga panganib na kanyang pinagdaanan, sa lahat ng kanyang pakikipagbaka, pakikipagpunyagi, sa lahat ng kanyang paghihirap, hindi siya binigo ng atin pong Panginoon. Kaibigan, mga minamahal kong mga kapatid, kung ang Diyos kanyang nagawa kay Pablo yaan, gagawin din ng Panginoon sa atin mga kapatid araw-araw na tayo ay hindi niya bibiguin. Bagaman totoo ang sinasabi ni Apostol Pablo na hindi lahat ng kanyang hinihingi ay ibinibigay sa kanya ng Panginoon, subalit hindi niya nakita na siya ay binigo ng Panginoon. O di kaya ay iniwanan siya ng atin pong Panginoon. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ito ho ang likas ng Panginoon. Ikaw man ay may pinagdadaanan na panganib. Ikaw man ay may pinagdadaanan na walang katiyakan ang kondisyon sa iyong buhay. Ikaw man ay may mga pinagdadaanan na paghihirap. O di kaya ay pakikipagbaka, kaibigan ko at mga minamahal ko mga kapatid. Bagaman hindi lahat ng ating inihingi ay tinutugon ng ating Panginoon, subalit nais kong idiin na ni minsan hindi pa tayo binigo ng Panginoon. Ni minsan hindi pa tayo iniwanan ng Panginoon. Ni minsan hindi pa tayo nagsisi sa ating buhay na kung bakit tayo ay pinabayaan ng Panginoon. Sapagkat siya na nangako ay tapat. Ito ang idiniin ni Apostol Pablo. Sang-ayon po sa 2 Timothy chapter 2 verse 13,
If we are faithless, God is always faithful to us. Ulitin ko, if we are faithless, God remains faithful. Kahit na tayo ay hindi tapat sa Diyos, ang Diyos ay laging tapat pa rin sa atin, mga kapatid. Hindi po natin maitatanggi yan, sapagkat siya na nangako ay tapat at kanyang gagawin isa sa katuparan lahat ang kanyang pangako, alang-alang sa kanyang iglesia, alang-alang sa kanyang mga anak na sumusunod ng may pagtitiwala sa atin pong Panginoon. Hebreo Kapitulo 10, talatang 13, ang sabi po doon, "Let us hold fast to the confession of our hope without wavering, for he who promised is what? Faithful." Panghawakan nating matibay ang ating pag-asa na walang pag-aalinlangan, na walang pagpapatumpik-tumpik, mga kapatid, sapagkat siya na nangako ay tapat. Salamat at purihin ang pangalan ng Panginoon. Sang-ayon po sa aklat ng Santiago Kapitulo 1, talatang 17, "Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, with whom there is no shadow of what? Turning." I would like to tell you, church, God, that God, the God we serve, is a God who never varies. The God we serve is a God who is always constant. The God we serve is a God who is very consistent, mga kapatid. Lalong-lalo na sa kanyang mga anak na nagtitiwala. Lalong-lalo na sa kanyang mga anak na lumalakad ayon sa katwiran ng atin pong Panginoon. Siya noon, siya ngayon, at siya ay magpakailanman. Ang Diyos na atin pong pinaglilingkuran ay Diyos ng katapatan, mga kapatid. Ito ho ay ebidensya sa naging tipan ng Panginoon sa kanyang bayan sa lumang tipan, ang bansang Israel, mga kapatid. From the very beginning, ang sabi ng Diyos sa kanila sa aklat ng Deuteronomio 7, talatang 9, "Know therefore that the Lord your God is God. He is the faithful God, keeping His commandment of love to 1,000 generations of those who love Him and keep His" what? "Commandments." Siya ho ang Diyos noon. Siya rin ang Diyos natin ngayon. At siya rin ang Diyos natin pa rin magpakailan-kailan paman. Ang sabi po ng talata, siya ay tapat na Diyos. Kanyang iniingatan ang tipan ng pag-ibig sa maraming henerasyon, lalong-lalo na sa kanila na nagmamahal, nag-iingat at sumusunod sa kautusan ng ating Panginoon. Purihin ang pangalan ng Diyos. Ang Diyos ay tapat sa kanyang mga anak. Siya ay tapat din sa panahon na tayo ay may pinagdadaanan sa atin pong buhay. Siya ay tapat din sa panahon na tayo ay nasa ilalim ng pandemya. Siya ay tapat din sa panahon na wala tayong hanap buhay. Siya ay tapat din sa panahon na tayo ay may karamdaman. Siya ay tapat din maging masalimuot man ang ating pinagdadaanan. Hindi lang natin alam, mga kapatid, na ang Panginoon ay silently na gumagawa para lamang turuan ikaw at turuan ako upang ipahayag na siya ay tapat sa kanyang pangako. Ang sabi nga po ni Apostol Pablo sa 1 Corinto Kapitulo 10, talatang 13, "No temptation has overtaken you except as is common to all humankind. But God is faithful. He will not allow you to be tempted beyond what you can bear." Hindi naman hahayaan ng Panginoon, mga kapatid, na kung mabigat man ang ating pinagdadaanan at sa ating sarili hindi po natin kaya,
aalalayan tayo, tutulungan tayo, sasakluluhan tayo ng Panginoon. Hindi pa po ba sapat ang mga karanasan natin sa buhay na tayo sa panahon na tayo nangangailangan, sa panahon na tayo ay nasa isang corner ng ating buhay na wala na tayong magagawa, tayo ay sinakluluhan. Dumating, iniunat ng Panginoon ang kanyang kamay para lamang tayo'y kanyang iligtas. May purihin at salamat sa pangalan ng Panginoon, sapagkat siya ay nangako. Ang Diyos ay laging naglalaan ng atin pong pagtatagumpay. Bagaman hindi natin lagi pinipili na tumakas o di kaya magtagumpay, subalit dahilan sa tayo po ay makasalanan, madalas at lagi tayong nahuhulog sa pagkakasala. Subalit ang Panginoon ay tapat sa atin na mga makasalanan, tapat sa atin na mga mahihina, tapat sa atin na madaling gumawa at magkamali sa harapan ng ating Panginoon. Subalit ang sabi po sa 1 Juan 1:9, if we confess our sins, God is faithful and He is just. He will forgive our sins and cleanse us from all unrighteousness. Salamat, purihin ang pangalan ng Diyos. Ang Diyos ay tapat sa atin sa maraming kaparaanan sa lahat ng panahon. Hindi tayo pababayaan ng ating Diyos. Ang tanong sa iyo at sa akin, minamahal kong mga kapatid at kaibigan, kung ang Diyos ay Diyos ng katapatan, kung ang Diyos sa panahon ng atin pong mga buhay, sa mga panahon ng mga panganib, sa mga panahon na walang katiyakan, laging nariyan ang Panginoon. Ano naman ang ating isusukli sa Panginoon? Ano naman ang atin pong responsibilidad? Para nga naman ang Diyos ay matuwarin naman sa atin. Kung ang Diyos ay tapat sa atin, wala rin namang inaasahan ang Diyos sa atin kundi tayo ay magtapat sa Kanya. Ang pagtatapat natin sa Diyos, ang pagtugon natin ng katapatan ng Diyos sa atin, ang ibig sabihin ay binubuksan natin ang ating puso muli sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ating inaanyayahan ang banal na Espiritu na manahan sa atin pong buhay upang makita natin ang bunga ng pagtatapat na ito sa atin, upang ang Diyos na atin pong pinaglilingkuran ay mapapurihan. Sana po ang ating panalangin ay, Panginoon, tulungan po ninyo kaming maging tapat sa inyo. Napakahirap natin maging tapat sa Panginoon, mga kapatid. Subalit, kailangan natin ang pagpapasakop ng ating buhay sa banal na Espiritu upang mahayag ito sa atin pong buhay araw-araw. Alam po ninyo, kinakailangan natin bungkalin o i-cultivate ang faithfulness na ito sa atin pong buhay. At meron pong tatlong areas, tatlong bahagi, mga minamahal ko, mga kapatid. Una, we need to cultivate faithfulness in our families. Mga minamahal ko, mga magulang, ang atin pong tungkulin ay hindi lamang maglaan ng pagkain ng ating pamilya sa lamesa. Ang atin pong tungkulin ay hindi lamang damtan ang atin pong mga anak. Ang atin pong tungkulin ay hindi lamang sila ay papag-aralin. Ang ating tungkulin, mga minamahal kong mga kapatid, ay higit pa sa mga bagay na yaan. Maging buhay tayong patotoo ng katapatan. Maging buhay tayong influensya sa kanila na totoo ang ating pananampalataya, na totoo ang ating pagsunod sa Panginoon, na totoo ang ating ang ating katapatan sa ating Panginoong Diyos. Oh my, ang sabi po ng aklat ng mga awit, Kapitulo 31:23, the Lord preserves the faithful. Iniingatan, pinoproteksyonan, inaaruga ng Panginoon ang mga tapat.
mga magulang ang nais makita ng Panginoon sa atin at nais ng Diyos na ating ipakita sa atin pong mga mahal sa buhay, sa atin pong pamilya. Do what you say what you do in the name of God. Upang kung magkagayon, mga minamahal kong mga kapatid, magiging buhay tayong impluensya ng atin pong mga tahanan, ang ating asawa, ang ating mga anak, mga manugang, mga apo, ay maakay din sa pagkilala sa Panginoon. Maakay din sila sa katapatan sa ating Panginoon hanggang sa dumating ang ating Panginoon sa ikalawa. Pangalawa na dapat po nating i-cultivate ang atin pong katapatan ay walang iba kundi sa atin pong iglesia, sa bawat kaanib ng atin pong iglesia. Mga minamahal ko, mga kaibigan, mga kapatid, ikaw at ako ay kaanib ng iglesia. Parang tayo din ay kaanib ng atin pong sariling pamilya. Sa pamilya, meron tayong tungkulin na ginagampanan. Maging ikaw man ay bata, maging ikaw man ay matanda, ano ho, meron pong tungkulin na dapat gawin ang isang miyembro ng pamilya. Ganun din po, tayo ay miyembro ng malaking pamilya ng Panginoon. Sa lupang ito, ang tawag po ay iglesia. Ikaw at ako ay merong tungkulin. Kumusta? Ginagampanan mo ba, kaibigan? Ginagampanan mo ba, kapatid, nang may katapatan ang iyong tungkulin sa iglesia, katulad ng iyong paggampan ng iyong tungkulin sa pamilya? Baka naman pagdating sa kapilya o di kaya sa iglesia ay may tungkulin tayo pero pinapabayaan natin. May tungkulin tayo pero nanonood lamang tayo doon sa mga gumagawa. Huwag na wang mangyari, dahil kung tayo ay nanonood lamang, hindi tayo nakikisangkot, hindi natin ginagampanan ang atin pong tungkulin, ibig sabihin ay hindi tayo tapat sa iglesia. At kapag hindi tayo tapat sa iglesia, ganun din ang hindi natin pagtatapat sa pamilya. At kapag hindi tayo tapat sa pamilya, ibig sabihin hindi rin tayo tapat sa pananampalataya at hindi rin tayo tapat sa atin pong Panginoon. Kaya nga, mga minamahal ko, mga kapatid, ay dapat tayong maging tapat din sa atin pong iglesia. At ang ikatlo, ano ho? Bago ko dalhin kayo sa ikatlo, dapat maging tapat tayo sa ating iglesia, sa mga tungkulin na iniatang po sa ating balikat. Dapat ay makita sa atin ang pagkatuto at paglago sa atin pong pananampalataya. Dapat makita sa atin ang responsibilidad na pagsasauli ng matapat ang para sa Panginoon at pagbibigay ng malayang handog. Dapat ay makita rin sa atin ang responsibilidad na iniingatan natin ang bawat kaanib ng iglesia, na hindi tayo nagtuturo, na hindi tayo nagsasalita agad-agad na ikinasasakit ng kanilang mga damdamin. Yan po ay ano ho, kapahayagan na kung ang atin pong ginagawa, ginagampanan ang ating tungkulin na may kasiyahan, katapatan, at nararapat sa paningin ng Panginoon ang ating pagiging kaanib ng iglesia, naluluwalhati po ang Diyos. At ang ikatlo ay walang iba kundi ang ating katapatan sa Diyos. Alam po ninyo, ang katapatan natin sa Diyos ay nakikita sa katapatan natin sa ating pamilya. Ang katapatan natin sa Diyos, nakikita sa pamilya, nakikita sa atin pong iglesia. Ang katapatan sa Diyos, nakikita sa pamilya, sa iglesia, nakikita sa lipunan na atin pong ginagalawan, kung papaano tayo nakikitungo sa lahat ng mga tao. Ang katapatan ang nagpapatatag ng atin pong pagtitiwala sa loob ng tahanan, sa loob ng iglesia, at sa lipunan na atin pong ginagalawan. Ito ho ang ating responsibilidad sa Diyos na masumpungan ang bawat isa sa atin na tapat sa atin pong Panginoon. Alam po ninyo, si Steve Green ay meron pong kinanta na ang kanyang awit ay meron pamagat na "May those who come behind us find us faithful." Nais ko pong basahin ang laman ng awit na ito para sa inyong kapakinabangan. "May all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that we leave lead them to obey. And the life we live inspire them to obey.
May all who come behind us find us faithful. Mga minamahal ko, mga kapatid, ito ang panalangin ng inyong lingkod. Sila na nagmamasid sa atin, sila na sumusunod sa atin, sila na nakakasama natin araw-araw, masumpungan nawa tayong tapat. Una, sa ating Panginoon, sa ating pamilya, sa atin pong iglesia, sa atin pong tungkulin sa loob ng iglesia, at ganun din po sa lipunan na atin pong ginagalawan. At kung masumpungan tayong tapat na ito ang bunga ng banal na Espiritu sa ating buhay, marami ang mapapagpala. Marami ang maakay sa paanan ng Panginoon. Marami ang maliligtas sa pagdating ng Panginoon sa ikalawa. Masumpungan nawa po ang iyong sarili. Ang iyong sarili, ang buong iglesia, tayong lahat na sasalubong sa Panginoon upang magmana ng kanyang kaharian sapagkat siya na nangako ay tapat sa kanyang mga anak. Tayo po'y manalangin. Minamahal po naming Diyos, salamat po sa inyong katapatan sa amin. Sa mga pinagdadaanan po namin sa aming buhay, panganib sa amin pong mga pakikipagbaka, sa mga karanasan na parabagang walang katiyakan ang kondisyon na amin pong ginagalawan, kayo ang Diyos na nangako ay tapat sa inyong mga anak na hindi po ninyo iiwanan, pababayaan, bagkus sila ay patuloy ninyong aakayin sa paglakad ng matuwid sa landasin ng buhay. Patuloy po ninyo silang aakayin na merong katatagan sa kanilang kalooban at lalong higit may pagtatagumpay. Panginoon, amin pong binubuksan ang aming mga puso. O banal na Espiritu, manahan po kayo sa aming mga buhay. Kasangkapanin po ninyo kami na makita sa amin ang bunga ng banal na Espiritu, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabaitan, kabutihan, katapatan, upang marami pang tao ang mapagpala at maakay sa katotohanan, maligtas sa inyong kaharian. Pagpalain po ninyo ang bawat isa, ingatan po ninyo kaming sama-sama. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Magandang magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Nandito po muli tayo sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Kamusta na po kayo? Sana'y nasa mabutiking kalagayan at patuloy na ginagbayan ng ating Panginoon. Siyempre, binabati po natin ang bawat isa dyan po sa Norte, pati na rin po sa South po ng Manila hanggang po dyan sa Mindoro. Binabati rin po natin ang mga nakikinig sa ating pong mga Facebook pages and YouTube channel ng Adventist World Radio Manila at ang mga nakikinig dito po sa Mega Manila. You are listening to 89.1 FM. At syempre, meron po tayong binibigay na libro na Hope Beyond Tomorrow at Hope for Today's Family. Pati na rin po ang Bible lesson po natin na Explore. Matatanggap niyo po yan kapag kayo ay nag-text at humingi sa 0917-1742-777 at 0918-944-7891. Kaya mag-text na po kayo para matanggap po ninyo yan. Minsan naiisip po natin, no, natatakot tayo sa mga hayop sa ating pong paligid, sa aso, sa pusa, at siyempre lalong-lalo na sa mababangis na mga hayop, no? At hindi tayo makalapit sa kanila. Alam niyo po ba, noong unang panahon ay binigyan tayo ng pagkakataon ng ating Panginoon, lalong-lalo na kay Noe, no? Dahil ito po ay talagang hindi nila alam kung anong gagawin po nila. Nakatala po dito sa Genesis 9:2. Ano pa ang nakasabi po dyan? Ang sabi po dito, at ang takot sa inyo at ang pangamba sa inyo ay mapapa sa bawat hayop sa lupa, sa bawat ibon sa himpapawid, sa lahat ng gumagapang sa lupa, at sa lahat ng isda sa dagat. Sila ay ibibigay sa inyong mga kamay. Alam niyo po, pagkatapos po ng baha, tiniyak po ng ating Panginoong Diyos na si Noe at ang kanyang pamilya ay patuloy po na magkakaroon ng otoridad, no, sa mga hayop. Now, bagaman po si